0: Makisa 808 ba re mo khotse go phela ga bishile go sha go tsa go BL0 shebe ma pena Nova SA ba re le rato le fedile ke bona mihlolotlo bo phela PLG Shanti o tsa fale King Mwaza ba re strophe strophoza Prince Benz sa ma fale makasi are life is too short life is too short come ke di go sha tshe fa tsala kom po tsala re fa ku file tsona e bile ke di mela fa go re tsene tsho ka tsona mo ka bolo gona gona bia le ga mtlong o tlele ke ra bona o tlele ga botsi go ya gona o fitle ga botsi bile gona bia lo ria le go musa go wona ma fello fale go tswa go drops maroti drops deep drops deep o tswa go fala go la ga mama bulo e ba thoma mama bulo he melala ka motho go tshiweng le tele go drops maroti drops deep DJ ya rena gona bia le e tlo ba ya re tswakela o mirisha mo go deep house ya go tshe fa gore ba tswa tafle ya motsa go tle rata o tle rata ka gore o kwa mebino ya fona fa fana e ke o sa rata lo kombo tla kwa deep house e tswa go deep house tla kwa ama piano kuri go tlhaka tlhakane flofa wena o se shute ka gore se se nya gang o tla zikumana ene ge le mothongwa o sa rata mafelo fetsa lo ri lo sa rata ya kuri le mino sa o gwishi mafelo fetsa ro o gwishisha mo ke mo lo re fa wa ithuta ka mino o tswa mino ya fa bana fa bana o tswa di DJs ya fa bana fa bana o kwale ka mogolo o tlo tswa kwa ka ona ke fa o ba e bitswa gore ke e tafoleng ya motswa go tswa ke yo flow fa bile re ena mela ba re namela namela namela tafola yewe ya motswa ko we robe oka a ke re bona ngari robe ka fa weng ba re senya senya senya senya senya tla patela le tlatsila lena ka fa o ga tsewa gore ai e le oka senya ke tla patela le oka senya ke tla patela abu ali bole le maka ke ya le tshepa
1: DJ oka DJ oka DJ oka senya ke tla patela aga aga aga aga aga aga aga aga aga
2: once you enter my house it then becomes our house
3: Tabela FM house number 66 ha di shane le gore Tabela FM tle ga tsaga geno e fihlile say e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fihlile so sane tshe go se dira gore go be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mokopana o hlalosa gore go reng Tabela FM sentse go tloga tsaga gago go ba ka geno romela sms ya go thoma ka lentjule ntlo maina gago le gore o dula kae go 45849 ke 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa ko ngwa gago o ka ithopela 66000 rand ba re shano ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le di pielano ba re shano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobel FM 66
4: Moshate
0: wa tsebo le boithabisho moshate wa dialemo re ya kokota re ya mwele nga fa weng wena ga ro ra mwele ga botse o tlamile ro dire ka mogoba ro dire ka gona o le wena po sms o tlhalosa fa go rena ke ga wale le feng wa le bakale le kgolo la go retle motswa gago wa opola fa gore ngwa ga o feta re le ka fa le gola Bakersfort ga mtswane ya re kitikile gona House number 65. Kona biela re house number 66. Na e tla ba ka gamang, e tla ba kae? SMSa fa weng re tle fa re re tsine le lena. Ba tla fela metsotso shile ke ye. Ke re se mo fela metsotso. Ke tshola ka mla irila ya mo beri mo go thola FM le go tla ga jola Africa mo radio 7.6 and 92.1. Mo shate wa diala mo shate wa tsebo le boithabisho. Ba mhlongwa o tla go na biela o ya kae? Tuibetile mafelo a manjira tso go rotsa la ka dukuru re tse mafelo a lo ratwa re tsha madila a wa ka thu a wa ya chaile ya high street lo hona batho go jola gore ba ba ra re a pele pele ba tsone go tsene go go jola gore wa ipotsa gore bona na kana go eso ke nyo go ipona ke le ka ga ipa fela wena wana pa feta kae ba ta ro tsere ke sawe a wa ha re se ka ra ja ke sawe re o tlo mo tlo go tlo go ona tlo mo nati o tlo itsina e ya high street ee o tsone o dingwa tsa fa gore ge tshe mhlongwe o no na pa o ba le ditsena na mabedi ka sona so phatsana sewe o di re o tlinwe tsho lore ka o shutwa i tsholo re shwa tswa keng pulo kwa o tsho tsho ile ke sanya go ya o so ke sanya go ya ke nna keng ntwa o di re ke fetse lore ke ya mola go tsholo re o ka gare ga mathata yo le fa weng ipotse gore bona o tswala masheleng ge o putse fa gore ge ko nwa tse ke di nwang ko nwa le kgolo ba ko nwa ya ni wote ba uno ko enwa re mora ba kwa o tswa kwa ena walo ipotse fa gore bona ko nwa e go jalo ba go do thoma bona matsabitsa yo go swa e pa walo go swa e pa walo ga thoma a ke se fa gore na e na uti waru no le khatoka na no itwela na botse ma shilana go no rawa e fela ke a sepela ke a ga e korobala a motho ta swepa swaibile a iputjo ra go swepa a ke sona ka bakala matsabitsa ba ka la nga ona fa e pa fela ga ona taba go le fa weng ke ka fa ba re ino o no ka me ka rabelo singwe le singwe se lo ro se dira se dira ka me ka rabelo he iputjo fa gore ke a kwa ke a buya ya go lo boe ba ngwe ra tswa fa gore ba sadi ba ba emetse gae ba ba emetse gae ba sadi motho sala ya aba mo bile o mwe pita ka ramthare o mo itshwara poo e monna go ja itshwere poo wa re ba ke timishi ke ba ntse ke mashele ga ni ga we ndule ka moka ya re re ba re deep house ya no ke go tima yo ke tije ya rena o tsaka fela go la ga mama bulo ba ke drop smaroti ke na tsaka la go ra bialo deep house no vino ke tile ya no eh o ka re ke be le mpone ai ma
4: sai tata isobela FM la AKFM I make sure to put every Saturday tsembo la le la DJ Focus la AKFM eh ke a lebo

0: the mix. Ke mo tsako go tsa go drop maroti drop maroti o drop deep a o tlhalosa ha o tlhalosa a drop deep dimela
1: tlhalosa
0: la kae kamo we
1: ona
0: ga DJ a ke mo na tlhibi tsaka mo tsena ka re ke le drop ma drops maroti drops deep go ena ma botsotsi o a ke
1: drop maroti drop deep
0: drops deep
1: yeah
0: maroti jo kae
1: more
0: thinking la la okay mo ke o fa number ke o tsa fa go drops deep re bolla ka mang
1: o drop deep le mo ti le tswa le mshono le jamo ane ya mabolo
0: ka mama mabolo ka mo mino shor tsa go tsona ke mino wa deep house ho me ke go tsa fa go rena na o tsoka o no le ti o ona le mino mo lo roho tswa ka ntlelo
1: ke tsoka la deep house le afro drip step
0: oh yeah. Ai man ritsine kudu ka motsa kwa gao. Ke le go tsiya fa go nna ka motho go tshuja mama bolo tshewe. Le ithile tsa deep house. Ba le buka wa direga ka motho go tshewe.
1: Ai go le ka tsala di re re tsima tsomu wa ke.
0: E?
1: Ke ra ka tsala di re re tsima tsomu.
0: A go ka go tsira ndira jwa.
1: Ke ra ka tsala di re re tsima tsomu.
0: Oh yeah.
1: Eh.
0: Ke me fela ba khona le buka ka motho go tshewe ba le bitsa mafelo a fapana fapana ka motho go tshewe.
1: Eh?
0: Ba khona le bitsa mafelo a fapana fapana ka motho go tshewe go re tlo o diragatse ba tlo letse.
1: Ah, ya ba ba ba ba ba ba.
0: Oh
1: yeah.
0: Eh. Ah, ri ale ba ga motho mo khona jale. Go re khona ka buka. Ba ka khumana ka yona dream maroti, drop maroti.
1: Mo di drop tswalo. And to the 079-409-1320.
0: Mm.
1: 079-409-1320.
0: Realeboga. Drops maroti, drops deep. Ripsine ka mmino wa gago. Wa deep house mona. Re bina botse fa re iketlile mona. Ke ba dumela ka mogolo wa mama bolo mona. Lebogile kudu ka motswa kwa kere.
1: Okay, I have a
0: problem.
1: Yeah. Thank you.
2: Ji le a fa sebula
3: sonta reng sona sei khole ke le tjaji go bona le nna a fa sebula ke tlabe ke re le Dr. NJ Rasakanya o ka re lona ya rena ya ema o phile
4: go mena o tla re a re monna bona ofisi ya gago
5: o reng o phila khole le ofisi ya gago o reng o libetse ka ofisi ya gago
4: Kulinyalo laka Bishop Jonas Masutla o tla ba ari
6: go nyake ga sorry ka gare ga lenyalo
7: kana go ye nngwe se se tlhokagalang ke gore fela ntshwarele mogajaka di felele
2: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro o fela ga ina botshelela mo go thobela FM mo shato tsa bolo boithabisho
8: ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa Oma nana o kamoka a thobela FM. Re pala le tshwana le kamoso. Kgwedi ya baswa thobela FM. Shato wa tsebo le tabi show.
9: Are
10: thobela wi.
11: Mo mingwageng ye masomes

0: Gotti fela motso tso shule ribile kama irla ya wararo tswa gore ana ke putha putha sele saka ke a zwilela biano ke a kwa fa sikwa ke a high street ya ke nete ke boletse fa gore ge se mhlongwe o tswela ko tswela gona o iputse fa gore bona ke a high street a di high street ke a high street go me ke ipsine go balene ke a le boga tlhem go mo re setjola pele re hashtag so FM 66 tjatjile le gono le ke bereka fa logola botokwa a re tumise mo rena tlebe ga setswana kwa botokwa kerekeng re leboga tle re le ga re ya keke ile re leboga yo re twa re leboga kurukurukurukudu re ayo gole gole thobela go me gape bile le kgwedi kgwedi ya baswa baswa ba o rakile kaone mo bophelong re twa re leboga kurukurukudu go me a tsholeng pele re dire bjale go tswa gone ke le Augustin wa ra debe DJ Oka ke ipsine go balelena tle ba bae
1: ke mošate wa tsebo le boithabišo
2: sebokuboku šate šate šate ikwa melodi ya lenonyana e ya go eletša setlheng sa marega kgweding ya ngwatho bošego e le ge e keteka go duduetša le go gopola motlhang gola sealemoya sa tirelo ya sesotho sa leboa e gorošwa ka serotho gola pitori ya tshwane ga bogoši go le mampuri le tholasane la noka ya tubatsepe go tswa gona mmileng wa minare gona motse mošate wa aforika borwa ke ge toli ya lenosi goroga ditsebeng tša maaforika borwa ka bophara mo mojapelo wa dimpampa ba ipsina ka manane wa bona bo majasane mo sese mothabi mpatele mogagawe monna yo montshontshontshontsho wa pelo ye shoushoushoushoushou ke nnete e betile bangwadi leruteki le direti ka mapantapanta ke ra yona radio leboa ya bomogoso le gamedi matanya a tanyolola ngaka ya bopeli ya matho a matala aga lena ba swara thipa ka bogaleng bo enje le nagapola le bomanemano ko semenya mosadi wa o shankgela a boya ka kwa senabarana sa o nowa ke diphoofolo le batho ke re ape letloga le elemile tšhemo ya lekgwiti bagekolo bešo ke moo lekgono le phagamišitše folaga ya thobela FM ebile e le e beile malekelekeng e ya kganya e kganya ka bagaši ba baswa bogunadi le bole joi ke sa lebale le bona bokgabo mokgonyana lesogana la o tswa moletši ya nthoma a marumo le ga o sena mabele sešonkwane se gona sethare sa motshirela

0: tswala ya bomang koko baby le bomasidi wa basali mashilaga tisha ka lekopelo ruri ruri le khona ba ipeta sifenga ka lena go gorong ye kholo ya lo limo bo mogu ben maraka bo mogu dzidziri tiriti ke sa le balele bona bo mokhulu mokotana Lawrence le dwa ba motlebele mina towe ba riti ba michini ya maloba go re yo leboa ke fa o le khono ba ifetile tsela bo mana re Vincent ngwe tsama motho ya be gwa ga shale nana go la u bitso li fulela ga e ile ga folisha megopolo ya tshaba sa thulare ka mantšu ya ga gwa o agisha o re go lishitse thobela FM o re go lishitse go mmerere gola o gola le sa maru ri ruri mogekolo wetsho ke ra bona mogekolo magolo a diele moya ka moka moka tsa Afrika borwa ka bophara ge ile le khono ona o ra li yo thobela ka nete nete go bane ke mo le khono o gata ka mushito o tele tsa technology ga mmogo le mafara thata ga botsona difuka tsona o di role ka mageta go kwa ga bulitshaba botho mo makeshi ba o ba iketa tshipolelo ya le melaga e go more mogolo ya dia ga metse ge ile bo breadwin le bo timi thomo ona ke sa bolela ka gore sepedisa ntse seelala bialo ka noka ya moala kona noka e tetsi le tribe ya maribaneng aga re re gola thobela FM ya mushato wa tsebo le boithabiso ke nnete le ba dirile mototo bolisi ba pita se botho ma le gona ba igantsha ka lena hala la mushato wa tsebo le boithabiso hala la ho ya mashemong a sotho bana ba mosali yo moso he le nna mo hana na ma channel bule channel sna iwa mele ka makopong a ikna iwi ke re tsama naka ke tshaba go robela
1: #

Dube, Philip Lucky Dube. I want to know what love is. And I know you can show me. Arle kweding yela yam. Abutate kweding yaba swa le khonor lebelela. Mai karabelo abutate e kagare e galapa. Le kilichachi. Arere buela kantoro nya gago bya le katate buela ofisi nya gago bya le katate gare bolela ka ofisi re bolela ka lapa la gago buela taulonga ya lapa la gago re bolela le khono re re le ke le tshachi le le swala sontaga agona le botate bao go sa tsebege gore ba kae lapa le tsebe gore tate o kae o robetse kae ga o gona ka lapeng la gago ga o gona o gona bjalo ka tate e fela ga o gona bjale ka a CEO ya lapa la gago molaodi phare phare wa lapa la gago a tsama gore bjale ka tate o presidente ya lapa la gago o tona kgolo ya lapa la gago o principal ya lapa la gago wena le molekane wa gago le ofisi ya taolo ofisi ya ka godimo ye e laolago lapa ye e laolago bana ofisi ya maikarabelo e fela ga o gona ga o gona setulo sa gago se empty ka ofising ya gago bjale ka principal yo a phelang a se gona sekolong ka ofising ya gage bjale ka molaodi wa company yo a phelang a se gona go laola le go busa company yeo a yetileng peleng tate boela kantorong ya gago boela ofising ya gago bao ba etileng pele bana le mogumagadi ba o tlhoka ba bangwe ke botate ba e leng gore re gona ka malapeng fela a re gona goba gona ga rena ka malapeng a rena ga gona boleng gobane ga gona se bana ba ithutang ka rena o tate yo a phelang a le sellathekeng o tate yo a phelang a le founung o tate yo a phelang a le busy ba o bona e fela ga ba ipshini e ka wena boela setulong sa gago boela ofising ya gago ga se di-playstation tse o rekelang bana tse di tla o dirang gore o be tate wa nnete e fela ke lerato le go ba gona ka dinako tsotlhe ga se ditšhelete tse o fang bana ba gago le go ba rekela dilo diralokišane tša maemo a godimo gape go na le botate ba e leng gore ke tate e fela ga a tsebe gore bana ba gage sekolong mphato ba bala mphato o feng botate bao ba sa botsišeng gore sekolong go bile bjang tšatši la lekgono boela ofising ya gago boela setulong sa gago boela kantorong ya gago ya taolo ya lapa la gago bjale ka tate le ke le tšatši morago wa koše re tlo ba re tlo lebelela fao lentšu la rena la tlhotlheletšo ge re tlo ba re tlo lebelela fao tlhotlheletšo ya rena ya lekgono ya boela kantorong ya gago bjalo ka tate boela ofising ya gago o laole

le re na re ka se gomole le re na re ka se gomole le re na re ka se gomole bia le ka bontate le re na re ka se gomole bia le ka station gore wena bia le ka monna boela ofising ya gago boela taolong ya lapala gago boela o be papa yo a ileng a tšea maikarabelo a gore ke tlo ba moetapele wa lapale wa tseba ke kgatlha ke mantšu a koša ya sankomota tate o a bolela o botša ngwana ore my son go on and take over. I want to be with you on the judgment day. Take over. Bjale ka tate e tseba gore tšhekile lengwe le lengwe o ngwala histori ya lapa la gago o ngwala kanegelo ya seo lapa la gago le emetseng sona bana ba gago ba lebeletše wena bjalo ka role model. Bjale ba tla ngwala bjang kanegelo ge wena o se gona ka lapeng o phela o se gona. Boela ofising ya gago o laole o dule setulong sa gago sa taolo bjalo ka tate. Ka tseba gore maitshwaro a gago bana ba lebeletše go le tate yo a kgadimolang go le tate yo a tshwenyang molekane le bana ba gago ba tlile go dira sona seo ga o gona ka ofising ya gago tate boela kantorong ya gago boela ofising ya gago setulo sa gago ga sena motho

0: di kalani bophelo ke wena fela se fapanong ke mo ke boneng bophelo vuyo mokwena a moya ga go robale ka khutso se fapanong ke mo pholosho ya ka e leng gona re nebile tsena fa le go karolo yela ya rena ya tlhotlheletso gomme ra re
1: Emma ophile bophelo ke ntwa ke nako ya tlhotlheletso le Dr. NJ Rasakanya le ke letšatši thobele FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: ya ke nako ya Emma ophile re kopana fa le Dr. NJ Rasakanya tšatši la lekgono re re e monna re šupa ka monwana ra re boela ofising thobela Dr. Doctor Rere Omolaudi, CEO, o manager, o president, voilà sur Toulon Sara, voilà office Niara.
2: Principal, la palara, voilà, voilà office Niara.
0: O ka se laole office o ka se laole lapo o ka se laole company ka remote se gona
2: ka e gona ga le di khona ka mgetsa office se tlo ba kuela kuela se mo rena ga mo lapeng ka nya ka na ba nya ke ba sa na ba ji ba ra ka na ba ra tse
0: nna wa nete wa tsoga e sale ka meso a sepela le lapa la gage a lebeletse gore bošego ga gona se se kileng sa tsena goba wa ba le kgakanego monna wa nnete wa tsoga a lebelela gore tšotlhe di lokile ka mo lapeng pele ga ba bangwe pele ba ka tsoga
2: pele ga ge ba ka tsoga yena kwa mathomo go tseba re go diregang ebile kwa mafelelo go robala kwa mathomo go tsoga kwa mafelelo go robala ka lapeng la gage
0: Tšatši la lekgono re re boela ofising ya gago monna wena monna Doctor ke sebaka sa lena
2: ke a leboga batlhaetse ba ka mo mabatsego tseba go ratega Joshua chapter 24 verse 15 kwa mafelong kwa Joshua o re ge e le nna le balapa laka rena re tlo direla morena re kwa Joshua bjale ka tlhogo ya lapa re kwa Joshua bjale ka monna ka lapeng Obia order ore le lapane re ma ri to dirla morena o tlhaletse ke na le budisha mathomo yo ga o ntlhela jaone ke ni ke mo ngore ba nna ba tsedi o fitseng tsa bona ka ba gala ba nna ba ba ntshintshi ba thobela la ka malapeng ba tsogona ka ra malapa ntlhaletse monna yo rapela papa yo rapela o ke bolela mantsu a o tla le ba go tse o feta ba lapa ga o ona ka lapeng la gago o gole lapa la gago ga o na nako ya mohumadi wa gago ga o na nako ya bana ba gago ka ntle ba o reta ba o timisa ka ntle ba bolela motse ka wena ke rutla lapeng ga o gona bana ga ba tsebe dikeletso tsa gago ba lelapa ba tlhoka nako nako ya go ba le wena nako ya go kwa tsedimo tse di botse go tswa go wena pele ka papa ka lapeng ge o le gona ka mantšhe mangwe ba gona nakonyana ya ba o sepite nako e ntšhi o le gona o tshwere ke social media o tshwere ke lolele ya TV cellphoneship a o na nako lelapa la gago dilo ka moka tšhaka lapeng di matsong a mosadi o fetogile moeng ka lapeng la gago monna yo ka mantšho mangwe wena o lebeletse kudu tša gago feta tša lapa ke boletse mathomong ka re wena wena ke principal ya lapa le mosadi ke tlhompe ke principal le tlhoka go boledišana ka lapa le le tlhoka go agana ka lapa le le tlhoka go tsobojana dinnete ya lapa le eupša ga o gona tsebantate o ka iša bana ba gago dikolong tse di botse o ka ba rekela expensive computer ee o ka ba rekela di-cellphone tša go tura o ka ba rekela di-laptop tša go tura o ka ba rekela di-playstations tše di botse tša go tura o ka tlatša fridge ka dijo o ka ba rekela diaparo chamakama ba tswa di bitso ke makama chama ina o tura o ga ba fopore tman go ba tshele ke ba tswa ke o khera ye ka o le ka no fudla ba ba ba nka moka ke ka mka tsona ba ga di khwetsa o ke ri go le mantsho e ari TV space mo ba ga di di ruru wena o tlhokagale ba no ba tlhoka wena ba no ba tlhoka dikeletso tsa gago ba no ba tlhoka lerato ba no ba tlhoka nako ba no ba tlhoka go bolela le wena ba no ba tlhoka go botsisa ka tsa bophelo ba no ba tlhoka nako ya go ntsha le wena le mma sainong go le monate go sediwa ba tlhoka le go raloka le wena ba tlhoka go kwa metlai ya gago bana ba tlhoka letsadi leo o le bona motho mongwe direstauranteng go yo lebelela mmobi mmogo go yo bogela kgwele ya maoto ge balapa le rata kgwele ya maoto mmogo go ya kerekene mmogo bele ka lapa e senyela ya o ne ba ise o ba tlola lebating la kereke wa oma wa re ba tla ba botsege kereke e tswile bana ba tlhoka bogona bja gago ba tlhoka go bona o rata modimo bjala ka bona e seng bone o bona papa yena ke boeng dilong ka moka yena ke boeng mešomong ka moka yena ke boeng mo go thomaneng yona wena lekgolebeke bola mantšho a gore bana ba go tlhoka o tlhwa le ditšhomi go feta lapa la gago o tlhwa le bašomi ka wena go feta lapa la gago o tlhwa le bao o nang le bona madila go feta lapa la gago o tlhwa le ba mokgatho wa gago wa dikolotiki go feta lapa la gago lapa la le ka mafelelong ka lapeng ga o gona ka ofising ya gago a o gona ka ofising ya gago o a tlhokagala bana ba ba sa go tseba bana batho jwa pele ba gakanega ebile ntho nngwe ye e kwetsang motho botlhobo ke go kgwetsa papa a bile a sa tsebe gore bana ba gage ba phela bjang bana ba tswa kae bona ga o sa tseba le mengwaga bana ba gago bona ga o sa tseba gore o gakantšhwa le ke maina a bana ba gago o gakantšhwa le gore na bana bao kwa sekolong ba mphatong wa bohuta mang kwa sekolong kwa go romelwa bomma bontate a ba gona le sekolo seo a se go tsebe a ba tsebe le papa o gone ka lapeile ba tseba mma fela ke na rone boima ke na rone mošomo ka moka ya lapa ka moka ge bana ba tswela pele ba sa dire ba dira di-homeworke mma ke ena a dira di-homeworke tse mma ke ena a tshwere morolo ka moka papa a re tsebo ke mošomo wa mma papa waka boela ofising ya gago boela ofising ya gago boela ofising ya gago o bile nako e ntši le bagotsi o bile nako e ntši le letšhomi o bile nako e ntši ka nebango boa o boa bošego gare nako e mo o thoka matlatse le go boa o boe ge le ke weekend ke friday o tlo o boa ka sontaga bomma basadi boima ge o ka tsena mmoga ka molapeng e yao molaa ke mang ge mma ka tlhaselwa o yao thusa ke mang ebile o setse o beile lapa lao at a risk ka gore ge mma a ka seke a khulla le mate bosego ke ntwa mma wa batho o tsoga ka 1 o'clock gore a buye le mate a tshwana go ya go bantweng ka lapeng ka gore papa a gona papa o sepela bosego papa o a tlhokagela ka ra ofisi ya gage e kgonnere boela ofising ya gago Genesis chapter 2 verse number 24 bibele e re ee ka naka leo monna o totogela tatage le mmagwe a gomarela mosadi wa gage gomme ba tloba nama e tee nama e tee eotse yo mongwe ga a go one ka lapeng nama e tee eotse yo mongwe o a tlhokagala baneng ba gage o a tlhokagala le kgonne ke rata go tlhotlheletsa lo papa boela ofising ya gago ba efeso chapter 6 verse 4 le lena botata go bana le seke ba befedisa bana ba lena se nna a ile go ba etetsa ka go ba ruta loba ele cha jambim bana ba wele cha manga jambim wele osona bana ba wele cha manga jambim wele papa o le cha dimili cha rao e cha dimu ru file office ya o ele cha bana ba dimu file mi karabelo musali wa o tshogela rato la gago motsadi wa o tshogela rato la gago o file dipolitiki o file ditšhelete bakgotsi maemo dikopane matshelo ka moka lerato le mosadi wa gago wa letlhoka mosadi wa letlhoka ba Efesians chapter 5 verse 25 e bola mantšore le lena banna ratane basadi ba lena ratane basadi ba lena e fa mosadi lerato diofisi ya gago e fa mosadi lerato le o thwane yena If I'm selling a rato, come on, you are fasting of your jalapa. If I'm selling a rato, where are officing Yarao? What to the other way she are the draft? You are a carry, official Munakam Kutaman. Kahuba Doctor Angel Sakanya, where are the office now? Official Munakam Kutaman. Number one, it's a spiritual leader. You are a spiritual leader. Joshua gaer gaer nalo ba lapalaka o ba bontsha hore o tshwere tapeli ya somoya ke ena a eta lapala wa pele ka somoya le go ile banna ba fetumile ka mantsha mo la o la bomma bomma go bona ba ntang ba na tapelo bomma go bona ba ntang ba le kirekeng bomma go bona ba ntang ba lo ka mantsha somoya papa a hola wena ofisi yao ke go eta lapa pele ka jamboya ofisi ya gago ke a o dirisa ditšhoofatso e rile go botse papa wa ka gore motho wa mathomo o rapela lapa ko wena o swanetse o rapela lapa le wena o swanetse o dirise ditšhoofatso o bolelele le bana ba go ditšhoofatso o bolelele le lapa la go katlego o bolelele le lapa la go phenyo pholo tšhireletso le bobotse voice ye e a thomegela ka lapei a ego e ya o bolelelo kwa dikerekeng le mafolo a mangwe ka re ka lapeng a gona voice ya o relisa mantšhe a dumelelang ka ona ka re papa a gona wena o swanetse go porofetela lapa la gago katlego go porofetela lapa la gago bobotse ka moka pono ya lapa e matsogong a gago pono ya lapa e šere ko wena Number two, office ya gao. Ke office, papa yo, o se yo ba papa yo a rate gao. O sane chore, o rato e tema la pala gao. O sane chore chale rato, ki office. O yale nako, ya o ala la pala gao. Ya o khala la pala gao. Ya o ruta la pala gao. Ya o tokele cha la pala gao. Ke office ya gao. Ikam gao. Papa ya thobo le tima le lapa la gawe. The provider of the family. Mon 1 Timothy chapter 5 verse 8. O shone juru wena. O provide. Jacobo. Ke mutala. Kwa ntato le nga thobo le lapa la gawe. Al provider. Alifa jema le thobo le kamuka. Mkaya la tula ni amune. Papa ya chino le jari lapa la gawe. Lapa le le thobo chile le chu. Ya o tswa go wena o swanetse o tshireletsa lapa la gago lapa la lo tlhoka tshireletso ya gago you are the protector ya lapa la gago Noa mo Genesis chapter 7 verse 1 o ile a tshireletsa ba lapa la gagwe ge modimo re age a reka aage a lebeletse ore metsi fulaga entla lapa la gago le phele ntharotharo papa yo e leng gore o kare ofisi ya go ruta You are the teacher. We're not Ruta La Palagao. Moshe, Deuteronomy 6:4-7. We are Ruta Israel. We're not Pamela Okambam Jim. Come and come and Noela. Tuto Yama Tome Tome by Tobangala Bay. Ki Tuto Yauta Wena. Uga Ofisi Yau Tantela. Osorituwe no Memujine Yuala Palagao. But in early. Balilele Joshua ke motlhala o mo botse wa go thankela morena a le ka lapeng fela ka ofising ya o ba motlhotlheletsi bana ba ba tsoga encourager ba tsoga mutwana go ba tsoteletsa ke mangwa ke ba ubetsi ke ba tsaka tsagani ke ba probegile moyeng ba tsoga go kuka ku wena papa ke ruma ka gore ofisi ya gago ke ofisi ya thapelo thapelo e lita ke papa thapelo e fa ke papa thapelo e lokolola ke papa etan papa etsa pele diphetho ka nketelapa wena ofisi yago ke ya decision making decision making ya ntholo lengwe e dirang ka lapeng ka mantsholong ofisi e e ya tlhokagala mo go wena e re dibume ka mantšu a o ka boela bjalo ofising ya gago bjalekang tate number one dumela gore o fologile ge o ka dumela gore o fologile o tla duma go lamela number two ke na le sedite sa go gopela mmagobana tshwarelo gore mmama ke tšere nako ke le ka ntle ke tšere nako ke sa kgone go prioritize ke tšere nako ke ipheletsa ka ntle lapa le senyegele go tloga gole ke tšere nako ke le kgole le dilo ka moka ka lapeng ke a boa ntshwarele moga jaaka o tlo go tshwarela ya boraro gopela le modimo wa gago tshwarelo ya bo fologile ofising ya gago ya bone nyaka motlhanka wa modimo gore a go epelele pele thapelong ya go boetsa dilo madilong ya botlhano a go be le kopane le bakalapeng ya go boetsa yo mongwe le yo mongwe ma a tshwanetse go ba gona bana ba tsebe ofisi ya mma bana ba tsebe ofisi ya papa bana ba tsebe ofisi ya bona batho ka mba ba boele ofising ya bona ya botlhano tsiba bao ba e leng ba go bolaela ofisi e o ba katoge mang le mang ya ralokileng karolo ya go folosa ofising e ga o gana le ena ntle le kwele botlhoko ya bosupa nako yo ntšhi e bala malapa la gago go feta dinako tseo di dirang ka ntle a ga setswalle se se botse le malapa la gago a ga setswalle dilo a re boele madilong papa boetsa dilo ka moka madilong o tlhoka go gopela modimo maatla go gopela modimo mafolofolo a re o boele e ba motlhala dilong ka moka le gonne ke tlhotlheletsa gore mo mengwe ya mokhumadi wa gago e ya le ena o bontshe gore lapa le re mmogo dirisa boikokobetso go kgala dirisa boikokobetso go sola go gokwa le gore lapa le wa le rata o gana ka lona na bo o tseba yo mobe o kgatlhano le lapa le na bo o tseba yo mobe o nyaka bona lapa le fitlhe mafelelo o gana o gane ka lona ka mantšu a kere papa boela ofising ya gago
0: a re leboge kudu tlhotlheletse yeo Dr. NJ Rasakanya go lebelela Aforika Borwa o ka bona mohlala o mo botse Bishop Tutu le Lea Tutu ba be ba sa arogane mohlala o mo botse wa lapa la ka mogo lapa le tshwantseng gore lebele ka gona o ka gopola mo President wa America Barack Obama le mosadi wa gage ke ka mogo mo bo bona Barack Obama o bona yena o bona mosadi o bona le bana a re thuteng gore re tsebe gore lapa ke unity ge re sepela mbelo ka moka ka lapa bjalo ka sehlopha lapa le tshwana le sehlopha sa kgwele ya maoto ke team le bereka bjalo ka team team lentšu le team ke rata batheletše ba ka ngwala fatshe team team e ra gore together everybody achieve together everyone achieves more together everyone achieves more ke team ke sela ba se emeji re a leboga Dr. NJ Rasakanya ba kopana le na ba kopana le na byang
2: ba nyaka go kopana le nna ke 078-411-9496 ke wala TikTok ke wala Facebook ke wala YouTube Dr. NJ Rasakanya
0: a modimo a be lena le be le jaji le le botse Dr.
2: ke a leboga morena sobola ke a leboga batheletši ba mabotse modimo a le kgaogelo a be le lena ke bolela katlego mo botho bo re tobang le gona ke a leboga amen and amen.

0: Aquí na Dr. Peter Mabula. Mino kitapelo nagrata go sepela nago modimo wa Israele hosana. Are tlaba are tlo felletsa ka diteto le Dr. Peter Mabula go gonegile re tlo ba re tlo kwa lentjwe la gago re lebeletse meketeko ya Thobela FM. Bjale ka ngwana wa ka mo lapeng. A Thobela FM shate wa tswa le boithabiso re feta ka fa.
1: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano. Dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala la otse go thusa di iring tsa 24 ka letsatsi. SMS a Thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke FSPA dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Sontaga se monate, mino o monate, a fa sebola o na le wena. Le ke letšatši mo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: wa tsebo le bo le bo itabisho go pola re ya fale tirlong ye ghetwa e fela pele ga fao re re
1: mafelelo a beke ye re le thobela FM re tla be re leboga modimo le go modumisa gore fihlisa mengwageng e masometsela tsela ka la morena la Super June 2026 thobela FM e tla etela motse wa botoka matseke kgosi le sekolo sa mautse ka holong ya setšhaba mo re tla bego re iša ditebogo ka dithapelo le kereke tša apostolo tša go fapana-fapana gore re leboga ge o re fihlisitse fa lenaneo la a re tumise morena ka moruti Ronely suit letla gasha gona fa o thwi ka iria se swa imiso etla wipsine le bagashi ba gago ba o ratang Augustine Dipofa KV Mashego Mkhadi Matlebyane Nati Kubiana Bradwin Munyamane Happy Mokwatedi o ratile ke kana mo leboge madiga etla re re Ebenezer hashtag Tshobela FM 66
2: Tshobela FM mo shata wa tsebolo bo ithabisho
3: ba tshele di ba tshobela FM ke rata go tsiya sebaka se ke le dumedise go tle mo le ka beng le le gona di ne le le matla la morena wa rena Jesu Kriste di bitso la ka ke Pastor George Mabela kerekeng ya Mabidwane Tabernacle re salemo kgweding ya baswa ke rata re bala lentso la modimo mo go Putullo chapter 12 Putullo chapter 20 and then re thoma ka verse 11 yona ere ka bona sedilo se segolo sa bogoši se sešweu se na le ee a dutšego mo go sona ke woo lefase le le godimo di šiago sefatlhego sa gagwe di se hweletšwe bodulo bona bakhu ba eme pele ga modimo ba bannyane le ba bagolo go a phuthulwa mangwalo go a bulwa le lengwe le e le go puku ya bophelo bakhu ba sekišwa ka tše ba dingwadilego mangwalong go iwa ka mediro ya bona gomme lewatle la ntšha bakhu ba lona le bodula bakhu bja ntšha bakhu ba lona botlhe ba sekišwa go iwa ka mediro ya bona lekgo le bodula bakhu tša latlhelwa bodibeng bja mollo ke lona lekgo la bobedi le ya sekego a hwetšwa ngwadile pukung ya bophelo a latlhelwa mo bodibeng bja mollo modimo wa khutšo a letlhonolofatše mo re badileng gona mo bana bešo baebele e re bontšha ka letšatši la mafelelo-felelo ka letšatši la katlholo go na le letšatši batheeletši ba thobela FM le modimo a le beileng nako tše dingwe o ka nna fase wa rena maraeka ba modimo o ko kae ge re bona batho mmamotlha ba bolayana bjale ka dikgoo na e ka ba modimo o ko kae ge o lebeletše dintlo mmamotlha di apere di-butler proof ge o ka nyakišiša a ba tšhabe diphoofolo tša ko naeng o tšhabiwa motho o ka ipotšiša gore na e ka ba modimo o ko kae dikoloi ka toropong bana ba batho ba ka se die phošo ge o e tšwa ka re ya koloi wa gapeletšea gore o bo o e tshware o e tšheke e le ge o nyaka o dia bonnete bja gore na e khietšwe na ka lebaka la gore motho a tšwile tseleng o tšhabiwa motho motheeletši wa thobela FM mothola wa o bopa ke modimo mothola wa sankata tša difomo tša go ta lefaseng modimo yo morata mmopa a morata motiša lefaseng yena mothola šule mmamotlha o kgaoane le modimo yena mothola šule mmamotlha o inyakela ditsela tša gae mara mo re badileng gona mo baebele motheeletši wa thobela FM e re botša ka katlholo gore katlholo ye mo bana ba batho ba ilego ikhweletša ba le gona ba le mo pele ya setilo baebele ya ka re setilo sa ona wa dutše mo godimo a sona le godimo le lefase di palela ko mo lebelela se ka ba wa lebala motheeletši wa thobela FM gore o tla be le setilo se se tee se se emeng ditilo ka moka tšeo ka di naganang ka mo fase ya letšatši o thoma ka setilo sa mopresidente ditilo ka moka tša banna le basadi ba ba tsebaleng ditilo ka moka tša magoši a rena re a ratang a one setilo se se tlong o ba sa šala se eme setilo o tlo ba e le se se tee fela o halleluya ya ba o na le monna wa dutšeng mo godimo a sona monna o mmamotlha re mmitšang mophološi monna o mmamotlha a lebalelang monna o mmamotlha le ge o ka tla o le malabulabu a ka se o botšiše selo empa o tla no wa moela ka lerato la hae. Mara tja jile uwe mutheletsi wa Thobela FM. Ya jile o tla beng o tswelela pele ya setilo sa ka tlholo. Ke rata Modimo ka baka la dilo tse dingwe no di lesa o rebe jwalo ka meriti. Lefatsheng le re leng mo go lona wa le bona. Kopala ba re monna o na le swelo o na le bohanka. Mara ge a le mo pele ya masterata wa gapeletse ya o iphutha. Mo pele ya masterata monna wa mosadi matepe a ya fela. Wa gapeletse ya mo pele ya masterata. Mamotlha re na le taba shile ba re ke mahlanka commission. Re bona banna ba gale ya gafetsa gafetsa. Re bona banna ba enwa metsi a ntšhintšhi. Re bona banna ba o tlhalefa. Ya ba ba tšhabela ke ditaba. Jale batheeletsi ba Thobela FM. Ke re tšeuwe di sa le petere bana bešo. Ge o ka di bapetsa le se batho ba ilong o ikhwetsa ba le mo sona. Ge ba tla be ba lebane le Modimo. Yena yo wa o tlhola le godimo le lefatshe. Banna ba tlo tshwanela ke o ikarabela. Baebele ya ka mo re badileng gona mo. E re go tlo bulwa dibuka. O tshwanetse o tsebe motheeletsi wa Thobela FM. Gore ka mo fase ya letšatši ngwana papa o ne ntlo wa mahala. Ntho e nngwe le e nngwe ya ngwadiwa. Bobotse ka moka jo ka bodiwang bo a ngwadiwa. Modimo a bolebale. Le bobe ka moka jo ka bodiang batho bo a ngwadiwa. Modimo a bolebale. Bo tlo tswelela ka nako ya mafelelo. And-e ka nako eo re ko o botse motheeletsi wa Thobela FM. A o ne lawyer-e ka o emela. O tlo tshwanela ke o ema pele ya moatlhodi. Monna wa pelo ya botse, monna wa o loka, monna wa o sebebe motho sefatlhego. Mara e re ko o botse tšatši leo, o tla bo mo lebeletse, monna o la re beng re mmitša Alefa, ya ba mmamotlha ke Omega, monna o la re beng re mmitša Mophološi, ya ba mmamotlha ke Moatlhodi, o tšhentšhišitše seaparo. Wa bona mmamotlha motheeletsi wa Thobela FM. Ge o ka ipona phoso, wa phamiša matsogo, wa diantwe ba reng ke go ipolela, wa sokoloa, Modimo o tlo o lebalela, ka baka la gore ke Modimo a tletseng ka lešoko, ke Modimo a tletseng ka dikgaogelo, ke Modimo a o lebalela. Modimo o mmamotlha motheeletsi wa Thobela FM, o ka no ba utsweditse batho, mara ge o itshola mmamotlha, Modimo o wa o lebalela, o re moopedi a Mosotho a opela, a re bogale jwa gage le ge bo ka tuka empa botingwa fela ke mohau ge bana ba gae ba sokoloa o sa na le monyetla ka baka la gore lentšwile la gage le na le madi lentšwile re le rerang le motheeletsi wa Thobela FM le a bleeda lentšwile motheeletsi wa Thobela FM ke lela le kileng la apara nama ba le tlhaba ka marumo ba le tshela ka mare lona lentšwile la bleeda madi a ona a rothela lefaseng madi a ona a rothela dipelo tša rena a hwetša dipelo di be di le bothata re tetše ka maikgogomošo re tetše ka dijalase tše di paletšeng dikereke mara madi a rotha motheeletsi wa Thobela FM o re Jeremia a re Modimo o ke Modimo wa dipelo o tšhentšha pelo ya leswika ke moka kenya pelo ya Mosa Modimo a khutšwa le thomelo fa tshwanetse o tsebe motheeletsi wa Thobela FM mamotlha ngwana papa le bati le sa butswe Modimo pele a iša batho ka tlholo Modimo o romela fela gaugelo Modimo o romela mmesi Modimo a kebe a iša batho ka tlholo e se a ba romele molaetša wa gaugelo ge o bona mmamotlha re rera ka tsela ya motheeletsi wa Thobela FM e sa le nako ya mogau ngwanešo ge re bala baebele mo ba Roma chapter 11 e re Modimo mmamotlha o ritiditše Iseraele ge o bona Iseraele ela Modimo o e ritiditše a o ne wa o sokoloa ko Iseraeleng a o ne wa ka dumelang taba ya Jesu mmamotlha ko Iseraeleng ka lebaka la gore Modimo o ba ritiditše lebaka le legolo la o ba retetša e be e le gore rena ka keno re leng ba ntle re kgone go tsena lebati le sa butswe mogau sa le ka keno motheeletsi wa Thobela FM gore banna le basadi ba tloele ditsela tša bona tše ba di ratang ba tloele mekgwa ya bona ba tloele o apara ka mokgwa ba ratang empe ba laole ke lentšu la Modimo ke a mo rata Modimo motheeletsi wa Thobela FM o bopile Modimo o o hema ka yena Modimo o
4: utsusha ke yena modimo o le boroko ke lwa haya modimo o mara ne ge o le jwalo yena modimo o a o gapeletse gore o moshala morao mara yo tshwanetse mo itsebe o tlo ikarabela le tjatji le eta tebe koloi tjao di sewa le tjatji le eta tebe ke reke o itsena ngi sewa le tjatji le eta tebe sitilo se ba o fileng sona ka fase ya le tjatji se kana ne se sewa le tjatji le eta tebe mosadi wa ha wa sewa tebe monna ha wa sewa itabe ile wena o tshwanela ke o ikarabela ka bophelo jwa modimo o fileng yona bophelo jwa modimo o fileng yona mothieletsi wa Travela FM asiwa hao that is why I want that the form of out the fasting that is why I am Michelle Tsogo wa re na jwalo ke nyaka uta no le bophelo jwa modimo o fileng yona asiwa batswadi ba hao abatsebe le batswadi ba hao or now bophelo jwa bo felane ke modimo fela ya tsebang mothieletsi wa Travela FM ka bophelo bya hao ke ka bakala o Jesu o rile a sa le mo lefaseng a sa apere nama a re wa ntshwanela o diathato ya papa letšatši e sutho le subela letšatši le a subela ngwana papa o ke ba bakae bana ba batho ba ba robetseng le o lwala e se ba lwale a tsene ka koloing a re ke a boya a palelwe ke o boya ke lefase le re leng mo go lona o ka se yo naba maoto o seka ba wa aketša ke o ja ngwana morena le ge modimo a ka o bulela mabati a o tekela ditafola o seka lebatša ke o ja o seka ba wa gopola o ka re ge o eja modimo a o šeditše a o šeofatša dilo di sepela gabotse wa nagana o ka rotetše ruri mo lefaseng a o atela ruri mo lefaseng o apere mmele wa o ba le mathomo o apere mmele wa o ba le mafelelo tšatši le lengwe o tlo tshwanela ke o ikarabela pele ya modimo go na le batho batheeletši ba Travela FM ba ba opolang o ka re o hwa ke o ikhutša e re ko o botse modimo a se lešilu banna ba o hwetšang ba bolaile basadi ba bolaya bana a fetša a ipolaya o nagana o ka re o feditše o nagana o ka re case e tswaletswe kganthe a tsebe le ge o ka tlhwela o le jwalo o na le tšatši la tsoa ngwana papa bahu ka moka ba tlilo tsoa mo re badileng gona mo ba re lehu le tlo ba le ntšha bahu ba lona bodula bahu bo tlo ba bontšha bahu ba bona lewate le tlo ba le ntšha bahu ba lona ape le tsebe ore tebe o boletše Jehofa o tlabe o boletše modimo le ba o ja ke ditau le ba o metša ke dikwena ba tlo ba ba tswelelela o tsebe modimo o tseba mmele wa o bopileng mmele wa hao o bopilwe ka di-element motšheletši wa Travela FM mmele wa hao o bopilwe ka dilo tša o tswa mo mabung that is why le ge o ka tlhwela o jele ke tau tau yeo le yona ya kgwa e re ko o botše dilo tšeo ka moka ke mabu mara ka tšatši le wena o tsoa modimo o tlo ba kgoboketša mabu ka moka ka gore mmele wa gago ke mmu ba tlo tsoa bahu mara mo tabeng ya bahu

baba kileng ba dumela lentjuleng o fitlhelela bona le lentjuleng e ba nna maetleng ke bona ba bibele bolelang ka bona e re ba tshetsile ho ba tshelela bophelo le tsebe ba theleti ba thobela FM modimo kile a thola Jesu a mo atholela le ho ka re moputso wa sebekile bya le Jesu a ka se a thole gabedi jwale ge wena o dumelela bophelo bja Jesu bo e ba ka moare a gago e rwa gore o tshela ka tholo modimo a ka se o a thole o tlilo phethega taba yela ye kileng ya direga kwa egepeta kwa mo modimo a kileng a botja moše a re o botse bana ba Iseraele ba tseye mabi ba beye mo mabating a bona ntlo o e tla ba ya nkgopotsa ge ke bona madi a ee ke ta feta mo bukeng ya lefitiko baebele re bontšha gore bophelo bo ka mogare ga madi bjale ge Jesu nako a le ko sefapanong kwa a bleeda o be a shera bophelo bjale ge o amogela Kreste Jesu o motheletši wa thobela FM o amogela bophelo jwa Modimo mo e leng gore wena a o sa itaola a o sa phela ka mokgwa o ratang o dumeletše Modimo gore e be ena moetapele wa bophelo bja gago mo bue le ge o ka diala gore moya o eme le ge o ka diala gore pelo e eme a o sa na taba o jalo ka Paulose wa gore o hwa ke leruo ge ke sa le mo mmeleng mo ke tla rera keresete ge ke sa le mo mmeleng mo ke tla nyaka go ba serete ya matimona ke tla nyaka go kwesa satane botlhoko ka bophelo bja ge o tswela pele o tlhompha lapa la gago o kwesa dihele botlhoko na e ka ba o botse bana gore ge o tswela pele o tlhompha monna wa gago le ge a sa bereke mara o tseba gore ke tlhoo ya lapa o beile ke Modimo na o botse bana gore o kwesa matimona botlhoko o botse bana motho o moswa gore ge o se o nyalwe o le mosetsana o botse bana ore o thakgatša pelo ya Modimo ge o sa dumelele batho ba banna ba o kgomakgoma o botse bana gore taba yeo e thakgatša pelo ya Modimo ge bophelo jwa Modimo bo le ka moare a gago theletši wa thobela FM le ge le go lekata a o sa tshoa ka baka la gore o tshepišitšwe bjale ka ge Modimo a kile a tsoša Jesu le wena o tlo o tsoša morena Jesu Kreste a le thonolofatse ke tsebe ke neng motheletši wa thobela FM Jesu Kreste o tlo ba gopola kereke ya gae Jesu Kreste o tlo ba gopola mosadi wa gae olo se a bolela ka yona kereke e o re ke kereke ya o tlhoka lenala tsepa o re ke kereke ya o tlhoka bosodi ke banna le basadi ba o dumelela lentšwi la Modimo e ba lona molaotheo wa maphelo a bona ke makgarebe le masoana a bane molao o mongwe ka ntle le lentšwi le la Modimo bana bao baebele ya ka e re ge Jesu a boya botlhe ba ba robetseng ba le mo go kresete botlhe ba ba robetseng ba le mo lentšung le botlhe ba ba robetseng ba tletse bophelo jwa Modimo ba tlo ba ba tsoša ke lona lentšwi le lentšwi le motheletši wa thobela FM ge o le rata lentšwi le ge o le tlhompha le ge o ka robala baebele ya ka re Jesu o tlo ba goelela ka lentšwi le legolo a le jalo ka nako a le ko sefapanong ge a be a le ko sefapanong o kile a goelela ge o ka bala baebele mo Mateo chapter 28 e re bahu ka moka ba Old Testamente ba ile ba tsoa ka baka la gore lentšwi le le le beng le goelela ba le tsebile ke le ba beng ba phela ka lona ke le le beng le ba kgala tšatši ka tšatši dumelela o kgala ke lentšwi le dumelela o sheipa ke lentšwi le dumelela motheletši wa thobela FM o wa thola ke lentšwi le ge o ka le dumelela le o wa thola mmamotlha ge o ka le dumelela le o correcta mmamotlha le ka se o wa thole ko pele mara batho ka moka ba gore ge lentšwi le tshwantse le ba tlhole ya ba batho ba ba tšhentšha batho ba ba tšhaba batho ba ba tšhentšha dikereke ka baka la go tšhaba lona lentšwi le ka re mehle e re le mo go yona batho ba bjeta ba setšha a ba sa nyaka thuto ya mannete ya go phela ka tholo yetsa motheletši wa thobela FM mamotlha ko setilong sa katlholo ngwana papa o na le mohala mamotlha ko setilong sa katlholo o na le tebalelo mara o na le letšatši ngwana papa le o tlo hwetšang o duma gore Modimo a re ko

0: baleti tsaba yeo ka sesaikwa o na le letjatji le modimo tlo dumang o ra ka re ke a o rata tsaba yeo ka sesaikwa tebe dilo ka moka di fedile ya ba banna le basadi ba mo pele ya modimo dilo ka moka tjedi di amuru i khogomoshe ka mo fase ya letjatji majwala abana ba batho ba kitimang ka ona aba fetushitse magoba tebe a siwo tebe ile wena le mmili wa hao o tlo gapeletse ya o tsuwa motheletsi wa thobela FM ge o bona mmidi wa mmidi mmidi mmidi ge o ka o lokela ka mabungi o a tsuwa ge o ka bona setlhare sa setlhare ge o ka se kgatha setlhare tjadile pula ena sona setlhare sela se a busha sa blossoma sa busha matakala jwale go kaakang ka motho motho a felele ka lebite go tlo ba le letjatji la o tsuwa ga bahu baibele re o mongwe le o mongwe o tlo ba sekišwa go ya le ka tjea di dirileng a sa phela e re dibuka di tlo bulwa go botlhokwa jwa re o tsebe motheletsi wa thobela FM gore ntho engwe le engwe e o e diang mo lefaseng ya ngwadiwa botlhogo joo o tswelang pele ka yona o tshwenya batho di a ngwadiwa tjatji le lengwe tebe di o jesa dithong ya ba di a tswelela ka re a lesedi le legologologolo o ka kgona o sokoloe letjatji sutholosibeng ga o ne modimo o a ka latlhang batho ka re a hele baebele ya ka e re batho ka moka ba ba paletseng ko wina ko katlholong ba tlo ba ba latlhelwa ka re a bodiba jwa mollo ke lona lekgola bobedi leo bana ba batho bo ikhwetsa ba le ka re ya mollo ya ba ba ya swa ya ba ka nako ye o bitsa bommao ya ba bomma ba gona ya ba ka nako e o bitsa bopapa ya ba bopapa ba gona baebele ya ka e re o tla bo le ka re a bodiba jwa mollo mara e re ko botse motheletsi wa thobela FM o ka thoma o lokisa mmamotlha o ka thoma o kgopela modimo tebalelo mmamotlha ka baka la gore ge e le ka tlholo yona e o emetse wa rata kampa o rate judgment is coming baebele re ka bona banna ba bagolo le ba bannyane ge e bolela ka banna ba bagolo le ba bannyane a e bolele ka taba ya mengwaga e bolela ka taba ya batsebalei go na le banna ba batsebalei ka mo fase ya letjatji ba tlabe ba etswa ditšhitho ba le mo pele ya modimo ya ba ba sekišwa ka tje ba kileng ba lediya ba sa phela ge ba modimo o file boetapele ge ba modimo o file maata o na le batho ba ba leng ka fase ya gago e re ko o botse wena le bona monga lena ka moka ke modimo o tlo tshwanela ko seka o tlo tshwanela ko sekišwa ka dilo ka mphela baebele ya ka e re baruti bona bo tsena ba seka pele ke bona o le botlhokwa motheletsi wa thobela FM gore o tsebe seka ba jwa leboa ge o tsena kereke wa ba wa khumana o reta kereke ya eno o re nna kereke ya šwa e ne bothata ya ba le go kitimana ka mo le go tswa le tsena ya ba gore kereke ya ene bothata o tsebe ka tlholo yetla baruti ba ba o phela o ka re modimo ke botia bona baruti ba ba o phela o ka re modimo ke motswala bona a ba tsebe tjatji le lengwe tse ba lebane le yena a le ka re a matlho a makhibiru a le jalo ka tau ye kgolo ya ba wa bopa ya ba o mo setilong mohau fedile o mo setilong sa tloka o mo setilong sa bohale ya ba banna le basadi ba lebana le mediro ya bona ga o ne tsotso ye o ka entšhang go na le batho mo lefaseng le re leng mo go lona ba tlwaetse ditsotso o na le batho ba tlwaetse di-back door o na le batho ba tlwaetse o tswa ka lesuba la nnelete e re ko o botse o na le moatshodi o mongwe o ka se mo reke dibuka di tlo bulwa motheletsi wa thobela FM ga o ne ntwa botlhoko lefaseng o tshwana le o tsena kereke ya ba o gadiwe ka re ya kereke ka baka la gore o na le sa gago mara e re ko o botse baebele re na o tla o golang ge o ka rua lefase le ka moka mara mafelelong a latlhelwa ke moya wa gago ka ba wa jo leboa ge o tsena kereke ya moruti wa o se o gale skaba wa gwelebuwa re o tsena kereke ya murutu wa gwelebuwa minielo ya ba wa ulisa o apara ka mogora tang jale ka mosadi o ta kereke ka mogora tang o dia matepe ka re ya kereke e murutu o o ka re ya kotsi ka baka la ka tlholo e moemetse morena Jesu Kriste a le thonolo fatshe fase le re le mo go lona batheletsi ba thobela FM le tshwanetse le tsebe mo nakong e re leng mo go yona gore modimo o lokile ke re gona jwale modimo o ka no boya mo go yena wa ikokobetsa o tla o lebalela ge o thoma o sokoloa bukane o bolelwang ka yona gore ya bula ge o tšhentšha bophelo buka ela ya khantselwa o thomiwa buka ye ntshwa ge o le monna o bo o tsebe ya ka o tshwenya lapa la gago mara e re ko o botse ngwanešo o sa phela ge mma motlha o ka re o kwa ditaba tše o ka re o kwa lentšule ka re lentšule ke madi ge le rerwa jalo re gaša madi ge o le dumela lona lentšule madi a le a o tlhatswa madi a le a o tšhentšha pelo madi a le a o fa pelo ye ntshwa wa thoma o ba monna wa maikarabelo wa thoma o ba monna wa o ba le nnete wa thoma o ba monna wa o kwala lapa la gae botlhoko ke moka bophelo jala jao jwa kgale dibuka tsela tsao tsa kgale di ageilwa ke moka mangelo ya thoma o ngwala maphephe a maswa ya ba tsa kgale di fetile motheletsi wa thobela FM ene ge o thoma o dumela lona lentšu le e re ko o botse o tshela lego ke moka o tsheletse bophelong ge o thoma o dumela lona lentšu le baebele ya ka e re bontšha taba ye nngwe fa gore tšatši le uela ka tholo go na le banna le basadi ba modimo a tlo banga ba hutelela mo setilong ba uwe ke bona ba tlabeng ba tlhola lefase le kamphela ke boma ke ba rileng ba sa phela ba ba kgatlhanong le menate ya lefase baebele e re ge o rata lefase a one lerato la tata weso e no ba ka o tlhoka mahlatsi ka re mma motlha lefase lela le modimo a re se ka ra lerata mma motlha le tsene ka moare ya kereke mma motlha lefase lela difišene tša lona di amoetswe ka re ya kereke dikoša tša lefase le tsona di buletswe mabati ka re ya kereke moruti le ena o kgomotse ngwana wa batho ka baka la re o tšhaba bannyana ka mo kerekeng ba neela mara e re ko o botseng tate moruti moya wa gago o botlhokwa o feta le ditšhelete tša lefase le moya wa gago o botlhokwa o feta dikoloi tša lefase le modimo a khutlo o ka raka o gauela wa tseba gabotse ore kampe ke shebe ka letameto nkampe ke je ka morogo mara ke botsa batho tšherešo ye tla diang ore ge ba ka toa mo lefase ba te ba o leboe ntate moruti morena Jesu Kriste a letlhonolo fatse batšheletsi ba thobela FM katholo e yetla letšatši la katholo le ona mo banna le basadi ba ilweng o ikhwetsa ba le pele ya modimo ba tholwa ka tse ba di diileng ba sa phela mara o ka tšhentšha buka ye e ngwadilweng ka wena ya geilwa ya thathamolwa wa ngwadiwa buka ye ntshwa ya o bolela ka bophelo jwa Jesu Kriste morena a letlhonolofatse ke a leboga amen
1: a re lebogeng thuto ye maatla pastor LG Mabila re tloga re leboga kudu letsatsing la lekgono re tla ba re keteka ka kwa gola botlhokwa mahau wa modimo lerato le kopano le matshediso a moya mokgetho a dimelo batho botlhe fitlhela re tlo kopana gape beke e tlao ke sa buša kere rata morena modimo wa gago ka pelo ya gago yotlhe le ka moya wa otlhe le ka kgopolo ya go yotlhe molao o kwa mogolo wa pele mme wa bobedi o tshwanang le ona ko goreng rata wa heno bjale ka ge o ithata gopola motheletse gore melao ye ke metheo ya molao ke motheo wa melao yotlhe le wa baporofeta re fitlhile mafelelong a le ke letšatši a re letšatlile la sontaga o iphine e ka lona le botlhe ba ba yang ka kwa go la botlokwa go keteka letšatši le re keteka fao mengwaga ye masometshelatshela ya matswalo a thobela FM le dikereke tša apostolo ka fale le iphine ka letšatši le go rea le re tla ba re leba go setlhopha sa tlhokwa la tsela morago ga ditaba ba ditaba ba tla re fa ditaba morago ra tsena go tlhokwa la tsela a šitšiwe
2: ditaba tsa SABC ye bo ikemego e sa tshele tlhokore go thobela FM ka mashilo mdlulu.

0: re lebogile mashilo mdluli ka ditaba tsa iri yewe ya boselela o tla boa gape ka tsa iri ya bosupa la lekgono lenaneego le tsweletswa fa ke motsweletsi ya le metšhining tumodu motsefane motsweletsi boni magopa motsweletsi mogolo shibu mashamaite mola motsweletsi petiši e le mapitse botlhoko nna ke matome wa ga sekuba a ke noši o gona maleswane letswalo
1: ke go lebogile mohanano wa tameng bana ba tšeegela ka legola kgole le kgauswi mo le ka bago le theleditše le le gona le twamišwago fa ke maleswane banyana wa ga letswalo ditabare di swere le mesong ya lekgono sontagang se se botse tsona di akaretša tše magareng ga tše dingwe mekgatlho ya badudi e dira boipiletso bja go swara ditherišano tše dingwe gape le baswa ba aforika borwa pele ga dikgetho tša mebušo selegae defenders of the people e le go dop ya go swaetha gola lenaneo la yona la ditshepišo tša dikgetho ka seleteng gamphatlhele lekgono karabo maphanga wa mengwage masometharotharo go tswa jan fas ka sekhukhune lempopo o kgopela thušo gore a kgone go alafa kgolo ya letlalo go ya ka dipego sesepedi yeo e sa laolegego sefatlhegong e kekago seledung sa gagwe le ka romela maikutlo a lena mabapi le tše dingwe tša ditaba tšeo re di swerego ka mokgwa kgatišo ya lentso tsopo 078-459-1988 goba letlakeleng la rena la facebook sabc ditaba ge ba dihlaetše tsebe gopola gore di a hwetšagala bjale ka di-podcast go sabc news com go kwa tšele tše dingwe le gona ka go tlologa fantsebe go tloga bjale goba go fitlha ka iria bosupa re sa buša re bušeletša bana ba tšeegela ka legola gore motho ke motho ka batho ka gore yalo thekgo le theeletšo ya lena re e thabela ka mehlhatlhe tamišegang thobela

0: Williams Molekwa Marongwa go le sang bana
1: fela mo go thobela FM
0: mo shetse wa tsebole bo ithabisho.
2: Re re leboga bo botse bya matjatji, re leboga go tshephagala ga ona a dutse a shutelelana ntle le go ganelela. Go mona re fitlisa go santa ga se sa go igetha sa le khono. Monna le wena re kopanego e le ge re amogela go di ya botshila ya ngwaga wa kitipedi mazumi pediti. Ke kgwedi ya baswa, ke kgwedi ya matswalo a setiši se segologologologolo mošate wa mešate ka moka. Ke thobela FM ya lekgotlagašo la Afrika Borwa. Ke motsebo le boithabišo di letšego gona. Go ikwa se ke sešupo sa gore nna le wena re tsena lenaneo la rena le le bosebose la lesambana gona mo go thobela FM ya lekgotlagašo la Afrika Borwa. Re go tšagela go 87.6 go fitlha go 92.1 kwa konoping ya sealemoya sa gago. Re tsena ka mange, re tsena ka Spirit of Praise, bana le Nezimo. Ba re ke mange, ke mang a ka re fitlisa go letsatsi la lekgono ge ise Modimo fela? Ke mang a ka kgontšhang thobela FM goba sealemoya se segologa ka ka ntle le Modimo wa rena? Re leboga kgaso ya ditaba le ena ka mašhilo wa ga Mdluli. Re boye gape re leboga setlhopha ka mokamoka sa tlhokwala tsela. Re ka lebala bjang a tha wa ga Sebola ka lenaneo le le botsebotse la matlafatso ye kgolo. Re sa tsena ka gare ga kgwedi ye ntsho ya Phupu, kgwedi ye e lego gore e re bontšha ga botsebotse gore re mo gare ga ngwaga, ebile e re bontšha ga botsebotse tema yeo ngwaga o e kgathilego go fitlha ga bjale. Ke ba bolela ba re se sengwe le se sengwe se na le nako ya sona. Bjale nako ye ke ya gore re meme mong bophelo, re meme ena ra maatla otlhe go sepela le rena mo lenaneong le. A re fe maatla, a re fe botlhale, a re fe tšhomišano mmogo tshepetšong ya lenaneong le. Mogaranyana wa ka o gona bjalo ka karolano ya rena yangwa beke ye nngwe le ye nngwe le ye nngwe ya kgwedi ya mathomo mo e lego gore rena re leletša bagwera ba rena o gona ke favor wa motla dire a re money pro nna ke tlo le rapelela le kgono ke tlo le bolela lenaneo ka thapelo. Dumela favor.
3: Dumela money pro.
2: Ke a bona ga botsebotse gore wena o dutse kwa mana madulo a bapile o bo fela pelo fela gore money pro a balela gago leina. O tsogile gabotse? Hai, ke a leboga mogweranyana wa ka. Re bulele lenaneo ka thapelo.
3: Kene ke re ka Rafaela. Re na Modimo re na lenyane la Kriste Jesu. Re leboga tšatši le re na le re sile go lona. O ba ntši a pale ke ko le bone. Ka nnete gore ba ya ke tlhago go mo go tsoga ke mogago. O bo ne Mateo 10:40. O re sang bana ba tle go nna le seke la ba tšibela. O ba ne mošwe mo go dimo go le ba jane ka bone. Morana re na le tšile morana le sa go tšama. Ke rapela rona tsena pele go tloga mathomo go fitlha mafelelong. Ke rapela le bana ka moka ba batho ba go tšea karolo mo lenaneong le. Ke rapela le batswadi ka moka ba ba tšhela ditšheo. Ke re tšwela pele go ba fa maatla gore go diša ka lerato. Ke rapela le mmadi tšhuo gore a sa sepediša lenaneo le o mo fe maatla le botlhale. Ke rapela le batšheletši ka moka ba ba tšhela ditšheo. Ke re morao wa morena wa rena Jesu Kriste le lerato e mo e kgaogelo ya gage e be le batšheletši ka moka ba thobela FM. Le thobela FM ke re o re bodišetše yona ke ra e gole ke re o godiše le mo wa ka ke seke ka mo lebala e ne e tšatši la gage la matswane ke re o re bodišetše yona lenaneo la Kriste Jesu. Amen.
2: Ere ke go leboge tlhe wena mogwera wa ka favor gape wena o re tsentšhitše thuithui ka gare ga lenaneo le ga gona o e lego gore o abelaela ga bjale ka moka re dutse tlhenkge. Ke a go rata tlhe wena.
3: Nna ke a go rata mmanetsi.
2: Aga ke mogweranyana wa rena a re tsentšha ntle le pelaelo a re ke repelela le thobela FM e ya gola e gole e gole ke le boditse gore la ka leina ke Prudence Molekwa Marongwa gomme nna ke tloga gaba le wena go tloga gabjale go fitlha e reng ya seswai. Ga re tsena ditabeng e kgono le ke santaga sa la šupa-tšhupa mabakeng ya Afrika Borwa gomme e bolela le nna le wena mogweranyana e re kgwedie ke a matswalo a thobela FM ya le gotlagaso la Afrika Borwa iri ga itjela pele iri thobela FM e tshwara mengwaga e masometshelatshela lenyaga halala thobela FM halala Milona, le lengwalo la letjatji lona le tswa pukung ya Jeremia gaolo ya masometharo tee ra tjati mana ya senyane ge nna ke e bala mane pro le gono le e balega ka tsela e e re Helena setšhaba e kwang morena se a se bolelago le go elele kua gole ditlhakatlhakeng le re ena ola wa o gašanya Iseraele o a ba gobela o a ba lota phelo ka modiši wa motlhapi halleluya ba gona ba rongwa ditšhabeng ba gweranyana baka re bona ka bagaši bagaši ba e lego gore letšatši ka letšatši ba gaša efanyedi ya morena ba sepetša molaetša ka lentšu gomme ditšhaba tša phologa batho ba hwetša tsebo batho ba hwetša tshedimošo Thobela FM e tswela pele go ba konokono ya sealemoya sa lelemisa ka la ka gae wena gommeng ke bolela fa ba tswile ba gaši ba yona le gono le ba ile ko a botlokwa ka holong ya mautswe mo lenaneo la a re tumiseng morena le tlo gaša go gona re sa lebale le meketeko ka moka ya kgwedi ye ya botshelela mo e le gore Thobela FM e tla be e tswela pele go keteka matswalo a yona re a leboga tlhe re a leboga mengwaga e masometshelatshela ya boithuti Tabiso, ya buiketlo, ya thuto, ya kago. Hele motho wa Karimani Pro, nna ke fitla le gono. Na Thobela FM, ke kwa ka wena le gono. O seke wa kwa ka nna le gono. Thobela FM e tlhomilwe ka ngwaga wa 1960, e bitswa Radio Bantu. Gomme ka ngwaga wa 1962, ya fetolwa leina, ya rewa gore ke Radio Leboa. Boragolo le bokokokokokoko ba rena, ba bentse ba ipsina ka tshedimoso ye le boithabiso. Gomme ngwageng wa 1998, re rena re gola, e bentse e tswela pele go bitswa Thobela FM ya lekgotlagaso la Afrika Borwa. Go fitlha ka ngwaga wa 2014, e sa le Thobela FM, gomme moeno wa yona wa fetolela go mošate wa tsebo le boithabiso. Thobela FM le gono le, e sa le mošate wa tsebo le boithabiso. Ke mošate wa mešate ka moka moka moka, mo tsebo e letšego gona, mo boithabiso bo letšego gona ka leleme la gae. E sa tswela pele Thobela FM ye ya lekgotlagaso la Afrika Borwa go fetola maphelo a rena le go gwatha maphelo a rena go tloga go bagaši go fitlha go batheletše halala Thobela FM o gole o gole re re hip hip hore pele ge ba gweranyana baka ke tikong ya kgwedi ye ya matswalo a setiši se sa rena sa mmamoratwa rena re tlo boledišana le mogaši wa maloba mogaši wa maloba wa lenaneo la Teen Zone gona mo go Thobela FM ya lekgotlagaso la Afrika Borwa ke lerato wa ga mmawaša yena o thomile mo gašong go šoma e sa le bošego bja matloga dibešong ke a lebotša gomme a golela gona ka mo gašong a ba fitlha le kua mananeong a bana ke re bona lebale le botsogang a tsena le ka kua lefapheng la drama re gona go moko mo drameng ya rena ya side by side rena re tlo boledišana le ena mogaleng abelana le rena leeto la gagwe la bogaši mo nakong yeo e sa fetse go pelo mani pro metsotso ke masometharo go tswa ereng ya bosupa nna le wena re tlo ipsina le gono re re popopopo Thobela FM ya rena ya gola
0: Prudence Molekwa Magongwa go le sang bana
1: fela mo go Thobela FM
0: mošeta wa tsebo le boithabišo
4: Birthday.

0: le ka moshate
1: ke khosi mathupa mokwena mo seven sa mathibela ke re go moshate wa tsebo le go ithabisho ke gaisa ka wena
2: ke le ma khosi ra phatlhelo wa setšhaba sa babera ba ra phatlhamiso go se se thobela FM re wola wola kwena moetapele wa rena
0: hashtag thobela FM 66
3: Tobela FM ka nnete e ya gola he mogoro wa ka ga sa tsarega gore mani pro ka nnete re thabile kudu go bona Tobela FM tshwara mengwa ga e masome tshela ka lena go ya ntsho batho ba re mani pro ke nako ya gore bana ba go balele lengwalo la letjatji ba balelane ba agane go mme ba le sekaseke nomoro ya rena ke 086 000 2452 le jangwe ba wera na ba ka ba botse e le ge re bala lengwalo la letjatji ke a tseba gore lena le dula le dutsiletse kopile ke a tseba gore na le dula le butse dipibile tsa lena ke a tseba gore le yemela fela gore mani pro a no bula lentu a sho o mongwe se tsa letja ke a tseba ke ba gore ba ka boao hello mogare wa mani pro nna ke bolela le mangkae hello ke bolela le mangkae ke boletse kare ke mani pro gona mo go lesang bana ya thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa ebile e tshwara mengwaga e masome tshela-tshela wena o mang
4: ke nna go tsera phetsa dulang kgothe station sekolo sa ke gaka sena secondary school mare ke tswara le ma primary school
3: aga kgotsa o kule lengwalo la rona la letšatši a kere
4: ee
3: lebale mogwera waka
4: lengwalo la me letšatši le kgwetsa mo jerame ya gaola masome tharo tete male ya bosenyane mme balaka tsera Ere di tsala, kwang semorana a tsobolelao, le go elele le kwa kgolo di tlhakatlhakeng, le re yena yela wa o gashanya ifirela o wa ba gobela, o ba lotola jalo ka modishi wa mohlala.
3: Haleluya! Lena di tshaba e kwa seo modimo a se bolelago. Khotso lengwalo le o le badile ga botse ebile motho a ka re ke ka lebaka la eng o ka re kgotso yena o besetse a tseba gore lengwalo la letšatši ke eng jale ke dumela gore le go lekwešiša o lekwešiša ga botse mogwera wa ka abelana le rena tlhakwešišo ya gago ka lengwalo le
4: nna lengwalo le ke ke lekwešiša ka gore shentšhe re tsheletse dilo tseo morena a re botsago tsona ka gore morena modimo wa rena wa re rata ebile o re tlhokometse
3: Morena modimo wa rena o wa re rata pele re a theletsa se morena a re botsa go sona ebile le gono le nna ke mo sontageng sa mathomo le wena kgotso re keteka kgwedi ya matswalo a thobela FM nna a thobela FM e go kgwathile bjang ka gore ke boletse ka re e kgwathile maphelo a batho ba bantsi e fetotse maphelo a batho ebile e tswela pele go ba konokono ya sealemoya wena e go kgwathile bjang
4: Ena nka re to dire sireto sa yona o ntsha ka mogolo reng gathile ka yona. A re tsone FM a re o kono kono ya di le moya o mosheto wa tsebo le boithabiso e le ka nnete ge e le thuto le maitemogelo a polelo ya sepedi wa re fepa ge ke nagana ka wena sephatlhego sa ka se a nyenyela a re tsone FM a re o dutse fase wa gopola rona bana ra kgathatema malelong a ditlalemeso re lesang bana o re dirile batho setšhabeng mo re sepolao gona re a retwa maina go le le gausi re a tsila ka baka lao o mosheto wa tsebo le boithabiso ogole o tswele pele o re godisa a re thobela FM a re
3: wa thobela FM gola o gole kgotsa mogwera wa ka nna ke tloga ke go leboga tlhe wena gape o tloga o siretile sealemoya se segologologologolo mani pro wa go leboga ebile o go rata gantši le gantši
4: le nna ke a le rata nka rata go godisa malome ya ka mabane malome tšhenya mokhudu na gola ka ditheno la kokoaka thamara maphakela ke re baole
3: le kgweding ya matsalo ya thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa kgotso a re ko ba bangwe ba go era gore bona ba reng mogwera wa ka ke go rata gore a ga re bile le kgotso o mongwe so mogwera wena leina la gago mang hello mogwera wa mani pro a e topa a e tšea a e beya fase ke tšea o mongwe mogweranyana wa ka a re kong gore na yena o tla bolelana dumela mogwera wa ka
5: Hello.
3: Ke bolela le mang le khono le?
5: Ke nna Daba Madikgomo tswa mo tsane mo shat.
3: Le Daba Madikgomo. botse mogwera wa ka
5: ke tsela o se challenge
3: mane pruto ga thabile kudu ka gore ra gola ka modifokeng ka mo o kuila kere
5: eh ke kuile inde kera ya bole bole thabela FM
3: ra ile bogela thabela FM ya le gotlagashola Africa borwa re ba le lengwalo la rena madigomo
5: lengwalo la nna la ga tsela e tsheli la ni chaba kwa ntse mure na a se bolelago le gwele le le kua go le lehlatashakeng le re yena e la wa gagašanya Iseraele o a ba gobela o ba lotola bjale ka modiši wa mohlhafi
3: halleluya gwelelang le kua megotheng le kua segwenye gotlhe mo le go gona goelelang thabela FM ke konokono ya sealemoya sa leleme la gae mo e lego gore e tswela pele go fa batho tshedimoso mengwaga e masometshelatshela jale mpotse go rena lengwalo le wena ge o lekošiša ga botsebotseng madigomo ebile o le nyalantšha le kgoeletso ye tšatši ka tšatši bagaši ba bolelang bagaši ba galang bagaši ba eletšago bagaši ba rapelelago o reng madigomo
5: lengwalo le ke dikoša gore le bolela le rena gore thobela FM e kopanya batho e ntse le gašwa mo moyeng le a re kopanya le batho ba e leng gore le rena a re ba tsebe e tlhakantšha batho ka moka gore ba gokokane sealemoyeng ba theletse tshedimošo ye nngwe lengwe ka tšatši ka tšatši
3: batho ba kopana ka thobela FM batho ba theletša tshedimošo batho ba fola batho ba rutega madigomo so nna ke go leboga bjang wena mogweranyana wa ka ebile a ke tlo o emiša wa go rata
5: nna ke a le rata o mongwe wašu
3: o mongwe ke mang nna ke mane pro ma go thabela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa lenaneong la lesang bana wena o mang
6: ke nna tlhondeledaba go tšwago mošele mosake morutiši wa ka wa tsepedi go molangwetse ke morutiši galane ke tsena sekolo mašane primary school ke na le mengwaga e lesome
3: thando o botse pebele ya gago mogwera wa ka aga re balele lengwalo la letšatši ge
6: lengwalo la letšatši le balagaga tsenae he lena ditšaba wa ntse morena a se bolelago le go ilele kua kgole ditlhakatlhakeng le re yena e la wa o gašanya Iseraele o a ba gobela o ba lotola bjalo ka modiši wa mohlhape
3: halleluya o a ba gobela o a ba lotola bjale ka modiši wa mohlhape o ba tlhokometse ka dinako ka moka thando thobela FM ya gola o rata goreng go yona ke ra thobela FM
6: ke rata gore galala thobela FM e gole e gole
3: galala thobela FM e gole e gole nna ke a go leboga tlhe wena thando mogwera wa ka o mongwe ebile ke go rata gore
6: le nna ke ba rata ratera
3: moya ke wa lerato lenaneong la lesang bana gona mo go thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa metsotso ke masomepedi supa go ya e reng ya seswae re bile lekgotso ra ba le madigomo ra ba le thando le gono le ke rata gore ke tse bagwaranyana ba bantšhinyana re keteke mmogo bagwaranyana ba bantšhinyana re thabe mmogo o mongwe su a re mokoeng gore na yena o reng tumela mogwera wa ka
7: hello
3: ke bolela le mang
7: o bolela le bolela makafane go tsa shakung ke na mo ba re se mpetse ra go ka mo le mpama
3: bono lo mo gore wa mani pro le ba gwerenya na ka moka ba le sang bana o tsogile ga botse
7: e ke tsore ga botse ke botsalela
3: ha wa mani pro feletse o tloga thabile kudu ka gore re kete ka matswalo a setishi se segologologologologolo wena bonolo re balele pebele ya rena
5: lengwalo go nna le tsatsi le re he lena ditšhaba kwa ntse morena a se bolelago le goelele
8: kwa go le ditlhakehlakeng le re yena ela wa go gashanya Iseraele wa ba gobela o ba lotola jalo ka modisi wa mohlate.
3: Alleluia! O wa ba lotola, o ba tlhokometse, o netefatsa gore ka dinako ka moka ba dula ba bolokegile. O netefatsa gore ka dinako ka moka ba hwetse tshedimoso, ka dinako ka moka ba eletsega ebile ba thaba. Akere? Nna ke boletse wena bonolo ka re Thobela FM e ya gola. Nna wena o reng mo bara wa ka?
9: A ke re ha la la Thobela FM a e gola e gola popopopo.
3: Pepepepe. Ha la la Thobela FM ke molaetse wa go tswa go bonolo. A re e gole e gole. E re ke go leboge tlhwe wena mo gore wa ka re kwe ba bang ba go era gore bona ba reng. Ke go rata gantsi le gantsi.
9: Re mo ke go rata.
3: Aga ke bonolo ke mogwera wa rena Armani Pro Thobela FM e gole e gole wena o mang mogwera nyana wa ka le khonole. Hello mogwera wa Armani Pro ke bolela le mang kae? Oh oh a humula mogwera wa ka lena Armani Pro nna ke no rata go kwa moyeng tumela tle wena
9: ke nna ke le mpet.
3: Oh, go ena ke nei lo mogwera wa Money Pro. O tsogile ga botse. Yo, ke nei lo wa Money Pro a ga o ga nqanqa be nqanqa be mogwera wa ka. Money Pro, aowa, ke nei lo boa boa boa boa mogwera wa ka. Boa re tle pele go bolela. A ge ke bolela le mang kae?
9: La kaline ke nna tshabelala nyele ke dira mapela matle ke tsena sekolo sa tsila secondary school market sa tsila ne primary school.
3: Nyeleti, o tsogile ga botse?
9: Eh.
3: Oh, ai ke a bona le khono le o rile. Money Pro, le nna ke rata gore ke tsene, ke a go leboga tle wena. Re balele lengwalo la letjaji.
9: Dona le tswa go tshwere me ya 31 verse 9, dona le bala ka tsela. Ke le na di tsaba. Ba ntse morena a se bulela o. Le go lela le kwa di tlaka tlakeng. Le re yena wa go gashana Israel, o a ba gobela.
3: Wa ba lot o ba lotuna jalo ka mo bishi wa mohla. Amen. Amen. Helena sechaba. E kwang se morena se bolelago. Le go elele kwa gole ditlhakatlhakeng. Le re ena ola wa go gashanya Israele, o wa ba gobela, o wa ba lotola jalo ka mo dishi wa mothlapi. Na moletsa o sepela byang o re fithlela rena re le batho wena mo weranyana wa kanyeleti.
9: Namane tonka fetlela o thobela SM gare. Thobela FM e kholofetse gore e tla bušetsa setšhaba sa rena. Se se le go pelong ya Thobela FM and pele se bušetsa se le nosi. Se tla buša le batheletsi ba rena. Batheletsi ba rena ba Thobela FM ba tla se buša ba le mmoho.
3: Hallelujah! Nyeleti o re Thobela FM ke ya rena. Thobela FM ke ya setšhaba ka lebaka la gore e fa rena tshedimoso. E thusa rena ka maele. E ya re tlhatlha re ipsina ka yona ebile re tloga bodutu mo gweranyana wa ka. Money Pro o go rata mo e le gore ga o felele.
9: Ke le rata rati rati.
3: Aga ke a go leboga mo go ranyana wa ka re Money Pro nna ke go rata rati ra.
10: Ba go le papa di. Sibaka. Mo kwa na ime tlamelo tlo.
11: Jolo o thile di tshe Thobela FM. Go kwa ka di papa di tsa mogopo wa lefase. FIFA World Cup 2026.
12: Tlhokagala le di June, go fitlhakela le sumedi ya July. O thoma ka papadi ya bafana bafana le Mexico, go fitlha go magaola gang.
13: Shabalala! Goal bafana bafana!
12: Lela lo wena go 87.6, go fitlha go 92.1 FM. O tle mo le ngona.
11: All of us, all in, go fela!
12: Thobela FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
14: Tuto dikanegelo tsa lesambana. Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
3: Ke Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabiso. Nna le lena ba go ranyana ba ka re tswela pele go bala lengwalo la letsatsi. A se o nna ke a mo tsiya mogwera wa ka. Dumela tle wena.
15: Hello.
3: Aga, ke bolela le mang kae?
15: innovative letters go di lokana le tsone
3: ba thabile wa gate fo mogero wa ka tle wena o bole kae na go ye o bole kae ba thabile gape mane pro wa go gopola wa tseba
15: e nne go tlo go futa
3: ke a thaba ka gore le khono le wena o tsene o fitlile re go leboga mogweranyana waka re balele lengwalo la letjaji
15: ke tlobela go jere mo ya masenya thago tee ke mana ya senyana ke le na di tshaba o ya ntse mo rena a se bolelago le go lele le go lele le kwa go le di tsake tsa ke le re yena ela wo gasa nya Israele o ya ba go bela o ba letela ya le ka modisha wa mohlape
3: haleluya lena di tshaba e kwa ntseo modimo a se bolelago sepelang le gaseng molaetsa gotlhe gotlhe lefaseng batho ba tla phologa batho ba tla thaba ba ba nyamile go ka nnete le ba fatshepo e le na bagashi mo go thobela FM ya le gotlagashola Afrika Borwa molaetsa wa sepila tshedimoso e ya keka thobela FM ya go la bathabile wena o reng
15: la dire thobela FM ke go ya go sedi ya go sedisha ga ile ke mo tsena a yona ke mo tsedi wa nnete
3: Thabile a re thobela FM wena o gogo ya go selatlhe matswane a yona o bielo ka motswadi baneng alala ba thabile nna ke go leboga tlhe mogweranyana wa ka e bile ke go rata kudu kudu kudu kudu
15: le nna ke go rata
3: aga ke ba thabile wa gatefo a re mani pro thobela FM e re tlhokometse mani pro thobela FM ke motswadi ke le sedi la rena bophelong hey ka yona tsentsi di a gonega ka yona tsentsi re ya ditseba credo v daniels are sedi laka

0: ke fetisa borotho tafleng yeo a tsanga ya ndira gore ke tebale gore ke ngwana
1: yo seslirato o bolela taba ya botlhokotlhoko ya gore ga se wa ka wena wa itebala wa tswa tseleng wa re ke tlisa borotho ka gae gomme le seng nna ke direng se ke se ratago tshwetse pele wa ba ngwana wa theletse ba gago ka lebaka la gore o botse ba gore o sa ba tlhoka Sesilirato, ka nnete o tloga o le motlhala o mo botse-botse-botse-botse-botse wa gore o seka kopa-kopantšha ke botsebalege ele bagweranyana le batsadi ba bona ke dumela gore um le batsadi ba theleditse le gono ka ge ba be banelo kwa mananeong a thobela fm ba ipotšiša gore ga bjale Sesilirato o kae o dira eng mogaši wa rena wa maloba wa mmamoratwa
0: aba ke nnete be ba nkwa go lena nong la State of Mind be ba nkwa go lena nong la Teen Zone e le nna le rato mawasha so gona bjale ke shogofaditswe ka re ke boletse gore thobela FM e ndirile gore ke kgone go ba le maitshwaro a mabotse ke be ngwana sethabeng ke be ngwana le batswadi ba ka ga bjale ke shogofetse a e sale nna le rato mawasha ke tlo le šomisa ka lebaka la gore ka mokgwa batho ba ntse bang ka gona e fela ke nna le rato sešibedi ke shogofaditswe ka lenyalo ke shogofaditswe jwale ka gape le ka mošomo gape and-e gape ebile ebile ka ba ka ithutela le dithuto tsa godimo kore ke bone modimo ka ra leeto la ka a ntshwere ngwa jwale ya ke mo ke leng gona gone jwale ke nna lerato sešibedi
1: lerato sešibedi re ya go leboisa tlhe mogweranyana wa ba gwera le gono le o le mogaši wa maloba wa Teen Zone wena o bapala ka kua um dikanegelong tša tsogang le tša nalebale le ka tameng ya rena ya side by side fele ge thobela fm ye go godišitšego thobela fm ye fetotse go bophelo bja gago thobela fm ye e o agileng bjo wenagelwe ka Sesilirato go fitlha mo o lego go le gono le re ketika matswalo a yona ebile re tlotsola pele go keteka matswalo a yona kgwedi ye ka moka ya phupu o reng e go godisitse thobela fm ke motsadi wa gago
0: yo e tswa le nna go ya mphutha ke le ngwana fela ya mphutha ya mphitlhisa mo jale ke no rata gore thobela fm e gole e gole ke lakaletsa matlhatse le matlhogonolo ke re a itswele pele gore fa tshedimoso ga a itswele pele go aga setšhaba re batho ka yona le re na tlame tswela pele re support-a re ithega
1: retheletsa thobela fm e ya lekgotlagaso la aforika borwa e e lego gore e godišitse ba bantši e kaile ba bantši wa no tswela pele wa ba ngwana ka gare ga thobela fm e kakakakaka o tseba ke kamoka wa setswe sekolong Sesilirato wa tswela pele wa tswetša dithuto tša gago pele le kgono le o re boditse wa re ke wena mmasešibedi a wa re ikgantšha ka wena Sesilirato ebile re tloga re go leboga kudu-kudu-kudu-kudu ge wena o tšere nako ya gago go tlo abelana le bagweranyana ka leeto la gago la bogaši la maloba e re ke go lebogetlhe Sesilirato sešibedi
0: ke a leboga ka be ke tswa lenanong la ka la Teen Zone goba la State of Mind be ke re dithaka tsaka ke a leboga goba le nna a re kopaneng gape bekeng e tlago thada ke tswa ke reyana tswetse project
1: aga ke Sesilirato wa ga mmawasha a re thobela fm e ngodišitše

leina la morena Kriste Jesu a le retwe a le godishwe ka go fetishisha nete ke gore a ka se tsoge a re tlogetse a ka se tsogile a re ngaletse mengwaga ka moka ya maphelo a rena o botagetse yena mmotegi a dula a re lebeletse o ri yalo Lucas Maloma a re Jesu Kriste o botegile a senke a re tlogela o boletse bukeng ya baheberu gaolo le sometharo temana ya botlhano ge a re nka se tsoge ke le tlogetse nka se tsoge ke le latlhile le ka gona re emisha matsogo a rena re a leboga re a rete re kana me ke leboga fa le mang se opedi Patricia Bowen ge are yo mongwe o ile adula are rapelela somebody prayed for me ile gore lenane o la rena re le botsi fa magagetsho ka morwa cheche ge ana ma betha moropa mowe are ge re kwana moyenge re dira metlholo nete mo batho ba kopane go ba kopana ka le ina la morena Kriste Jesu o ba gona magathenge a bo na le wena re tshia sebaka se go leboga mashilo modluli ka ditaba tsa ire ya senya ya seswai le sudi la ranonga ire ya seswai gomme re leboga le mane pro ka lenaneo la le sambana go thobela FM ya lekgotlagatso la Afrika Borwa se se leng gona magagešo ke gore rena gabjale re ka mono matseke ke mo re leng gona letšatšing la lekgono re keteka mengwaga ye masome tshela tshela ya kgašo ya thobela FM ya lekgotlagatso la Afrika Borwa ke sa sepele ke noši rena fa magagešo le motsweletši wa ka Augustine Dipofa ke morwa mogashwa ka sebele monna wo a sepela go le nna yalo a re phadimisha seeta wena le sudi la ranonga rena me lethaba mo ile gore nge ge go le ka yona sepego se re ka mono matseke magagešo moholonge ya setšhaba gaufi le sekolo sa Bautswe Secondary School mo ile gore re fa re keteka le ba kereke ya apostola re keteka mengwaga ye masome tsela tsela se se leng gona ke gore badudi ba matseke badudi ba sefene ka kwa dikgadinge badudi ba ga mphakane badudi ba sekoko badudi ba sprints sekonye ba ga phasha ka kwa sekakene ka kwa nke le re boyaboyeng le seke la re dula kgole magagešo re gona islebele re tlalebala bjang ka kwa ga ramatsowe gona re ka ba le sabjang e tlang magagešo re na le lena letšatši le ke la lena le thobela FM ge re keteka mengwaga ye masome tshela tshela re fa magagešo ka mono e le gore dikereke tša go fapana tša ba apostola di kopane mo tšatšing le la lekgono gona ka mono matseke ka tlase ga boetapele bja Bishop Rapadu na le wena re lebelela gore ge re le fa re fa ka baka la thobela FM ya lekgotlagatso la Afrika Borwa magagešo a go tle fela batho bao ba tsenago kereke ya sepostola batho ka moka bao ba kwago molaetša wo gore re boyaboyeng ge re tlabe re keteka ke bone kheke e šetše e ile ka mo gare a golo mo ile goreng e nnete maloko a dikereke a gona ka mono ba tsene ka meaparo ya bona e mebotsana ya go ba tshwanelwa wa tseba ya mebalabala ye mebotse ya sepostola kore le wena wa kwa gore le bona ba tsena ka lethabo le legolo gore bjo le kgono le re na le a re tumiše morena le lesudi la ranong thobela FM ka kakaretso re tshepela mmogo le batsweletši ba rena motsweletši mogolo wa mananeo re bolela fane ka Rosetta Sebapu o na le rena o re eme nokeng selo monna yo bogalebele ka legale le yena o re dutše komana madula e bapile gomme re tshela pele le bona ka tsela yewa e re name re tsene tabeng ya rena le tšhetšhi la lekgono magagešo gore ka gare ga lenaneo la rena la re tumiše morena tšhetšhi la lekgono go mošate wa tsebo le boithabišo re keteka mengwaga ye masome tshelatshela re le moyeng ngwageng wa seketemagolosenyane masome tshela ke gore 1960 e tlhomilwe le go reelwa leina la Radio Bantu e be e gaša ka kwa go la Pretoria gomme ka ngwaga wa seketemagolosenyane masome seswaitee 1981 seteišene se se ile sa reelwa leina la Radio Leboga gomme morago sa thewa gape lekgalaboraro leina la thobela FM ka ngwaga wa seketemagolosenyane masome senyane tshela go la thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo gomme lekgono le magagešo re tšwile ka difate bjale ka ge ke tlhalošitše re ka mono botlokwa re keteka le batho ba kereke ya apostola
kamono seleting sa Capricorn mole mole ke mo re leng ona go mme re tlo kwa ka mo kereke ya se apostola e thomile go ka gona kudu ya paradise ka tlase ga boetsa pele bya moruti ra padu ere ke go botse gore metso tsuke masome pedi senyane fela go ya iring ya senyane go mme ge ke theola fa re ka selebale go tshia ditsebiso tsa dikereke ka bo moruti a boetsane ne maoko e go mme morao ga fawe re tswela pele ka go ketika le go leboga modimo go di hore o sepetse le rena go fitla fa ere ke nameke leboga mo tsholetsika kwa metsheneng ka kwa gashong Dr. Tabzen re go leboga ngwane sho e bile re dumela re tlo sepela le wena mmogo le eto le go ba go fitla ka iria le someti mo mesong a re name re goge kosha ka morao ga kosha ye re go gago nna le wena re kitima re ya go ditsebiso tsa dikereke.

0: latala iphina ka o tlo o kumana re fetsa 66 years le ba Thobela FM.
1: Moruti wa ka, moruti Tshuputlela, pele re tshe nako e re le leboga, ke bo mang ba bangwe ba ile gore le letsetse gore ba tsenele kopano ye ya lekgono?
0: Ka ke e le gore motlhomongwe re memile dikereke ka moka, re di memile ka moka, re nyakono re ka moka o ka kgoneya le fithe dikereke ka moka tsa baapostola, ebile re sa lebelele dikereke tsa baapostola fela, re lebeletse dikereke ka moka gore tane le telebele rena re tere ketreke 66 years le Bathobela FM ka mogolo rene re toa re iphina ebile re toa re thaba labona go na le lengwe la mangwalo Yeso a setse a fitlhile mo lefatsheng gore ke tletse gore batho ba salokane ke ye ke ba lokise ya e bontšha botsebotse gore borra Jeso na se o ile o re lokisa ka mo mmatseke o re te re kgone o iphina ka ke e le gore ne o na le lengwe la mangwa le re ditretrebo tsa lena re tshwanetse gore re leboe re di leboe ka thapelo ye e nang le trebo ka gare moruti Lesuu.
1: Mongaka moruti Tshuputlela, re ya go leboga. Etse ko wena moruti Tshuputlela wa bo Tshuputlela wa mopostola.
0: Yes, ke botsiaka ke ne ko rea le ena ke dumela gore ka kwa thempisa ka kwa o tloa ntheleditse ne o tloa tseba botsebotse gore ka nnetennetse ko e roropisa mo ke leng gona re tlo toa re roropisa re tia dipetru ke motho ore le ena ke motho a o tia dipetru ebile botsebotse ke moapostola le ena ke dumela gore ma a leng gona le ena o tia dipetru le nna
1: ke ka ona petru ye moruti le kgono.
0: Ya ga swa swa gore ke di betha dipetu ke di betha straight dipetu ka mo holone ya matseke ka mo ke mo ri phina gona re ya re ketreka ri phina ke sa re ke pela se fela sa re o mo ha o morena e sa lo mphithlela ke maketse fela
1: re ya leboga o sa tjo fetse o bolela mantsi moruti a gore ge Jesu Kriste etla o tletse gore bawo ba seng ba loka tla ba lokishe ge re o feletse ka kwa kereke moruti re emelela fa ka All Nation Apostolic Church che bare ntate ba tswarele.
0: Hallelujah.
1: Amen. Roti ya petulwane.
0: Roti ya petulwane ba tokwa itane, ba tokwa itane, erle ya moetse ka matseke modimo le tshofate.

0: tretwe ge a ikwa di thapelo tsa rena Jehova wa magotla le rena re rapetse gore le tsatsi le letle re rapetse gore mengwa ga etshole pele go ba gona go mmedi thapelo tsa rena tsa nyologatsa ya go thatsema go dimonga le wena motheletsi wa Tshobela FM mo le ngona ke khale o rapela o rena na thapelo tsa ka na na ka gore ke a rapela lo tsa ka di loki a di sepele ngwane sho modimo tla ba kwa thapelo tsa gago o reporti le o begile ka yona tsena yeo ge ona maudi ya o di aviale modimo wa lerato a ka se utsidishe mahlo ka gona tsena ye nna le wena re tshola pele go reta le go leboga modimo gore go fitla fa re a leboga Ebenezer ka bakala gore modimo ore ba go fitla fa go mme ka yona tsela ye a Tshobela FM yaka gona fale letlhakalela rena la Facebook ke mo ile goreng o tlo kgathatema gago ka gona ena e re ke le botseng maemo a boso ka mono botlhokwa matseke a tloga a le a mabotse mo ile goreng letsatsi le tswile a gona selo se e le gore se ka šitiša mošomo o tswela pele ye e leng gona ke rona o ba le moyana o mongwe wa mesongwe wa go laetsa gore ke setlha sa marega e fela a o a senyega felo nna le wena metsotso ke bona e le metlhano go ya e reng ya senyane gopola gore ka iri ya senyane mašhile modlule o re balela ditaba tša iri ya senyane morago ga faue ka metsotso e lesometlhano go tswa e reng ya senyane re tla ba re boledišana le Bishop Rapadu yo a tlabego a re aga moyeng ka taba ya go leboga magagešo goreng go le botlhokwa go leboga modimo ka tše modimo a o diretsego tsona ka gore sa rena ke gore re leboge go tsotlhe tša re diretseng tsona ke tlo nna ntse ke tshelela gona ka kwa holong ka kwa go kweša gore na go sepele ga bjang ka baka la gore moropa o tlapela seatla gona bjale go betha tsena moruti thuputlelang tša dibolela fa re ke dipetu gore mouwe go jekwa twi ga gona taba Pastor Longindala a rialo a re Jesu re a leboga se segolo seo re diretsego sona modimo wa rena halleluja a rename re ikutu
1: I hope you love this.

0: ge o e kwa molotšhana o tsebe gore namile re namelela ka yona sebopego seo lenaneng la rena la a re tumišeng morena go thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa magagešo re gaša re le ka mono botlokwa matseke mo e le goreng metsotso ya rena re ke lesometharo fela go itšhola e reng ya senyane re leboga mange se yena pontsho le baswa ba maapostola ge ba rialo ba re moya wa ntaela o re ke sepele o tsebo re ge o laelwa ke moya wa modimo o iša lefelong la maleba moya wa modimo o ka se o iše mo seng wa tshwanela go ya o iša lefelong la maleba gomme ka yona tsela yeo e re name re leboge re name re tsene thui ka gare ga taba ya rena le poledišano le Bishop M.A. Rapadu ba kereke ya Paradise Apostolic Church ke bona bao re bolelago le bona letšatšing la lekgono ntate Bishop re a le lotšha mongaka ebile re a le amogela go a re tumišeng morena
1: halleluja
0: le tsogile gabotse
1: gabotse fela ntate magaši ra lena
0: re a leboga ke kwa molotšana o aka o ka re o godimonyana a re o theolenyana ga nnyane re a leboga re a kwala gabotse bjale ke a dumela e re re name re re ge re tsena tabeng ya rena pele re ka tlhotlheletšana pele re ka fana mangwalo ka fao re ka fanago ka gona re laetše fa gore ka monogolong go šetše go thomile go šomeya ke gore ke a duma ge ke mo ke mo monyako magabešo o ka re nka lesa dilo tše ka moka ka tsela ka kwa ka šomaela a gona taba go foka moya wa kgotso go foka moya wa khutšo mo e le goreng nnete baapostola ba ba leng fa a se baapostola ba kereke e tee ke dikereke tša go fapana-fapana empa bao e le goreng re fa ka bona bao re bolelang le bona ke bo Bishop M.A. Rapadu sale ka ge re laeditše tate Rapadu mongwaka re a bona le gona le thagetše le a miemiela dilo di sepela gabotse
1: halleluja
0: a ge kereke še le re ke Paradise Apostolic Church e tšwa kae kereke ye
1: ntate mogaši kereke ye e tšwa kgolenyana
0: ee
1: kereke ye e re ke bolele ka gore e tšwa Venda medi ya yona e ko Venda a go thama mo ba rene ke Tshikwarane
0: a ge
1: ke mo e leng gore e fomile gona kereke ye e foma ke mogalabje the late Archbishop Solomon Legoa Matladi Rapadu
0: a ge
1: ke mogalabje yo re ileng ra khumana a tshwere kereke ye re na bjelo ka barwa ba bona ya ba re ya ba latela re tšwa re le ka fa botlokwa ee ile ya nnabela kudu ka lefaseng la Venda ka botlokwa ya tla ka Rapadu yana yo le bolelang le yena
0: gomme makala a mangwe e ka ba a kae e ka ba ke gona fa fela ka mo botlokwa mo province ya Limpopo le ka kwa Venda fela
1: e re ke tlhaloša ka tsela e magaši ke re Venda mola Tshikwarane ke headquarter
0: a ge
1: ya theoa ya ba le mogalabje ka mola Venda mo ba re ke ya Mairura ke bona ba ba tshwereng setulo sa bo Archbishopo e re bolela ka sebaka se ya theoa e ne gore my problem ke gore ka re ke motokwa di-section tsa ko Venda tse dintši di na leng tšhabela e phatlaletše Venda bo Mairura bo elemo bo elemo bo mpheni o subelela ka kwa ya tsena ka Alexander ya tsena ka Pretoria le section ya Pretoria ke Soshankube ko kae kae kwa re ke KK whatever ke a di lebala ka re le ke hoje mogalae
0: bjale a re nameng re boneng moruti goba Bishop Rapadu baduti ba botlokwa ge lena letswa le kereke ye le tiša lekala ka mo botlokwa ba namile ba le amogela bjang
1: e re mogaši ke re ba nkamogetše ka tlatšepedi ka gore e tišitše ke mokgalabje Archbishop Rapadu a e sa phela ke yena a ileng a tla bula sediba se tsa ka mo botokwa ka fa wa amogelega kudunyana e le bona re kgona go communicator le bo Moshate e re nyaka go dire tša go tshwana le tše Moshate ba re fa holo ya setšhaba Moshate ba re fa ka moka tše re tla ba re di kgopela go tšwa go bona ke ka kage Moshate ba tseba ebile le ka Moshate o na le nako e ba rene Rapadu e tla ka ke ene o re direle thapelo ka kgorong Thobela.
0: Bjale le ikwa bjang ge le tšatšing la lekgono Thobela FM ya lekgotlagatlho la Afrika Borwa ebile e keteka mengwaga e masometshelatshela e tlile go ba le lena letšatši le la lekgono.
1: Ntate lesudi la boranong ke kirile maloba e ke tlhalosetsena le lena Sunday sa o feta kare ke kwele ke thabile o kare ke nna ngwana a thagaletse diaparo tsa Christmas.
0: Age.
1: Ka lebaka la gore ke dumela ga botse gore nka ba ke le mengwageng ye masome a mararo ke le ka fase ya borapedi bja sepostola.
0: Age.
1: Mara motlholo o ko o boneng
0: kelamathomo.
1: Kelamathomothomo ka ra mengwage ya o feta 30 a ke tse gore ke mengwage e mekae. Ke le ka ra borapedi ke mathomo ke kwa ba apostola ba kopana le radio ye ya Thobela FM.
0: Hallelujah.
1: Ye le yana bile ke tshuile o ka ra ke ska tse bo re grela.
0: A re tumise morena le Thobela FM ka moka ke ya batho ka moka.
1: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
0: A re neme re lebelele monga ka gore molaetsa o mogolo le ka wishang go Thobela FM e sa gola ka tsena ye le go batheletse ba rena kofi.
1: Ere kere molaetsa o mogolo mogashi ntate le sudi.
0: Eh.
1: Ke kule lengwalo ka Radi Pisalom.
0: Eh.
1: 105.
0: Age.
1: Ere are leboge morena. Re morete.
0: Age.
1: Re mutumise. Le baka baka ile ge re go re leboga morena re morena. O tsheru tlo mo re tshe ngwana bianeng bya rena mathomong a rena. Wa ba batla wa re fitlisha fa. Ri ya moleboga e bile re gautse moleboga re tloa re tletse maatla o moleboga e Thobela FM e bile e fitheletse mengwa ha e 66 Thobela FM e udi
0: aga
1: hanga bele mogalebe wa mogekolo e taba e hola motete
0: muruti wa ka ri ya leboga tseo re dikwele bjale a ri yenge mangwalong a magetwa gore ngo le botlhokwa gore motho a leboge modimo a duo di a thapelo a tsenelele a duo re modimo ke a leboga
1: ntate mogashi ke dumela ha botse gore modimo ke motlhodi
0: eh
1: modimo ke motlhodi wa tlhao he re bolala ka tlhao ka ra tlhao na le motho
0: age
1: motho o foma ke modimo bele he motho a fomile ke modimo ke maloka a hore he motho a bone modimo a mo tshireleditse o tlwala mola abelwa a be le nako ya o ipona gore ka nnete modimo o ntšhireleditse e re ke moleboge.
0: Halleluja.
1: E rile ngwaga o mongwe if I'm not wrong ke mengwaga e mebedi e meraro ke dirile mošomo wa ditebogo ka lelapeng la Raphadu.
0: Amen.
1: Ka re moo batho ka re he motho a ka o fa 50 cent o tshwantse gore mo ena gore danki
0: age
1: bele le rena he modimo a re file bophelo bjo boka re tshwanela ko re re danki modimo. Halleluja.
0: So la tseba le nkiša go banna shiba le ba le phera bishopo ba ri lo fodishwa ba le ba le some ge ba fetse go fola ba itsepelela ba di a tshe ba di tia wa bo ya oti
1: yes
0: are nna ke tlo le boga gore ke ke mpshafadi
1: nna ke mpshafadi
0: le phera le fodile o ri Jesu na ke le phera le ba bangwe ba kae ka hore batho ba gone le boga batho ba šitwa ke go leboga go leboga a o ngwale a o tatše difomo wa leboa
1: a ona joining fee
0: ebile a o ntšhe selo o di ore morena ke a leboga
1: halleluja
0: banna shiba ba senyane ba sefetse ba seto leboga empa o mongwe so wa
1: boya
0: o re morena ke a leboga
1: halleluja
0: ke fodile
1: ke fodile
0: a re bolele le motheletše ka botlhoko bja go leboga mongaka
1: ntate le sudi la borano ke tlhalosa taba ya gore o leboga
0: eh
1: ke ka ka he o tla ba o gotsofaditswe ke seo se diretsweng e ka ba he o diretswe mogwa wa taba ya o fodishwa e ka ba ho le e o diretswe se se ka bang o fiwa mpho ke tshwanelo ya hore o leboge
0: age
1: ha o le motho wa tlhao ya setho ka tshwanelo o ya leboga
0: amen
1: bonyane bofe kapa bofe o ba sefe kapa sefe seo se diralwao
0: ee
1: teboho ke ya mathomo
0: ka gare ga dilo ka moka ga tsona
1: ka gare ga dilo ka moka teboho ke ma a ke no re like ke na le ngwana o monyane ka hae he ke mo fa something like biscuit
0: ee
1: o re danki
0: amen
1: halleluja
0: na teboho ye kore motho o tshwanetse a rutwe go leboga goba ke yena a tshwanetse go dio kwa gore mo ke tshwanetse go leboga
1: ere ke re ka bokopana ke re bjale ka ka re tlhalositse ra re o na le mathomo o ba tlhago mo motho a tswang gona
0: ee
1: he re beleile ngwana ka fahae gore a tsebe lenane la bophelo re ya muruta SK fa motlhala kere ngwana o monnyane ka mogae ke mofa le sweet kere e re danke
0: amen
1: gore danke yela ina pile thomana mola ina pile yaya ya ba hore e ba monna o ba mosadi o tseba hore se ke se direlwang ke swantse ke re danke
0: mo apostola paulos
1: hallelujah
0: o keng ya pile ya ba tesalonika kaolo ya botlhano
1: hallelujah
0: Timanenge yele sumetsela ore thabang ka mehla.
1: Yes.
0: Re fare ya ke tika re thabile.
1: Yes.
0: Ge re seno thaba ore re se gautse go rapela.
1: Re gautse go rapela.
0: Re tielele ka re ya thapela.
1: Hallelujah.
0: Ge re fetse go rapela e re mo go tshohle le leboge.
1: Yes.
0: Ke sona se modimo a seratago.
1: Hallelujah.
0: Gore ba go be biale mo go ba o bana go le Kriste go ba o ba rata o Kriste.
1: Yeah.
0: Sha. Le renke ona tsamane.
1: Hallelujah. Hale, wa bona pele wa nkhwata wa ntinta.
0: Ke ya gwarinya jwa le moruti.
1: Ke tata ke tsha morupola o tswe Alexander.
0: Moruti gwarinya.
1: Ke tata ke tsha morupola o tswe Alexander.
0: Gwarinya moruti.
1: Ore Paulus wa mo apostola.
0: Eh,
1: ke bolela e le nna mogalabye.
0: Hallelujah.
1: Ye ile ngore ke tshiri bo apostola ka morao rao a ba apostola.
0: Aga,
1: mara ka re go tsha bo apostola bio. Ka ka shuma o fita bo apostola ka muka.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah. Ye le Paulus se e ke lebele je le mangwala magetlo o ba atletse ka matla a borapedi
0: a
1: o lo se o ba atletse ka tsebo ya borapedi ene bon I feel straight ke modimo haleluya uri ke le rapela he nna mogole wa moreneng ke re swarang o ya ka pitso ye lebele di tsong yona Yale wara uri he Paulo se arialo rena mo today re tlo celebrate mingwa haye Masumi tsela tsela le Tobel FM ke mo shimo rutetjing nothing else re tlo celebrate be le Paulo sare sarang ka tsela ye le bile ri tsho ri bile ri tsho celebrate 66 years le Tobel FM
0: morutu wa ka bishop Rapadu sechaba sarena naga ya rena ka kakaretso le fasela rena le kwa botlhoko gona le di kharuru ka gae gona le di kharuru mebako ke mebako go bakiwa ntongwe le engwe Afrika borwa e lebile dikgethong meeting ya November
1: yes
0: a le bone go tlhoka thapelo morutu wa ka
1: e kgolo e kgolo e bile o ka emisa kereke ka mokana yona ka boare a re emene re rapedise South Africa malebana le tse e tlhakana le ditlhotlo tse e tlhakana le tsona ke le ema ema ntatele lesudi ke bona o tlhakatlhakane o shirikane
0: ai
1: bele ntheuwe e nyaka thapelo o kula lengwalo la mangwalo le re monna o be a lebane le ntwa e le ntwa ye bifilene moya wa modimo wa theoa o re wena o re Joshua e misale tsoho o bolele le modimo wa ha o re morena tsatsile le skela subela ke salwa ntwa ye ka baka la o re hele ka subela le tsatsile modimo ko fatiwa ka sa gona o bona ba kulwane le bona Joshua ha teje mata moyo mo khetwa o ye misale tsatsi ka thapela o re modimo tsatsia bona le tsatsila ye mala re tsi ba lwantwa he ba lwantwa ba fentse gaue le kgolo ya modimo ebile le bona ya re ntwa ya le ofela Joshua thaba khurufa sa re modimo ke a o leboa ka gore ke o kgopetse wa nkwa wa dira jwale
0: moruti
1: ke sa ta odimo a taba ya teboa
0: age
1: halleluya
0: so moruti le gona
1: amen
0: le tlile gona
1: yes
0: gomme ge le gona ka tsela yeo re re gona le dilo tseo di laetseng gore naga ya rena ya lwala
1: yes
0: gona le dilo tse re di kwang tse re di bonang
1: yes
0: tse dingwe di dirwa ke rena re le baruti
1: ya
0: tse e leng gore le o di bolela moyeng go jesa ditlhong o ka re modimo a ka re thusa
1: botata ntate lesudi
0: monga ka ka ditshapelo tsa lena
1: yes
0: re ka fola ka ditshapelo tsa lena re ka boela mmileng wa go loka
1: yes
0: ka ditshapelo tsa rena re ka bona tsela ka boswa ka ditshapelo tsa lena re ka bona lesedi go ba sietsa sa morena
1: yes
0: re rapeleleng mongaka
1: ke rata he batho ka mokana a bona ba e ka tsiya taba ye e bolelwang ke bontate lesudi ya gore lefase la rena la South Africa le ka gare a tlhakatlhakano ya o nyaka thapelo e re ke pele ke ropela ntate lesudi ke re puku ya modimo e re wile wa wana wa watala ye kholoka rana ya Samaria mo ile ngore tala irile he wile batho ba ba ba thoma u tswatseleng ba jana maya motho
0: ei
1: ke a kwala botse
0: botse
1: batho ba tswatseleng ba jana maya motho ba jana maya di powerful wa jiwa le na maya tonki puke kholo ya mlimiri he ba sadi ba ba bedi ba duchi ba kwana ka uja bana ba bona I'm so sorry to say that mopila ba sadi ba sadi ba ba bedi he ba bona tala e wile ba dula fase ba re mogotse re ka se bola ke tlala bana ba rena ile ba ke di ruiwa tsa rena a re tlhabe o wa uri je mogotse re tla re re firije ra je o wa ka puke mo di mere he ba yo lwa ka bakala o yo mongwa hana ka ngwana wa hae ibile ba ya khoshini ba yo reporter case ya bona mo pela khoshi bible ya mo di mere he khoshi a e kwa botlhata byo o wa para saka ya bupi mo mmelene a ga gola di aparo a ga gola di aparo tsa bogoshi ana wa ngwana bible iri a ga gola di aparo tsa bogoshi ha di ga gotse a para saka ya bupi ha ya para saka ya bupi mo di mmele around tale le morako wa o haela tsa motse a rapela modimo a re modimo ne shapula di mela di mele batho ba thumile o jana maya motho
0: sho
1: aona taba
0: e mola bokeng ya bobedi ya dikgosi kgaolo ya botselela temane ya masome pedi
1: haleluya
0: ke o letswere
1: mongaka
0: motho a ska re morutu o we ithomela ditaba ke temana ya bebele
1: haleluya
0: ka hore batho re ba tsiba ka re ma apostola uo tshebe semoya se ya ho
1: o no sorry una le ba apostola ba re ne re ba le le re ke ba apostola mara e se bona
0: ke
1: le ba phuto ya satan
0: a ye ye ye ya kwa bo ke nya kutullo
1: ale ke revelation ape nanga le ditswere ka bona
0: so bishop waka
1: hallelujah
0: ai
1: e ke go le go tla ba re ba rapele
0: a re rapele modimo o tla re ko
1: ba theology ba thobela f eme kakakarecho baba irileng he ba bulela di radio ba ba thana le Thobela FM re rapelela khutjo ka ra le fast la borna la South Africa re rapelela khutjo ile here ke teka fa le Thobela FM mengwa ha ye bona ye masumi tsela tsela ka polo le ngwe ba re ke 66 ri na mi se ri fatora lo cha modimo modimo yo mogolo wa rena wa department je di kholo tsa maru tate le morwa le moyo mogolo mo khetswa modimo wa rena wa o kwa modimo mo mogolo wa rena wa o bona le tsola ha wa se le kopala re rapela se tshabelo sa di mamarusha tshabelo sa di mikhandari le di shay re lebele tse le fase ka kakarecho tau ye kholo ya lokala ba juta re lebele tse le fase ka moka khuto jenna tsa lona modimo Matshwao a lebeletse ka moka tlhakatlhakano ye le ngwana ka fase ya moriti wa letšatši re a dumela gore he wena modimo o ka emisa letso wa kgalemela o ile kgalemeleya puku ye kgolo ye kgetho e re tšao šita rena batho wena modimo a rena wa di kgona re a palelwa ke o emisa bothata kampo o kgalemela tlhakatlhakano ye re kgopela wena o le modimo re kgopela wena diatla dimašoba re kgopela wena lesuka la motheo re kgopela wena mathomo le mafelelo theo sa kgauelo jehofa lefase la rena le tie ke phefo tlhakatlhakano modimo phalalo ya madi makhu a masea makhu a batho banna le basadi modimo letso la gago wa le emelele jerusalema le ukamele ka moriti wa lona o yo o kgone go bonagala bophelo re o rapela re o tshepa ka gore o bonagetse ore o tshepagetse re o rapela re o tshepa ka gore ore bontshitse ore wa tshepagala modimo le a ka ra thapelwane modimo re a tsewa re tsebe tsao dilo re thieletša wa ya wa dira thato ya gago ka leina le le maatla la morana wa rena kriste jesu leina la bophelo la o tsosa bakuka gare mabitla leina la bophelo la o sepeta digole tsa obela wa e le digole leina la bophelo la o sepeta difofu tsa obela wa e le difofu modimo wa rena o ya kgona bona ntšha bontšha bokgoni bja gago kara lina la kara le tšatši lana le Thobela FM sana le rena lefatsheng la botokwa mmatseke yo ofare ya o leboga line la tatela morale la moyo mogolo mogetwa ke ya leboa gotsi amen and amen
0: amen mongaka re a leboga re leboga modimo ka mantšu a tshapelo re ka se lese go rapela re ka se lese wena tsiana go ya ga go tshetlile mo duo rapela modimo o leboge re a leboga kutullo ma age Mr. Creativity a ri a lo tielela tshapelo.

0: Tswa Apostolic Church ge ba rialo ba re mona mona re tla dula re rapela re tloga re leboga ko sei monate e le gore nge nnete re tla ka morao ga ditaba tsa ire ya lesome go thobela FM ya lekgotlagatshola Africa Borwa rena re sale ka mo matseke ka mo ile gore nge re sale meketekonga ya mengwaga e masome tsela tsela ya thobela FM ya lekgotlagatshola Africa Borwa ke nyaka o tlhola ka kwa holong ka kwa gore na go sepile ga byang o ba nkuka
1: batsi ba ke rega ya Calvary khale ba re bona modimo moyo mo khatsho moyo mo khatsho e re le ke le botse ke re tikya twa ke re tina na wa twa re ke le ka ke re ke no ya so apostola motho mo nga re ke re e re go botse ngore o re ma apostola abatse bitse ba tsabana e re re pele di noto wa di tsiba di re le tse re le tse o gene le di katara

0: Yeah, ke re maposula ba tsagetse ba le moyeng di fitlile tsa bo modimo. Yeah, re tloga re le boga ka ola tsela yeo ke tshelo re di diragala ka kwa gana bya le ga ke lebeletse le nane o le magage so ke taba ya mantsu tlaleletso ka bomme ba ile gore bae bae metse ke morutisi yema go mmege ba theoa fao ba ya go moemedi wa baswa morao ga fao tlo latela moemedi wa baruti go mme ya ba re khumana thero ye ile gore nge re kholofela gore le yona o tlatla o e kwa gabotse e feleletse le nane ong na le ntse ke bophelo go mme ga biale ke amogela le go lotsa mma gore na fa ma moruti na ke ne re a lotsa
1: thobela thobela thobela khutso ya modimo a ebele batho ka moka
0: le pitse ga botse
1: ka mohau wa modimo o sa re babaletse
0: letswa mo krekeng e fenye ya apostolo
1: yo a bolelang ka sona sebaka se ke moruti na kene o tswa krekeng ya khutso apostolic christian church under bishop ramotlhale lefaseng la mamotshwana
0: aga ka yona sebopego sebo re nyaka go lebelela karolo yeo e ralokwago ke bomme ba maapostola re lebeletse kgolo ya kereke ya seapostola
1: amen re ke ke thome ke dumediše bathiletše ka moka ka ra lenaneo la ntate wa rena ka baka la gore re ke thinya kore ke re tsamene bana baešo bo rata ke nna le moloki ka twa le ntsentšhitše ye nngwe ka tsena ye nngwe ye nngwe yakwa ye nngwe ya sala ka baka la gore ga nna ke theleditše gabotse ge le bolela ka mokgwa taba ya mosadi ke twa ke tsena ke maata mangwe o ka reng ka fofa ka tshwana dimike tše ka emelela le tsona ka baka la gore mosadi o tshwara thipa ka bogalene mosadi o tshwara thipa ka bogalene mosadi ye nngwe le ye nngwe e lokile ka gara kereke ya apostola bannane basadi re a phutlana ebile basadi ke basadi ba lerato basadi ba go godisa bana ka baka la gore ga o ka lebelela ntsatse wa ka ka sona sebaka se ka ra diterata ka ra mapro o ditse bana ba bantšhi ba ba ba tlogetseng ke batswadi especially ka ra lapa ge kwa tlwala ke motswadi wa mosadi lapa le a sherekana le a gašagana ka baka la gore a o sana thego pele rena re le ka ra kereke especially kereke ya apostola re a phutha a re na tšhiwana ka ra kereke ya apostola re tšea ba le bante ba ba tlisa keno ra ba ba tlametša gaufi le morena ra phumulana wa sebola gore yo a ntsatse ga ana baiki ba ofa ba reane yela ka rakere ka apostola re soma ka lerato le tlhompho le boikokobetso e le bolela ka tlaba ya mosadi bona momo mosadi o tshwara thipa ka bogaleni ebile mosadi ke ane a kileng a thoma a latela jesu kereste wa o phela a ga motho a nga le sefapanone a tshola mekgwa molela o maria o magdalena o maria mmago jesu ke bolela ka mosadi
0: mosadi
1: wa morapedi ke le moruti na kene ka leina ke ke di bone wa na kene ko se se molokene o na le rap na kene ba dula ka le rena mara ka moshima ba lefase la gauta re ntsetse ba le ke rap na kene na ke nna moruti na kene jale ke ke bolela ka mosadi ka rekere ka apostola o na le lerato le lorene motho a sokola ga a bone gore wa sokola ka baka la re basadi ba phutha
0: so basadi ba phutha
1: basadi
0: ba maapostola ba ratana
1: amen
0: basadi ba ba netefatsa gore o mongwe a robale a seadi
1: amen
0: ka gore basadi nkile ba re thabitha o tsamaya jwang ka gore o be a re rokela diaparo
1: amen
0: yola tshepe o sepela jwang ka gore ge re le jwale ke mašela a gagwe
1: amen
0: ke kenyaka gore le fana sebaka jwang sa go godišana bjale ka bomme ba maapostola
1: amen khutso ya modimo a ebele batho
0: amen
1: ba ratwa ba o ratwa ke nna le jehofa ga le bolela ka tlaba ya tlhokomelano ba re kgona bjane ntse ngwe le nngwe ge o e thoma o kgopela wa leodimo wa re mphe maata morena mphe maata ke kgone o lebelela wa bona ga re setse e le gobakane kampo le seboka ya kgona o bona gore aoa moruti na kene yo kereka ya khutso apostolic church re mmona ka seemo saori namele re a opara ra wisa keno re a le wona ka dipolelo ra o aga ba re wa nthathala wampekala re ba tshatshala ra ba pekala ba se sa bona la bosokodi o nkhopotsa ntse tsha di tsabene o nkhopotsa mosadi o bona bolaka mosadi wa nthaka thaka ntsha mosadi ga kile batho ba tshelano ka ya matlhake mosadi meria mo o gopela wa rarraga a rone o reng komphe moropana ke bile la morana ka karene nna ka tsano ke motho ke tseba o rapela o thaka thaka ntsha ke bolela ka mosadi mosadi a re a sena lesea ganna a bona re modimo wa ka o tshepeile o ya ke tshwala o ya tempelene o rapela moraga a fitha o ile ka trimle le kgolofelo ya gore ko khumela lesea o re morena mphele tshwarane ye tsee fela ya nka re ka oabela yela omphile le nna ne a se ke bitsiwe ka mmamokatla ka baka la re ke tšhaba dikoto le nna ke bitsio mmamoka ke bolela ka mosadi wa tumelo
0: mosadi wa go ema emela lapa la gago ntshwarele bjale re fetse mabenkeleng ke morago ga mabenkele re bua re e folo
1: amen
2: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
3: di teko ga Hyperland pakisha o iponele 2 liter Sprite Stone goba Fanta $14.99 400 grams Dawn body lotion $19.99 500 grams wooden spoon margarine $19.99 410 grams anti-sali beans $7.99 reka 1 kg Chokomani peanut butter ka $59.99 gomme o hwetse borotho mahala re polokwana gause le City Center Taxi Rank Mokopane Plaza le lephalele Marula Mile Hyperland the best price guaranteed in your land
4: a re tumiše morena ke a batho ka moka lebana le yena ka ditumišo Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
0: a ke yona yeo e le gore o a ba bitša nnoage o re ba tsene ka gare a reka ka baka la gore metsi fula a ye tla ge o leka yona sebopego se nna le wena re be re sa bolela ka fa o e le gore basadi ba maapostola ba thekgana ka gona medirong ya bona malapeng a bona go bona gore a gona tšhiwana ye nngwe yeo e ke nyakang go e tshwara mmawaka moruti nakene ke taba ya gore ke nyaka re bolela le mma ke nyaka re bolela le mosadi shule kwa gae
1: amen
0: mosadi wo a tsebe ngwako wa thapela
1: amen
0: mosadi wo o ile ba morapedi o boetse o dutse fase ka gae mosadi wo a ona motho wa kereke goba wa modumedi yo a dumang go mmona gaufi o go betse o mongwe re mo go baditse ka kerekeng o kwele botlhoko
1: amen
0: o re bokaone ke bo dula gae ke tla rapela ke ka gae a re boleleng le mmao o mongwe a seng ke a thoma selo o duo ba mme wa tseba bodio sa ba subela ene duo ba mosadi a re bolelele basadi ba mmao ka
1: khutso ya modimo a be le batho ba ratwa ba ratwa ke nna le Jehova ke tswa ba bolela ka mosadi yo a kileng a thoma a tsena ngwakong wa modimo a fetša a sa tsena ngwakong wa modimo a dula gae a sana taba le o tseba re ga tatagoša modimo ne thoma kae e felela kae ke rata go botša ntate lesudi gore basadi ba maapostola ke bona ba swanetseng go ya motseng wa mosadi yoo ke bona ba swanetsene go ya motseng wa mosadi yoo ba ile o motlhatlha o montšha moduola o senyeileng kare ya gage ka re ba bangwe o ka ba o tseba keketso tsopa lengwalonyele le ntokwana e re ke mogaši wa dipeu e re ge monna a setša a gašitša dipeu e re dipeu di wela peloke ya o fapana e re o na le ye nngwe ye e wetseng mong wa see fase ga e thoma re ya thathoga dinonyana ja sebaga di a itropa ya nngwe ya wela legwarene ya nngwe ya wela metong ya go thaba mara a sa nka ba peu yele gore e wetse ka ra mmu wa o ya iša fase jale rena le ditsoka rena hey rena le mata a o fua ke modimo re kgone o yo tsena ka gare ga motse wa mosadi yoo

0: jo apostle tshachi ke bone o ntshwanela gore ke twa ke lefile vesanya ne etse ke be le fithele ba tshulela jona le re bona ke nana kwa botoka ba re file vese ye ba re phila ka yona o ya wile
1: age
0: polo sha se tshaba saka wena tshobela fm ke le tshe o tla go modimo se tla go ka ra tshobela fm
1: amen
0: ya buya yare sha go fatsa motlhapi wa gago
1: hallelujah
0: akere ba tseba le tshele di tshe ka methale mabaka ya ba sha go fatsa o na le babang me go pula bona itsimetse maraga dipulelo tsa lena le a ibusa la ba sha go fatsa
1: hallelujah
0: ba khona tseba ya o kwa le ya go tsena
1: amen
0: yare o di se
1: motlhapi wo
0: motlhapi wo kama khana bo le sudi le o di sa ka methale mabaka ka sontsa le a o di sa le pholisa le na le tsebe ka le pa biale le setse le pholisa 1000 ya batho
1: ka
0: le setse le 3 e re go le go di mone le ba le tlhogonolo
1: amen
0: sietsa se to le khanyetse
1: amen
0: ya felele tsa ka gore o fele o kuka go ya wile
1: motlhapi wo wa tshobela
0: ke le ngwana la bakana ke ne
1: amen
0: ya o tsana ka ra tshobela f le ke re le lebale tsatsi ka tsatsi ge le dula le bolala le setšhaba le go pula gore morena o re ke pholisa setšhaba se
1: amen
0: sa se tlo ntshieletsa ke se pholose
1: amen
0: ke se se go fatse ke tsa go fetsa motlhape ko go dishe
1: amen mawaka moroti na kene
0: amen
1: ke a leboga
0: ai hallelujah amen
1: modimo a dire ka go loka
0: amen
1: modimo a le tsware ka letsoa
0: hallelujah mohau
1: hallelujah
0: amen
1: re a leboga re leboga
0: amen
1: modimo a dire ka go loka
0: hallelujah
1: so ke ona se bo pego se ma ga ga sho ke ge re fologa le bomma go rena moruti na gene go tswa gona ka mono botokwa mo ile goreng re gasa lenane o la re tumise mo rena re le gona filo mo ma ga ga sho ge le ka le mo ga go rena bo sibio na re bo kwa go ke bo sibio bo kankang sho go rena go e ke le bona o ka re thoma o ka re u o thoma o kwa taba tsi a thoma o kitima re tlogare le bogago mekhina ka gore re goge kosha nna le wena re tshele pele go ipsina ka gore retsa le go leboga modimo ka le tshatshile le botsile la matswalo la thobela FM ya le go tlhagatsona Africa borwa are goge Debson

0: ngwaga a re namere le bogeke yona sebopego se wa koša ye o e kwago e tswa go setlhopha Heal Africa ba re Heal Our Land fodiša naga ya rena um setlhopha se goba baopedi ba ba le go fa ke baopedi go tswa nageng jaaka mono Aforika bontši bja tsona Aforika Borwa Botswana Nigeria Zimbabwe le dinaga tše dingwe tša Aforika bao ba rego re kopane re le maAforika re re modimo fodiša naga ya rena fodiša Aforika ya rena gomme gabja le metsotso ke masome a mabedi le metso senyane re lebile e reng ya lesometee iri ya lesometee nna ke a emelela ke šutelela Sunday le dikgare Man of the Match ka melodi ya boiketlo go thobela FM ya legotlhagatshola Aforika Borwa gabja le magagešo ke bolela le mokapteni wa maphodisa a setiši sa maphodisa sa ka mone botlhokwa ke kapteni Mokwena mongwe a ka re a lotša ebile re a le amogela go thobela FM le go tlhatshola Aforika Borwa
1: monnagešo e re ke go tamaiše lesudi la ranong motho wa setlhako sa phadimathabeng
0: amen
1: ka nnete ke a leboga
0: ešia go na le monna o mongwe ra metšhine o re ei lesudi o tsebe gore o na molao thagetse kudu-kudu-kudu ge moyeng ya mmitša bjale ya a gona taba reki re a leboga re nyaka go lebelela fa mongaka gore bjale ka setiši sa maphodisa ka mono botlhokwa tšhomišano ya lena le dikereke ka kakaretso e sepela bjang
1: mongaka e re ke re ke lotšhele batšheletši ba Thobela FM ke bolele taba ya gore rena ke bale ka setiši re tloga re šoma kgauswi le kgauswi mothomong wa sepedi wa go se tseba gabotse o fela re ntepa le lešago etse re lemoile gore bontši ba batho ba ka humanega mola go kerekeng etse mola dikerekeng mola go na le batho ba e le gore ge ba etswa go tsona ba ya ka magae gomme ge rena re fitlhile fale re bolela le bona re leka o ka ba tlhalosetša gore taba ya bosenyi ba gešo a ene mmala a e nyako o tseba maemo a motho e a tsena mafelong ka moka ee ka kakaretso ke nora gore rena le kereke re šomišana gabotse phošo a e gona le mamotlha ke ka baka leo le re bonago re le fa mo matsekemo
0: aga re lebeletše yona tikologo ye ya mmatseke le ditikologo tše dingwe
1: ee
0: bosenyi bja ntshe bonamaboreng le tshwenya ke eng yana mo
1: ei
0: re nyaka o di rapediša kapte
1: o a tseba rena fa gantši re tshwenya ke taba ya petho
0: batho ba bethana
1: ee ge šetše ba nwele mola madila ke batho ba e le gore mola maseng ge ba lebile gae o ne humana e le gore ba tshwenyana nnete ona ei ke tlhoba boroko ge šetše ba le gona molatseleng fa le o humane e le gore e ba o kare ke batho ba ba sa tswego nageng yete o kare ke batho ba o sa tsebane bjale o ne humana e le gore bjale e ba tše dintšhinyana ke tsone tše e le gore di fela ke re tshwenya
0: age
1: ee
0: bjale motho o duma go lebelela go tswa go lena mongaka gore motho o ipotša gore a re fe motlhala ka kereke ka kakaretso batho ba ba yang kerekeng batho ba ba tsenang kereke re letsetše gore ke bona ba mathomo ba ba ka re thušang go emiša bosenyi bjale ge šetše botlhaa ka letlhakoreng la dikereke goba ka letlhakoreng la baetapele ba dikereke pelo tša lena di reng le kolofelo e reng ka go emiša ntho ya bosenyi
1: kolofelo ke gore ge šetše batho ba le ka fa kerekeng motlho mongwe ke fa mothala ka moruti etse moruti le yena ga etswa a tsena ka lapeng la gagwe a ka se tlhokomela ka no fetša itebetše a kry-le bana bae ba ka se mmitše moruti jale o kare batho ba ka re ba le ka mo gare a kereke ge ba bolela ka amen ba fitlha ba e dira le ka ko gae ka ko ameneng
0: amen
1: e se ka ba taba tša gone gore motho o ne o tsena kereke a re amen ge a tsena ka mo gae a thoma go raga ntso ngwe le ngwe ya tlhaka nna go le yona e ba o ka re lentšu la modimo ebele sa balwe ke yena sa mathomo o ya ka kušo ya ka lentšu la modimo motho a se ka re o balela ba bangwe a ipalele pele le khona go dula pelong ya gagwe ge le ka dula pelong ya gagwe motho o tlo khumana ile gore ga le bana le batho le ge pelo e ka tlala o tlo fetsa a ikhala ka gore lengwalo le tsene pelong ya gagwe mara ga ka bala Bible a ipalela ke gore a bala batho ba bangwe diphoso ke mo di diragala ke ka bakale o khumanang re khumana taba tsa gore moruti kae kae wa go tshepeya motho o khumane ba re o bitile o phaile tshetso ka ga tsona tseo ke matlhabetse le dithonga gore rena ge re thoma o tsena kere ka morao morao rao kwa ka bo 84 re be re senelo ja mokhutso mofa mara ka baka la gore dilo di fetoga le mabaka ke ka baka le o metlhala ke e no ba yona e ya gone gore batho ke ba rutse mara ge ba tsena ka gae ba raga dilo ka moka tse ba tlhakanang le tsone
0: boruti yola boa fela
1: boruti bona o kare bo fela mo gateng ya kereke o tlo bo tšeega o tsena sonda sa gona tsena ee
0: ba tlhanka ba modimo le akwa baruti le akwa a se gore ke reng nne rio ba re leboga maikutlo a lena mongaka le ditaba tseo le lebele le bontšhanang fa gore le šomišana bjang le kereke ka kakaretso e se kereke ye efe
1: aowa
0: thobela FM ya gola mengwaga ke masometshelatsedi
1: yo batho nna radio ruri ke gopola nako ya morago etse radio be e šutša o ba one le nako e le gore ya ema ee re nako morago kwa o be go ne le nako ye nngwe e le goreng etse bone le bo PM 9 banna re tswa morago ke ka baka leo khumane e le gore mamotlha ge re tšheleditše le monna tse o kwa gona ka gore go ne le bone le banna dithaga ditswere re mo sealemo e sa rena nka no bolela ka batho ba go tshwana le bo Maxwell Tamagana Mojapelo batho ba go tshwana le bo Francis Tosa batho ba go tshwana le bo Ben the Maragade
0: age
1: re tswa morago le radio monna gaeso ka nako ya bo PM 9 ye ke utlwanyana le ntshwanyana re tswa morago
0: kudu
1: so ke tswa ke tkwešiša gabotse seo ke se bolelago mo tabi ya sealemoyae ke a leboga
0: mongaka re a leboga gore tshobela FM e le godišitše le lena e le tshwere ka letsogo ya lefatshedimošo yeo le e tlhokang
1: e re tataišitše morena
0: a mongaka re rata go tšea sebaka se re le leboge gore modimo a le thuše mmereko goba mošomo o le o dirang ka mono botlhokwa wa go emiša goba wa go fetiša bosenyi modimo a le thuše o phethagale
1: banna re a leboga
0: a re tloga re leboga nna ke nyaka go tšea mabenkele ge ke seno o bua ka mabenkele re tšea the living rocker ba re re a leboga sa gore tliša fa gape ke ditebogo
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: ke nana ke dikekana mo legotla phetiši wa kgoro ya Limpopo ya temo le tlhabollo ya metse magaeng re le kgoro re rulagantše ebile re tsene fase go matlafatša lesolo go parara la go tlhabela diruiwa kgatlhanong le bolwetse bja tlhako le molomo le go fediša go keka ga twatši ye re dira se ka go tlhabela leruo go latela melao yeo e tseneletšego ya go akaretša lenaneotaolo la tshepidišo ya tša maphelo a diruiwa lesolo le la go tlhabela diruiwa ke kgato ya go thibela go felelwa ke leruo re le setšhaba go tšhireletša kgolo ya ikonomi ya naga polokego ya dijo le tlholego ya mešomo nageng ya gaboreno fao re dira boipiletšo go badudi go šomišana mmogo le setlhopha sa batlhankedi ba tša maphelo a maruo ditukologong tša gabo bona tša kgoro ya tša temo go netefatša gore leruo la bona le a tlhabelwa go tlhabela leruo ke mahalahala mmogo re tla fediša go fetela ga bolwetse bja tlhako le molomo
4: kgoro ya temo le tlhabollo ya metse magaeng ka Limpopo ba matlafaditše lesolo la tlhabelo ya leruo kgatlhanong le bolwetse bja tlhako le molomo go hwetša ditaba ka botlalo e gokagantšhe le balemiši ba kgoro ba kgauswi le ga geno goba o ka re ngwalela email go farmercare.greek.limpopo.gov ZA go hwetša thušo
5: ba re bole papadi sebaka mokwama e metamolotsong
6: dula o theleditše thobela FM go kwa ka dipapadi tša mogopo wa lefase FIFA World Cup 2026
7: o tloga ka la 11 June go fitlha ka la 19 July o thoma ka papadi ya Bafana Bafana le Mexico go fitlha go magaolagang Lena go 87.6 go fitlha go 92.1 FM gotlhe mo o leng gona
6: All of us, all in, kaofela
7: Tobel FM, mošhato wa tsebo le boithabišo
8: O theleditše a rutumiše morena le lesudi la ranong motho wa setlhako sephadimathabeng fela mo go Tobel FM
7: mošhato

0: ga tsatse ri ya go leboga re leboga byanga wena modimo wa rena mengwaga ye mentshintshi ye e mebotse botse re tloga re leboga se tlhopa se ke the living rock go me ba ri ya lo ba re tsatse ri ya leboga re tletse ka ditebogo re tletse ka gore Jehova o re sepirishitse go tloga mola ngwageng wa sekete magolosenyane masome tshela go ba go fitlha ga bjale Thobela FM e sa sepela le rena Thobela FM e sa re tile pele gomme ga go le ka yona tsela yeo magagešo re nama re boledišana le mokhanselara wa kereke ya baapostola a se mokhanselara wa dipolotiki ke mokhanselara wa dikereke ra re ke moeta pele wa dikereke tsa apostola ka mono botlokwa kansela machete ke bo bishop mongwaka
1: re a locha
0: le tsogile ga botse
1: re tswile ga botse re botsisa lena
0: a wa re tsagetse
1: morena
0: eh re tle botlokwa
1: morena
0: eh le ikwa bjang ka Thobela FM ge le na metse le tsetsa le kona
1: ai ka bo gore thabile ene ka hona ke bo pula lengwe le rena ha re a baetsa dibiri bone jwane yo ke metholo wa metholo a ratwa le rena
0: haleluya
1: le rena re thabile kudu e re bona ba moshate wa tsebo le boithabisho ba tle o thaba le batokwa re re morena re a leloje
0: aga a re nameng re lebelele gore lena le moetapele wa dikereke tsa botokwa e ka ba ile gore le thomile go ba moetapele wa dikereke tse tsa baapostola neng
1: na e ke thoma go ba hona ke biditswe ka 2016 ke salekanetse ka eta dikereke pele until o fithane bjale that is why le gona go bona meshume e mengwe ebile le Thobela FM e tile ke be re fela re boledisana o re tere gona o ketrika le bona mre
0: bjale a re name re lebelele gore na se segolo ge le tlhoma mokgatlho wo wa go kgoboketsa kereke ya apostola lebele lebeletse eng kudu-kudu
1: ha botse e be re lebeletse re lebelela re bona gore no o ka re dikereke di fapane o iwa kwa le kwa ra dula fase ra thoma mokgatlho wa o bontšha gore re direle gore dikereke di kgone go kopana mo batho ba ditšhini gona o e ne le mešomo e mengwe re kgone go thusana ka mogwanano that is why le bona ebile re kgone go fitha fa re memile dikereke ka go fapana o bontšha gore re ne le mo reyane e sale re duo go thoma gore re be le mokgatlho wanao
0: age gomme le bona kgolo e le bjang go dikereke tsa baapostola go tloga ka nako eo
1: o toa ka nakwane le re ne le mešomo e mengwe ntle le mo re tlono ketre ka go Thobela FM re ne le mešomo e mengwe ka moare a metse ka ba ya bana ya matshidiso ya mahu ke no bona re kopane ene mo re kopaneng gona ke bona o rena moya wa khutso le lerato
0: go na le ba bangwe ba bo eleng gore ba re awa na awa machete na kereke ya rena.

0: o tswa ka kerekeng
1: ba tamba ba la
0: aga ba itukisetsa go ya terong ya letsatsi yewe le gore re ya go efwa ke Bishop Rapadu gomme ke ona sepego se magage shun tumelele ke na meketa mishe le go amogela moetsa pele wa rena ke bolela ka molaodi wa mananeo a thobela FM ya lekgotlagaso la Afrika Borwa ke mma go rena Mankwe Sebola mma go rena re a lotsa mo mesong ya letšatši
2: tobela lesudi le batheletše ba thobela FM le batheletše ka moka ba botlokwa le Afrika Borwa ka bophara
0: amen
2: re a lotsa re kete ka mengwaga e masometsheletshela re le mo botlokwa
0: aga tabaše le kgono re ka mono botlokwa gomme re kerekeng ya baapostola bao ba kopanego gomme motho o ipotsiša se segolo rena re bewa ke eng fa nka re tlile mo
2: re tlile mo bjale ka lebaka la re thobela FM ra dikerekeng ka moka re tlile kerekeng ya moya mapa maapostola kopane mo botlokwa gore kgone go keteka letšatši le ngwaga akere mengwaga e masometshelatshela le bona le gape ntong ye kgologolo a ke thobela FM ke motho ke plake fa ke thobela FM ke motho o nyaka dithapelwa ke re re nyaka gore le bona maapostola e ba rapele bona ba re rapele gore thobela FM e gole thobela FM e tswele pele go ba sese se kaone kaone mo nageng ya Aforika Borwa gomme o a thabiša ka baka gore maapostola a mantši ka moka gorere re fitlha mone lesedi ka bo bone ba ba thabile ba kgona go bolela histori ya thobela ba opela mothete ya sethosa ba opela bo Dolf Letswalo ba opela bo Joe Mabotja so o ka bona goreng re fa o keteka le bona le ore le bona ba kgone go kwesa thobela FM ya ba rata ebile e nyaka ba tswela pele go itheletša gore ba maatlafale ka tsebo le boithabišo
0: aga gomme le molare thomago go ba go fitlha fa le bona disepetse go ya ka kholofelo ya lena yo le beng le letetse gore seo se ka diragala
2: ya nka se nga se bulelang
0: ke le ska le bala re khatha le keke gape
2: yes keke e gona molatafole ba ka ba e bone mo social media keke e gona morawa re bile ka mokadi ka mokalano le sepetse ke a ga se sebaka ke karolo ya mathomo ya ntho ya moketiko ke a ke nore ke service ya go njwale morao ga sebise re tla bona kwa khatha keke so ere ke re tsweletsa go dilo ka mo ga di sepetse bo se ka mphori be re be ka ntse le bona le maapostola a rena mo botlokwa go mme morao ga fa morao wa thero ya motira padu la be re tsana kae tamiya go khatha keke so ka mo ga di sepetse ga botse le sudi re le bo modima re sepetse ga botse re re sepetse ka mo khori be ka ntse le ka gona rena le bona
0: a re
2: ba kereke ya maapostola mo botlokwa
0: mma gore na re ya leboga modimo le sofatse a le thuse le sa boella ka kwa kerekeng
2: ra leboga
0: aga tshela pele go tsheletsa thobela FM ya le go ga tsona Afrika Borwa mo ile goreng ge re le fa nete ke ka lebaka la meketiko ya mengwaga e masome tselatsela metsotswela ire ke mene go ya ireng ya le somete ye ntle le go senya nako ke nyaka go dumelela go ba go dumedisha moeta pele wa mogatlo wa baopedi ka mono province ya Limpopo ke ntate Peter Mashalela lila la pita o le tsebela kae o tsebega bjale ka Mphosa Mashabela ngwane sho re ya go tamiša mo mesong ya letšatši
3: morena thobela batheletše ba thobela FM ka moka le phuthego e leng mo kere kgotsong
0: aga re tloga re go leboga gomme mogatlho wa lena wa ba opedi go ba ba diragatše ka mo provinceng o na le letšatši la tshapelo re tleleng le yona taba ye gore e neng go diragala kae
3: ke nnete monagešo datso wa e re tlileng mo re tlo thega thobela FM le rena re celebrata le bona le rena mokgatlho wa rena wa lam o fetša 10 years so re beakantše modiro wa thapelo e leng thapelo le artist workshop a se thapelo fela re beakantše gore ka labone le ria mogolona duopedi tsa province ya Limpopo di memwa ke de Limpopo artist movement ba itsebaka lamo far ke yona art and culture re leboga bo MEC ntate Jerry Maseko re na ro ba le thobela FM taba ile gona ba lefapa la mmino ba tlo tlhatlha duopedi ra ba le ba sampra ra ba le ba samro ra ba le di promoter bo Mr Makwela ka kwa zanene ke bo Makwela ba babedi le manager Makwela ba mtse ba kudu ke manager go la wa Kimonada so ra ba le ba bangwe ba di massage tla be ba le gona so re bitsa duopedi ka moka gore etlang re boya boeng roba le murutina mahungwe ke tsa borola mtseba murutina mahungwe tla be ba sepetsa tirelo yela ire reng ke ya mass prayer roba le candle lighting le tla mo ga hore re lobile diopedi ka di accident so re go ba gopola le bona ka candle lighting
0: age
3: so ra ba le thapelo ya swoka so re gopala modimo re rdl mogau di artist rena ba ba tlokofetse ka mogolo reng o botlhoko wa dikotsi so re leboga thobela fm gore thega rena ba re le ba Limpopo artist movement so re ba lo reng ba nyaka o tseba lo je dintsi ntate lusudi ba ka no re tshwara mo 079 155 9555 079 155 9555 le felo ke polokwane Jack Waters Hall te rinchi mfuneleng mo rotlo ja keke
0: amen
3: amen ra leboga
0: modimo le sofatse.

ga ka nna sebo pego se o re a leboga Nico Motene ka go sha ye o ke lebile le gae a be bya le ona re gaufi le go e fologa ka mono empa meketse ko yona e sa tswela pele molotsana shuka.

ga ka yona tsela ye o re tlogare le boga swafu ke le boga wena la mathomotho mangwane shuka le bakala gore o dirile gore disipile ga botse ka mo wepolokwane holy survivors ke le boga o mamela thapelo ke le boge batho ka moka bona ba o re sepishana ga mmago le bona go tloga ka Masibula Isaac Mashila Rosetta Sebaputa ndipo shoko re ke mo tabene Augustine Dipofa re le boga le se tlhopa ka moka bo Bradwin Monyamane re le boga o ntadile ke kana le bo mogwebo le bo madiga ngwana mogwebo re le boga kudu ka bakagalela KV mashe gore tla go lebala biang nkebese ka lena nkabe ke sa shogofala ka fao ke shogofatseng ka gona mo tshechina le khono modimo shuwe a le shogofatse mo sangwa sheng lona re ya leboga ereng go tlhoga ga biale ke na meke kitimele ka ntorong ya ditaba magagesho go ya go kwa gore na di fetogile biang mo la re kgaoganang ga biale ke iria le somete ye mashilo motluli a shitshiwe ngwane shomora ga fao sentle di gari go gona ka melodi ya boiketlo.

batho ba lafa melora mosate wa tsebolo boithabiso ko ona o Africa, let us celebrate. Into la fela go Moses Zamangwa. Yeah, ikile ga bona tswang le gona ka metsotso shile masome pedi shupa re tshela go dafa le iri ya pele ke jazz phela go ke go tsebisha gore tshetsa le gona a re tla ba re bole di shana le seo pedi sa rena Ramino sebapadi sela sa mi sa katara ke yo ileng gore ka nnete re tlo ba re bole di shana le yena le tshetsa le gona go tsaba le family ona mo shate wa tsebo le boithabiso a feela fa ke bolela ka Tammy Mdluli aya ke le go re tlo ba re bole di shana le yena le tshetsa le gona le ya motseba o tshola gona ka fa Africa borwa o tloga tsenele tshikudu ka go tshe etsa mino ho mona ga ntshi ka dina go tshe di ntshi mona sore katarega go e botse botse botse ga ke be ke bole di shana le yena fa o be a tloga a bontsha gore wa tsepa keng Miss Pro ka dina go tshe dingwe go tlonya ka gore ke iphe nako mantshe tshe lengwe gona ke no ipona ga tsha mo polokwane re ka tloga re thabela sewe le ya tsi ba ga se la Tomo o mo ile go re tlo ba re boledishana le yena fa o bile gona ga ntshi di boledishana ntsha rena mengwa ge nyele ya go feta lengwa ga gore mo mme maybe lo tsene ka gore go kgwedi ya rena ya matswalo he a ona le ka botata ke ka mogolo gore ka nnete re di bia ka ntshi tse ka go ka gona a tshe o ka moka di latela ka gare go karolana ya rena ya My Jazz Nada a ke go kuishe le lengwe legala go tshwela go wena le bitswa deity work ke ne gore ka nnete re ra lo ka gabiale ka morago ga fa re tsena boledishana na le Tammy Mdluli.

0: petile metso ma sepedite fela metso ke ma sepedite motheleši wa tshebela fm radio la go e riela ya boraro go tshebela fm ya le go tlagatso la Afrika Borwa o tla gopola gore re be re le gare re namile re na le phadišano ya gore na e ke mang o re ka tlang raya ragaša tournamenteng ya gagwe re be letšheletšatšing la lesometshela gomme ra kgopela gore ba ba bego le kgatlhego ba name ba romele ba dire di-video gona mo ba romela ana mo ba romele ba bangwe ba dire di-likes gona mo letlhakaneng la rena la dikgokaganyo ke seo se bego se diragala fao e le ge re duduetša batheletše gore ba kgatha tema gore ba name ba feleletše le gore ba thopa yona phadišano yeo ke seo se feleletše go se diraga fa gore bonego e namile motho pa sefoka a ejeke kua go la seleteng fao go be go le tournament ya seleteng alive tournament ke fao e namile gore feleletše re belele metša tholo gona letšatšing la lekgono re tlo ba re boletšana fa le bao ba šetšego morago babjakanyi ba yona tournament eo go na le modula setulo wo ke bego le yena ka mo diphapotšeng kgatšho ga bjalo e le go tate phala ditišetšo gape-gape re na le moleledi wa keep seleteng alive ke tumišo Elliot gomme re na gape le Prince Shogola Prince Shogola ke spokesperson tumišo Elliot ke influencer ke ena a dirileng gore lena le kgoneng go bontšha di-likes tša lena le kgoneng go kgatha tema gona fao ba tlatla ba re boleditša malebana le taba e motlhomongwe re thome fa re boletšane le moleledi wa keep seleteng alive gore botša ka botlalo ka yona tournament ye le ka fao e rulagantšego ka gona bjalo ka ge re le thobela fm re tlatla re ya go kgatha tema gona mo tournamenteng ye we re ketse sebaka se ke le dumetšeng ke le amogeleng batlhomphege ka meagong kgašo ka polokwane gona fa go thobela fm maiko a gago o kgole le wena o gogele go wena ya le wena o tla ke kwa mo ditsebeng gore o ga botse a re ka thoma gape a re kweng tate Shogole re botseng ka keep seleteng alive tournament ke neng e le gona
1: tournament ya rena ya keep seleteng alive e ka nabe gone jale e na le mengwaga e mebedi go šhago ya marare gone jale e le gona ke tournament e leng gore e direla kua gamphatlhele
0: ke difitšeo le di bonego ge le gare le dia tournament go mengwaga e mebedi meraro e dišitše go lekile la swara tournament e
1: tournament ya rena mola ya bang gona ditlhotlho tšeo di bile go gona ga sena senape ba ditlhotlho tše e leng gore di šedisa tournament go tswela pele ka lebaka la support e leng gore re hwetša kudu go bathege ba rena go badudi ka moka bangwe gamphatlhele le go tswa go ba malape a rena so ke bona batho ba e leng gore ba dira tournament ya rena gore e rane gabotse kudu
0: lenyaga e tlo ba tournament e fapanego ke tshepa re o tla dumelelana le nna ka nna o tla dumelelana le nna ka seo ka gore thobela fm ba tla ba ba le gona le bona go ba karolo ya tournament ye ge le be le kwa gore go na le phadišano le ile la holofela la dumela gore e ka ba lena bommetša tholo ba tournament ye
1: ka thego ya setšhaba ka moka sa ngwato le dinaga mabapi ka moka le thego e re kgwetsang go tswa go di-sponsora tša rena le go ba malapa a rena re ile ra kwa re dumela gore tournament e thobela fm e ka tla go rena re bone go sa rone gore e tle because of batho ba e leng gore re tshamile ka bona ke batho ba e leng gore ba re thega kudu ge e go e tla mo go tša ya dipapadi
0: le diileng go ngoka šedi ya batho le kgatlhego gore ba le thegeng gore le feleletše le na bommetša tholo mo phadišanong
1: kore ntle le gore mohlhomongwe re phela le batho ga botse tournament ya rena e rana ga botse kudu ga gona le letsogo le kobong mola go yona so ke nngwe ya e dirileng gore batho ba re boutele go ya ka mokgwa e leng gore ba koka gona and-e ba bouta ka go dumela and le go ba le tshepo mo go rena
0: e akaretša ditlhopha dife tournament ya lena ke ditlhopha tša go tswa kae tše di beng gona di šetše di tlwaetšwe goba gona mo tournamenteng ye goba tše dingwe tša tsona e tlo ba elela mathomo le ba amogela mo tournamenteng ye bjalo le bjalo ke ditlhopha tša go tswa kae le kae le gore ba tsenetse jwang tournamenteng
1: ditlhopha tša tournamente tiri tsenlang go gore na e jo di ke bontshe gore tournament e nngwe le nngwe re ba le tlhobotse diswa ge re ka ntsha postara ya tournament le hono ka bo iria ya seswai miso te dire latelang is it le sold out re se dire na le di tlhobotse leng gore maybe di ka feta 10 tse leng gore di ama stand by gore e nngwe ge e paletse ke go feleletsa joining fee ba kgone go tsena
0: go bile le yona parišano e fao re bonego batheletši le balatedi ba vouta lena le bile le matlhatsi le bile le tumišo a thuša bjalo ka influencer motlho mongwe re boletšana le yena tumišo e re ke tšee sebaka se ko godumediše monagešo
2: e re ke tšee sebaka se ko godumediše moamogedi wa botlhe ke boe ke dumediše batheletši ka moka batheletši ba Thobela FM le go tlhagaso la Aforika Borwa kgweding e ya baswa
0: wena o motho le social media
2: nna ke motho le social media
0: karolo wa gago eo e ralokile go ebile efe go netefatša gore aowa tournament re namere re tsebiše batho ba re thege gore tournament ye e tle e gašwe Thobela FM e tle e tlebe karolo ya yona
2: e re ke leboge ke be ke go rete ke bontšhe gore ke lekile ka maatla gore tournament ye e tle kua motseng wa gešo ka baka la gore ke tournament e le goreng e tloša batho strateng ke rile go e bona ka ba le ke bile le megopolo e mentšhi ya gore e tseng ka dirang gore ke feleletse ke thopa phadišano ye dilo tse di botse di tle motseng wa gešo ke ile ka dira di-poster ke ile ka boledišana le batho ka gopela di-voutu go batho ka hwetša support-e le ge e le gore ke be ke setse ke tseba gore batho tournament ye ba e rata ebile ba e felela pele gore e boaneng
0: ke eng se o gopolang gore se direla gore ba rate tournament ye
2: e re ke bontshe gore tournament ye ke tournament ye e leng gore ga e na dikgogano ka gare ke tournament ye e le gore it keeps youth away from unwanted substances batho ba tloga kgole le dilo tse e le gore a setša ba lokela goba tsona diokobatši
0: motlho mo ke boela ga nnyane ka go shagole ke lebeletše fa gore le beakantše jwang tournament e thoma neng ga botsebotse letšatšing le rena re tlago e tla ba e tla legatong lefe le ka re phurulela yona go fitlhela motlho mongwe mo e fitlhang mafelelong fa re tla ba ra tseba le gore na bommetša tholo ba sepela-sepela jwang re lebeletše le meputso ya gona
1: jodi tournament ya rena e tlo thoma okente yone e reng go yona ya di 13 e ke longente ya 16 June ilo ropa go from di 13 di 14 di 15 di 16 di 16 ke jela le botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa le legolo-golo-golo-golo le la go tlang Thobela FM e namile go tloga fawe ilo tshela go August ka di 8 no di 8 and 9 tsa August from 8 and 9 itlo tshela go last 8 ilo ya September ka weekend 24, 25, 26
0: botse-botse
1: ke ngwaga ka moka ke ngwaga ka
0: moka tholo o tlo fiwa ke ne moreng di a magaolagang ke gana kua bo September mo goba go fetela kua pele
1: weekend ya September ya 24, 25, 26 ke maita mafelelo a tournament le ya rena e tlabe ya mafelelong mo e leng gore mmejatholo wa rena o tlo o kry-a 150k le kgomo ya go phela
0: go tseo le setse go le diswere ge le lebelela morago ke dife tseo le ka di supang bjalo ka diphitlhelelo
1: ge nka go botsa gore hejo di ge e thomala mathomo tournament e re thomile ga go sena le phoofolo ka mogare phoofolo e leng gona re thomile ka nku number one ya rena e be tšea nku and then mongwaga o latela number one ya rena ya tšea nku dipedi so ye ya go feta e number one e jere kgomo number two number three number four tša tsamaya le nkunkunkunku so kore tournament ya rena enoplane gonlgonre tshebea batheletše gore kgomo ke wayawaya
0: kgomo e baiša kae
1: kgomo ke a metlatholo o tsamaya le yona ba ile go keteka ka yona phenyo ya bona
0: Thobela FM jalo yetla ke dipeakantšho difitse lebego le tsona go amogela mo ke mongwe le go swara bathegi bagaši ba thobela fe mo gabotse ga tšatši le gore le bona ba boa ba boe ba enega mesepelo
1: re le boetapele ya tournamente re tepeakantše kudu go baeng ba bagolo ba rena ba ditlila 16 June e le go ba thola FM le setšhaba ka moka samphatlhele se le letile dinaga mabepe ka moka le letilwe kore gomme balele ge re le mo tseleng re tsamaya re thomela FM e tlaneng thola FM e tlaneng
0: basetse ba kwele
1: bale ba kwele jodi ba le letile ka makatana mane
0: ye motlho mongwe re no o dumediša tate Phaladi go no kwa maikutlo a gagwe goba e le yena modula studio wa Keep Selecting Alive tournament mafelelong ebile Thobela FM e tlo ba karolo ya yona tournament ba ga Phaladi madumeši ao
3: ra dumedisa ka gašo
0: motho o lebeletse gore ge lebe le thoma ka kgopolo ya tournament ye se segologolo e leng yaka o bona go diega eng
3: nto e kgolo e beleng o nyaka gone o bona go phela go ena le di-activity mo motseng ya go keepa bana from strateng because bontši ka di-long weekend e le ka e bona ebile re e structure ka di-long weekend re tseba gore moto wa di-long weekend e fa go sa dire boselo e ba menate ya ba enyenye go sa wa tlhaga magolo tse di so so ebe re thera go disturba nto e gore go phela go na le nto e ba keepang busy during the day late ba lapile ga go sane gore ba tla ya kae
0: ao re tloga re leboga mešomo e botse ledi yago lena le kano ba lebile le sa e bone setšhaba goba ba le voutetše goraya gore ba bone mešomo wa lena e mebotse goba le kwele Thobela FM ba re ke lena bathopa sefoka se se ile sa le swara jwang
3: a sa nka tshepa ile ra thaba kudu-kudu-kudu ebile one of the sponsor tša rena tša re mola go influence ela ka mokgwa a iphušitše nto ela because ka his own budget o bano ya dikolong a tsamaya a nyaka di-voutu re mo lebogile ka license mogala
0: driver's license
3: a driver's license
0: o sa bolele tabeso e kgoloso gore ba go lebogile ka license mona tumele
2: ke be ke sa re ke sa etla go yona
0: o sa etla a reko mošomo o botse ke ya kwa gore o lefetso mo nageso ba go lebogile o reng ka mpho e o setse o kgweditse mpho ya gagwe mo ngwageng wa lenyaga
2: mpho e ke e thabela kudu-kudu-kudu-kudu ka baka la gore ke ntse le gore be ke e tlhoka o ka re be ba bona gore ntwa go swana le ke a e tlhoka
0: maikutlo a go ke afe
2: ke thabile kudu-kudu-kudu-kudu ke re ge e se ka ya ba ka nna fela ebele ba bangwe
0: ka no swa šušume e ba se batla go wena ba go botša wena ke wena o iteng ujong go ke koke wa emelela wa sepela dikolong wadi o šušumeditše ke eng
2: ke be ke šušumetše ke taba gore le nna ke na le tumo ya gore Thobela FM e ka tla motseng wa gešo batho motseng wa gešo o ka tla ba tseba bagaši ba le go tlhagaso la Aforika Borwa ba e leng gore bano ba kwa fela mo ge ba bolela mo sealemoyeng
0: ke tloga re leboga ke ditlhopha dife le na le fixture ya gore go tla ba go e dife ka tšatši la lesometsela re na re tšhurulla ba bangwe re tsebe gore re tla re tlo digaša re tla ba re tlile re tseba gore setlhopha sa gore go se tula le setlhopha sa gore gore motheletši wa Thobela FM tlhopha ka bobedi ditsene ka lepatlelong gomme ke lebeletše setlhopha sa gore gore se apere bošong fela sa gore gore se apere bokgwebiwe papadi tla tloga gare ga lepatlelo nakong ya go se fetse pelong malokwane ke a mmona le ena wa šupa-šupa orele gape re tla ba re fa oredi a janaše a ke tsebe gore ditlhopha tša letšatši la lesometsela le bona ba tseba gore ao re tlo ba re lebeletse kgausi re tlo ba re lebeletse kutswanyana le bona ba tle ba ntšhe bokgoni jwa bone
1: ya fixtures ya tšatši la le 16 eme ka mokgo ka area senyane mesong re na le Malekapane United Brothers e na le sefalalo home sweepers ke di-hostera tša rena tša last tournament game ya bobedi e ka 11 ke lesetsi Rams e na le Papa Joe Rams FC game ya boraro ke Senesha United e na le Local Classic game ya bone ke Mashiko FC e na le Mellows FC ke ditlhopho tse e leng gore ka maka ka tsona di na le maitemogelo a maka jang
0: ga botsebotse ge le tla re le kgotsofetse ke a tseba gore e tlo ba tournament ya ngwaga ka ngwaga fela mo le fitlhang gore ga jalo gona tournament ya rena e bontšhitše go gola re kgotsofetse motlho mongwe go ka ba le baraloki ba ba ka tswelelago mo tournament e bjalo bjalo ke sefe se se kang go le kgotsofatsa mo le karego jalo gona re kgotsofetse goba jalo gona o kare peo ele a re be gore e jala go ka re e ya tlhogatlhoga re ya thaba
1: a ke e bontshe gore go na le ditlhopha tse e leng gore di leveleng ya godimo kudu tsa go tshwana le bo Komara FC ke se sengwe sa ditlhopha tse e leng gore di bile le kgatlhego go a mangwe a masogana e leng gore a tere karolo mo tournamenteng ya rena re na le masogana a mane a e leng gore a tlo ya pre-season training le Komara FC
0: Ya le shuma. Ke le bogeng ke re go lena kere a se a re fetse bo le tshana re tlono ba rena le nna le tshinyela le sometsela re tshola pele go bo le tshana e bile re tla ba re botsa ba theletse ba hore di bona go tshetseng leo fela re nya ka o tshe spa ka se re le bogena go lena ga le khone ofitla ka momeng ya go ya gatsho tsa mang le fieleng le beng ga botse le re fieleng re na rata nam
1: awa
0: e tla ba gone go ba re bona go mo a go gokwa re na ra tsijiselo
1: awa le ba rena ba bohloka kudu
0: tahe
1: jo di dilo ka monga ditlabedile a gabotse ba tshege ba rena le bona ba re awa bolana le batho ba FM ba tleng ba go bona ba tshege ba rena kwa le bo KT bo the elephant di gona di re tlang di le dile re be re lebogele go na le team engwe ya first aid maobane re leboge kudu matsapa a tsereng ba tlile maabane ba traine kore tlhoba sengwe le sengwe le sengwe se tlabe se na le moemedi wa sona o e leng gore e tlo ba a first aider maabane ba ba train for free
0: ba tlhokometse dikgobalo tse di ka bang gona
1: ya ke ba motebijane re a ba leboga tlhe re modimo a ba dire ka go loka ka moka le bo elephant KT modimo a le dire ka go loka
0: kwala kwa ja gore re etla mo natumiso felo fa o dikgokaganye tsa gago tse le yago
2: ke tla dira bibalo ka kwala kwatsa le ge le gore go ka gona setseba koele ebile ba setseba botsiša gore ke nnete tabe ya diragana gomme ke re aoa ke nnete
0: ke a leboga re ke lebogeng ka mokana ga lena ke a leboga modula setulo ke a leboga sebeleledi batheletse ba tsebela FM re boledišana fa le ba keep seleting alive tournament ba e le gore ba kgonne go thopa sefoka ge re be re kgopela gore dirang matsapa a gore re tle motseng wa gabo lena gomme ke fa re tla ba gore ya gona re be re boledišana fa le modula setulo tate tišetso phaladi re boledišana gape le tumiso eliot gape le sebeleledi e le go tate prince shogo le ke leboga ka fao ba kgonneng go ba le rena ka gona re ne re gatela pele go nna ne la mabaleng a dipapadi ke tšea koša fa go tšwa go prince e re go wena e re nothing compares to you e le metsoma sempedipedi fela re kela e reng ela ya bone
4: spent 7 hours and 13 days

0: dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientele life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
1: a go se sona o le matlho a di bona o mmagonte gomme ke setseka sa kgogo sa gauta se phure gago ditseka tšhepedi tša zinger wings le di-chips original packet for one ya kfc ke ya mmagonte ka fitlha

0: government ye le gore go go itetsa gore go tse la go shisha ga bya lebele ka ge ena le diranta tse di kitse le kgolo ga bya lo tse di lebeletsweng gore di beilwe fase go me ba bantsi ba be ba le gare ba belaela gore gore tournament e sa katoloshu ya ba di tlopatse ma some tharo pele bya le ka go bontsha kgatlhego ye kgolo mo tournament eng re tlo ba re boledishana fa le morulaganyo wa tournament le siba kgole re na mere ko rena ka ba ile gore yena oreng ka se go re fela re go bona mo mogaleng ba go kgola ke tsa sebaka se ke ya le dumedisa ke ya le mogala go tshobela FM
1: thobela Dr. SOD le basletse ba thobela FM gore go tshoga
0: ishe morana ba thoba go re lebeletse fa gore tournament ya lena e tswela pele bjalo gona ebile le yangwa ge ngwa bone e fela motlhomongwe re thome ka taba ya gore go itetse ditlhopha tse dintsi di be di na le kgatlhego gore di kgatha tema e fela tsa sekgwetse sekgoba ebile ba epeletsa gore go ka re tournament e ka katoloswa go ya go ditlhopha tse masometharo pedi ka ba e le gore se se le fitlhetse
1: mmete o faka bana ba phelefo
0: ee
1: ntho tse di diregangwa go di a ntshosa le nna thego e ke e kry-ang otswa mo ditlhopheng e tloa e tletse seatla ka gore anke le thimo di feletse ka mmai and then ke na le thimo tse itrete e le goreng ba le ophosa etse ba bolele le nna ba re rometse e le goreng e palela ko o tsena re a tsena re tswela pele e palelang ko o feleletsa ejoining fee so tournamente e ngwago ke ke mathata
0: o nagana gore se se tlhola ke eng
1: sekgola ke go ba le nnete mo setšhabeng o rana tournament ka nnete wa ba open for di-team ka ofela ntho engwe leng ke ba inform ebile o thoma ka team ya mathomo ga etsa o fitlha ka team ya bo 16 and then mo tournamenteng ka rona ke 3 tse di fitlhile mo mengwageng e meraro be re fa batho se re ba tshepisitseng sone
0: ke ngwaga wa bone e kaba ke difitse le ithutile go tsona mengwageng ye meraro ya go feta tse e le gore le nyaka le go di kaonafatsa ngwageng o
1: ke e le goreng re ithutile tsona mengwageng ye meraro ya go feta ya mathomeko tsa re sangwe e thabela ke gore maikemisetso a foundation ya rena a ko o nyaka o tlhabolola bašwa ba rena ke jepi ka sepepe sa mathomo ne le mosimane o mongwe o tlhabolile bene cameraman ya rena ganjale o busy le ABC motsepe ke yone re e thabela maikemisetso ke anawe re gopela le di-scouti di tleng ka mo magaeng ka mo rivalville ditalente ke e gologologologolo mo le goreng e tlhoka di-scouti batle ba tlo ba bona bašimane ke a tshepanka e ba topile ka mao rena ka mo be re boa le yona world cup fela kwa bo
0: yonaebana ditaba šišiša gore go ka re le mašheleng le tloga le ya katološitše le ka re botjaka seo
1: le ka lebelela tournament ya ngwago ke 100,000 le kgomo ebile le tla mowe ke a tsheya gore ba re ga e sena kgomo a se yone ke tho montšha poster fela o tla ka ba bona kgomo ba re ga e sena kgomo a se yone a fera morokwa ke ba e repe ba rialo masheleng ke nnete ke 100,000 doctor HOD a fapana le a mengwageng e na e meraro kao fela ka gore ke yona e nngwe le goreng e tlhotlheleditse dithimo gore di tle ka pele ka gore ba bona gore ae mola o kare mabaka a tswela pele mola
0: go na le mtlhomongwe kgonagalo ya gore re bone le katološa go ya ngwageng o tla go bjalo ka ge ditlhopha di thoma go bontšha kgatlhego go se
1: re mo processeng ya yona maraena ko ona ka godimo ka gore top 32 le even le top 16 e oima ka gore le ka lebelela rena re le bara morongwa foundation ga re na di-sponder batho ba e le goreng re ikeme ntle re e dira ka lerato la community ya rena and then e re goiša boima mola le mola so bona re a bakwa dillo tsa bona mara re di-sponder di ka ba gona tse ntse re thuse re kgone gontšha batho ba borena mo tseleng ba direng tse di kaone
0: e thomaneng tournament e ralokela mabaleng afe le gore e tlo ga ga banako e kaakang
1: e tlo thoma ka di-25 tsa December ngwaga ano e felela ka di-29 mo lebaleng la Royal Pirates Ground
0: tloga re leboga re lakaletse matlhatsi matlhogonolo kgolofelo ke gore motlho mongwe e tla re ge e batsametse ra ka gore na dipuakanyo di bjang go fitlha nakong eo re tloga re leboga tlhe ba ga kgone
1: leboga nna ke tsebo re na le sebakana batho ba re le ba gopala ke batsebišeng ba banthusang motse tsa bo mo teng
0: ga gona le ka bothata le ka batsebiša
1: ke rata le leboga banna botebo mokopa botibenimpapi andrew mokoka a ka go fela lena banna baeso ke ane leboa thego le re fang yona le ba morongwa foundation nka go lebale ka moka ka lefeta mara re na le leng
0: ise morena re tloga re leboga re leboga le nako ya lena le rena fa go thobela FM re a lebogatlhe
1: raleboga
0: e sheba rena ba tele tshiba tsebela FM ka fa o taba tshe e di be go ka gona gona fa go moshate wa tsebo le bo ithabisho rena re gatela pele ya ga no mantsi bo re ka fitla ratla ra bolela ka eng na bana go ba motho mongwe re bolela ka se maikutlo fela

0: agotse bela family go tlhaga tshela Africa bra mo shata ka tswe le beta bi show se seng hanang se nthola morwalo wa kwana se rumula motshedi tswe tswele fam o sa ye ire ruta ka gore re emise ka go gapeletse gona le lotse mo tshe ileng gore ga ra sona gore di gapeletse bana go ka khotse ile gore wa e khapeletse ka gare ga sesengwe le sesengwe mo leng gore ga o nyakege go baga ba go nyake hey tlogelang hey na ma khapeletse phuma pitjana sengkhana senthola morwalo eh engwe reng ena ya go tsamela le tsona tse ereng se masese se re mushi go katoga se tlarisa mushi go katoga aga se tlarisa mushi go katoga ke se e motse tse tsela fa mere le go metse tse ke go ya masume a mabedi go ya iringela rena ya botselela ke le ke go kota ka mephaso go tswa go sebo sa mino sebo sa mino ba re mephaso e kae ana re sa phasana ana re tso gore mophaso ke eng ina re ya kushisa gore mophaso ke eng ina re a tseba gore mophaso o tla nako mang neng kae wa majetsana ke le khuna dire ba ntladile ke ya go phasa ke ke nya ka mona tshele te ke ya go phasa ke ke nya ka go nyala mosadi o mmotse ke ya go phasa na ke mophaso ene wena se ba sa min retorno le ba kudimo tshele jo tshele fm Tuka tsa tsere pe tse pe di dire bia ka gara le nna la tsha ga borna ditjo tsha borna di kosha na ke nna khuna di ke molao di ya matlana tsa kwa bo motho mphego mo ke go femo riana motselo jo tsobela femo ke tle go ba lwana go tloga na bia go tlhela ka ile rena ya sa swai ke na mile ke go tamisha ka gore ya lo ibile ke go amogela ibile ke le boga ba ma baleng a di papa di Nicole ke go le boga wena o hlogo ya ma baleng a di papa di mafelo a be ke ngwe lengwe lengwe Dr. Hoditsa Maro Dr. Hoditsa Maro ke DJ ya rena rata mmine kudu ka matla ke ke le bogile tle bana ba khosi ke le bogile kudu ka matla le lena no ke lena no le le gore motshelo jwa tsobela fm ka gare go lona re lota bo khobe ga borena go di re leng ka gare ga yona ke khodi ile gore tsobela fm e ketse ka mengwa ga ye masome tshela tshela ya gasho ya go hlankela ka bo e khantsho motshelo jwa tsobela fm mesong ya le tshile re tsogile re le ka mona botlokwa ma baning ka la botlhano re le ka kwa phokwane bona beke ka moka wena o no dula fela o tsheletse go na tshobela fm ya kae ge re ketse ka re dule fase rena rena ge re ketse ka a re dule fase ke tshobela fm ka mogwebeng ka gona motshelo jo tshobela fm ka fa o kere go ka reng ke bere ketse ka le ge ka no banga gararo man mongwareng hey go ka ba ka one kudu ka matla ga gona le ge ka ba bothata motshelo jo tshobela fm ga ke tloke bontsha fa ke gore le khonne ditaba tsa rantse iri ya botselela tle go latela ka metsotso e le some go ya iri ya botselela ka lebaka la gore ka iri ya botselela mo president o tlabe a tloba a bolela le setšhaba sa gagwe sa ka mona Afrika Borwa kudu lebeletse dikgaruru tse e le gore di gare di tswela pele di ya kgatlhampana tsa bafaladi ba bo e leng gore ba ka mono Afrika Borwa ntle le mangwalo bjale moporesident ke mone gore o tlo ba a bolela ka iri la rena ya botselela motshelo jo tshobela fm ke no tsebe gore na o tlo ba fetsa nako mang ka gore ke sone tse gore ke tla ke bale ba eng re tle re be ka gare ngangešano yele ya rena ge a ka fetsa ka pele re tlo tswela pele ge a ka setse ka pele re tlo se tswele pele re tla ebjela be ke e tla go motshelo jo tshobela fm gona bele ga go na le ge e ka ba bothata re tlone ba re e le gare re itsene ka mmino e le ge re namele re dirang re itukisetsa go tla go ba ka gare ga ditaba tsa iri ya botselela tse di tlo tla go ka pela morago ga fao moporesident o tlile go latela wena dilo fela o tsheleditse ye ke e swere go taba ke ya goparara le gono ke swere taba ya goparara yeo e tlhokang wena gore o tlo tsheletse ka lebaka la gore ke tsentshi tse e le gore o tlo ithuta ka tsona le gono motsheletse tshobela fm tsodio johannes mogwadi tsodio
1: tsodio zoro botata zoro botata o bolaile matlapasile le bolaile mashabatha o bolaile malumatsori o bolaile matlapasile mashabatha

ga bo fate borobo mara ga bo hwetse ga bo hwetse o shete ga di chika a jala ga di chika hey you what you le a tsobio zoro botata aya go se khotala raga tsobio o na le khonni a baya go se khotala raga a ke nga ga ya nshu utswane bar ba tsuma khara sa se pugu ba tsuma khara sa ora ga se pugu ke ra se khotala raga a ba net la tau o sa bula tshwenye a re ke khara sa ora ga se pugu o ye we tsorio ga a robetse o itse ga a robetse a fitlha matlha pa seleng a re tsorio tsorio ke re botsa matseka gore kwene om braile gona ga o sa ba botse ke tla go etela le mosegana ga ore o tshepile go ya go se kgotla leraga tsorio wa e tshwenya oyewe tsorio ga a bopate ga a bopate a tsotsi phapa mogosi wo tsorio wo o swere bothata o otile

0: mo re lota bogwebe se tshaba sa bapedi
1: ba rutendi ka diema ba rutendi nonwane ba rutendi thai ba rutendi jo
0: o theleditse tsa borena o thobele FM
2: aba tshupetjo ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetjo ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Afrika borwa ka moka ditirelo tsa semolao Merero ya rena ke a tsheko ya fase. Go mo amogela ditirelo tsa semolao go fitla go 745,000 rand. Re akaretsa tsa selegae, bosingi le taba tsa mshumo. Boramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5,000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, KFSP e dumeletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: A gamtse le tshotshwela fa marches ba ka se rena merele bo gopolelo ka mo presidente. Wa rena wa naga e le go Cyril Ramaphosa. Ke tlo topa dintlha tse pedi tse tharo tse e leng gore o be a bolela fa motshele jwa tshobela fa mpolelo ya gago ke e le gore be tlogele beletse ba faladi ka mona Afrika Borwa ba o e leng gore ba ka bana le mangwalo le ba ba sena go le mangwalo. Mopresident o rile ga bula polelo ya gagwe motshele jwa tshobela fa a thoma ka dipotsiso tseo e leng gore bontsi ba maAforika Borwa ba na le tsona tseo e leng gore o tlhalositse gore ke dipotsiso tse bothata tseo e leng gore re tloga di no tlhoka dikarabo e le ka nnete motsheletse gape mo o bontshitse gape gore taba ya tlhokego ya mešomo ka mona Afrika Borwa kudu go baswa ke yona yeo e leng gore e dira gore re ikhutirele ka gare ga seemo se mona e le gore batho ba bantsi ka mona Afrika Borwa ba nnagana gore bafaladi ke bona bao e leng gore ba re tseela mešomo moporesidente a gateletse gore bafaladi a se bona bao e leng gore ba re tseela mešomo mmušo ke mo e le gore o namehile o gare o tswela pele o šomana le taba ya go ka dira mešomo ka mona Afrika Borwa kudu go tloga go lebeletswe baswa Jewe e leng gore re ka na melera lebelela gape tse mo president a re gatile go kitaba ya dintwa tse leng gore dina le di beke di direga ka mona Afrika Borwa mo president o bontshitse gore Afrika Borwa ke country yewe e leng gore e jumelela bafaladi go tswa dinageng tsa go fapana fapana bawe e leng gore batla ka mono ba tshaba tse di ka ba di direga di dirwa ka kwa dinageng tsa bo bona file motlhala ka ditaba tsa go tsona le dintwa tseo e leng gore di ka ba di bea maphelo a batho kotseng gore Afrika Borwa batho ba beele ke bao e leng gore e ya ba amogela moporesidente o gateletse gape taba ya gore batho ba tshwanetse gore ba be ka mono Afrika Borwa ka mangwalo ga se tsana gore go be le motho leng gore o ba ka mona Afrika Borwa a sena mangwalo a go bontsha gore ke yena mang gape gape e le gore o e gateletse ke taba ya dikhamphani tseo e leng gore di tswela pele di thwala batho bao e leng gore ga bana mangwalo a go ba ka mona Afrika Borwa e le ge ba nyaka go ba gatelela motshele jwa Thobela FM ba nyaka go ka ba fa mašheleng ao e le go mannyane le go tseba gabotse gore ga gona mo ba ka kgonang go ya go llelwa gona moporesident gape o gateletse taba ya gore ga gona motho yo e leng gore o na le maswanedi goba o filwe maatla ka mona Afrika Borwa a o ka etsa a botsiša batho gore na wena o mang tliša mangwalo a gago kudu ge le gore ga o šumele mmušo wa ka mona Afrika Borwa ga bo a fiwa maatla gore gore ge le gore ga se wena lepodisa goba mohlomo o ka ba o šoma ka kua Home Affairs le gona gora gore ga ona maswanedi a go ka nyaka mangwalo go tswa go mang kapa mang yo a lego ka mona Afrika Borwa o rile ga tswela pele ka polelo ya gago moporesident a bontsha gore ba tlo tseela batho magato bao e leng gore ba tswela pele ba dira bjalo motshele jwa Thobela FM go ka lebelela tse dingwe tsa dikgaruru tse e le gore re a di bona mo dikgokaganyong tsa leago ke moo e leng gore batho ba eta ba bethwa batho ba eta ba botsišwa gore na wena ko wena mang o tswa kae moo e leng gore ebile go bolela polelo e le gore ba ka ba e le gore ga e tsebiwe gora gore wena se wena wa ka mona Afrika Borwa batho bao moporesidente o bontshitse gore ba tlile go tseelwa magato moporesidente o gateletse gape taba ya gore ga ba tlo tshosetswa ke batho bao e leng gore motlhongwe ke digongwana goba motlhomongwe nka reng dihlophatlhophana tseo e leng gore motlhomongwe di ka ba di šoma le tse dingwe tsa di-media companies tsa go iša seriti sa Afrika Borwa fase mohlomongwe re ka ba re na le di-companies tseo e leng gore di bolela maaka ka mmušo re lebeletse taba ye ya bafaladi motshele jwa Thobela FM tsona ditlhophanatlhophana tseo e leng gore di ipopilwe go ka lwantšhana le mmušo go lebeletse taba ye ya bafaladi ka mona Afrika Borwa moporesidente o re ga ba tlo tshosetswa ke seo ge le gore mohlomong o motheleng gore le wena o ka gare ga dihlophana hlophana tsana tshe ba re ga ba tshoshwe ke seo motheli jwa Thobela FM melao ya mafala di ka mona Africa bo ra mo president o bontshitse gore ba tlo ba ba e gatele ba itisha go duka matla motheli jwa Thobela FM ka le bakala gore o ka re ke yona yeo e leng gore mmuso o ile wa tloga o robala kudu ka matla motheli jwa Thobela FM re shetse re lebeletse re lebeletse gore batho ba dira ka rati ge ba etla ka mono ka lebaka la gore mmuso o ile wa tlogela taba ye ya melao ya bafaladi nako e telele mo e leng gore ba bontshitse gore ba tlo e gatelela ba tlo e šala morago melao yeo motsheletse wa Thobela FM o botšheleditše gape motsheletše a bontšha gore bao ba nago le mangwalo ga ba fuwe sebaka sa go ka šoma mang le mang yo a nang le mangwalo o na le masonedi a go ka šoma ka mono Aforika Borwa o na le masonedi a go ka ba le kgwebo ka mono Aforika Borwa ditaba tše dintši motshelo jwa Thobela FM o tlile go di hwetša go hlokwa la tsela ditaba tše dintši o tlo di hwetša mo go tabakgolo ya Thobela FM nna ke tlo di tlogela gona fao tšhe ke di kwelego go tšwa go moporesidente ke dintlha tše pedi tše tharo tše e le gore ke fetša go bolela ka tsona Aforika Borwa e tlo namehile e tswele pele e tišeletše melao ya bafala bele go ra gore ge o ka role ka mona Afrika Borwa wa kopana le motho a re go wena a re re bontshe mangwalo a gago a go baka mo motho yo gana tokelo ya go ka dira seo Afrika Borwa e tswela pele e le naga yeo e leng gore e amogela motho mang kapa mang re lebeletse gore ke Afrika Borwa ya Ubuntu batho ka moka ba amogelegile ka mono gae nna motshelo jwa Thobela FM ke tlo mmala gona fao ditaba ka botlalo di ile go hwetsegela ka moka go tlhokwa la tsela ke leboga
4: Once you enter my house it then becomes our house
5: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ifihlile say ikaba sibaka sagago hashtag house number 66 ifihlile so tsanetse go se dira gore go be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mokopana o hlalosa gore go reng thobele fa motseng go tloga tsaga gago go ba ka geno romela sms go thoma ka lentjule ntlo maina gago le go rudula kai go 45849 ke le 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa ko ngwa gago o ka ithopela 66000 rand ba re ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipielano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobel FM 66
6: Tobel FM moshato botse bona bo ithabisho
7: ba re bona ba padi sibaka mo kwa mai me tshamoloto
8: jole o thile di Tobel FM go kwa ka di papali tsa mogopo wa lefase FIFA World Cup 2026
9: Tswakala le sumedi June, go fitla kala le sumedi ya July. O thoma ka papadi ya bafana bafana le Mexico, go fitla go magaola gang.
10: Bafana
9: bafana. Lalo 87.6 go fitla go 92.1 FM. O ke mo le ngona.
8: All of us, all in. Go fela.
6: Tswela FM. Shata what's up on the way Tabi show.
11: Hey Mogwera, now so go bola mehleng ya khale re reka je dintshi ka lesome.
12: Hey what's up celebrating in Alboleng?
11: Ka lesome o bona melo ya drop ngwa ba o bua.
12: Ba bona le sino a mapoti.
11: Ke re wa bua jo wa khora.
12: Ke re ka dingatha.
11: Ah ba le majaja a lesome a sa leselo.
12: Hi RIP.
11: Ubia lesome le sana le mata o go fa gomiki ya kofi.
12: Ya eng?
11: Ya re kofi thaka. Se putola na sa bona sa 800 gram. Se dira di gomiki tsa go lekana le 296. Tsa go tsefa ka thako ya fasa ka lesome gomiki ka
12: Hey, now ring on.
11: Ya go botsa mogwera ka re coffee. O hwetsa bolembe ya go tsebagala kana go tjotlhe. Tshepisho ya ka fase ga 1 rand go miki e tee e ba dile ka kelo ya 2.7 gram. Ka theko yeo e digelwao.
6: Tja borena le hunadi.
3: Nna ke nna motho o mo lalatsa.

a go tsabela FM ke le go tlagasela Africa borra mahlomola go tswa go itireleng mo re pa ga rona mino jo le pele go tlapela seatla wa kwa ka kwa gore ke ba gekolo mo tshedifetso belo FM kona mino le gore nemile re go fa ona gona mo go lenane la tsa borna ditjo tsa ga borena dikosha ina mile re bia go metsotso ye ka bo ye le semipedi go ya iringela ya rena ya bushu pa ke rile ge ke boya motseletsi ke go fela sebodu go tswa go maswi manyane re na mile re tswela pele re tlo tswela pele motseletsi tsa tobela FM ba yeng ba ka bere le go kwa gore mo president o tlo ba bolela ka iri ya botshela ba re huna re na re botsa re tswa go gole kudu ka matla re tswa gole gole gole gole phala borwa wa re tswa gole gole gole gole ka kwa fa se khuna di biele re tshaba gore re tle mongwe re tle re palele ke go tla go ba le politician ya rena le hono ke be ke re le ge ke biakanya motsheletso tobela FM ka biakanya gore le khono re tle go ba lengang ishano e ngang ishano yeo e leng gore e tletse ka thuto ye re tsantse gore re ishe go motsheletso tobela FM ye le khono ne ke be go dimile gore re ka bolela ka yona motsheletso tobela FM e e tloga ene o hloka nako e tloga ene o hloka di iritse ka ba go tshepedi ke be ke dimile gore nke re tle re bolele fa ke be ke na le ngaka tshupia Ilogo ngaka Luka ga mmogo le sebolele di samanganga ka mono provinceng ilogo ngaka masinyane masinyane motsheletso tobela FM bialo ko gore mo ke be go bona ke gakane gong gore re tswela pele ka ngangishana ya rena eupia ke bona gore nako e la rena e tlo ba ye nnyane ke bona ka renako e la rena e tlo ba ye nnyane kudu ka matlha ke be ke dumele gore ngangishana ya rena re tle re thome ka yona le kgono re be re fetse ka yona le kgono ngangishana yo motsheletso tobela FM bjalo nako e ke lebeletse a ke tse gore ke bebjang mara ke tla beakanya ga botsane ka beakanya ga botsane ke bone gore na ke di a bjang ka lebaka la gore re sana le iri motsheletso tobela FM ye e leng gore ke be ke ratile gore re tle re e lebelele le gono kudu ka lebaka la gore dibeke tse pedi tse di tlago ke mo e le gore dikoma di tlo ba ditswa dikoma di tlo ba ditswa ka mono province ya Limpopo le di province ya jengwe e re lebeletse di province tsa ka mono re lebeletse dikoma tsa ka mono province ga ke ne me ke bontsha fa motsheletso tobela FM gore tse re tlo ba rena bolela ka tsona ka fa ga re tsene ka komeng ga re tsene ka komeng ra bolela ka koma ga re tlo bolela ka koma pele ka tobela FM re hlompha koma re tsa gore koma ke se ga borena re tsa gore koma ke sephiri pele ga re tlo tsena ka kua gare ga koma re tlo nwa re bolela ka koma bontle bja yona motsheletso tobela FM bekentjela le ngwa ngwa go fetsa ke ile ka tlhoka ke bontshe ga botse gore re tlo sona gore tle re bolele gantsi ke bolela fa le sebolele di samangaka re fela re bolela re fela re ekwa gore bo ingwa di shobya di koma wa tswa batho ba sona tse gore ba tle ba ngwa di she ba ba nya kang go tlo ba ba ntsha di koma ka ngwaga o di kholitse ka ba go tsela go ya go tshlano ke mo ile gore bo ingwa di sho bona bo le gona motsheletso tobela FM bekeng ya go feta re le re bolelana fa ra kwa gore dikoma tse dingwe ke tshele gore di ka sebe gona ka lebaka la gore di se ba tsangwa disha ke be ke ratile gore nke re tle re bapetse bo ingwa di sho bio ka lebaka la gore bo ingwa di sho bio ke ile gore ba tsamaisana le mmuso re tle re lebelele gale nako ile dikoma di be ditswa gore na ge bo ingwa di sho bo bo se gona go bo go diragala eng ke be ke nyaka re tle re bapetse seo motsheletse gape ke be ke dumile gore nke re tle re bolele ka diphapapano magareng ga ngaka tshupia le ngaka yeo e ne go thwaswa yena ba ngaka ya ditaola motsheletso tobela FM gore magareng ga dingaka tse pedi ke ngaka efe yeo e nang le maswanedi a go ka ntsha koma goba go thega koma

re na le dingaka tse dintsi matjatji a re na le ditlhotlho tse dintsi tseo re kopana go le tsona ka dikoma tsa borena pele ke be ke dumile gore re tle re bolele ka ditlhotlho tse re tle re lebelele taba ye re tle re lebelele perekišano magareng ga ngaka le kgoši yeo e ka ba go ntšha koma goba mošate o ka ba go ntšha koma perekišano yeo le setšhaba sa bona kore ke ngangišano yo ke bago ke nyaka gore re tle re be le yona lekgone motsheletši wa Thobela FM lekgone re na le bokhunadi ei bokhunadi matšatši a ba no thwasa a re ke nna ngaka a ba re ena o kgona go thekga o a fodiša a ka ba thekga le kona ke re be gore nyaka gore tle re lebelele gore na bokhunadi ba bano go thwasa dibeke tse tharo khunadi a boe a re ena o na le maatla a go ka ntšha koma re be re tle re boe re ko gore na ngaka tshupia e fapana bjang le ngaka e ya go swana le bokhunadi wa no thwasang beke tse pedi ba bangwe matšatši a re thwasa WhatsApp re boletse ka yona motsheletši wa Thobela FM re a thwasa TikTok pele ke be ke nyaka gore re tle re tsene ka gare ga ditaba tše ka mokana ga tsona re be re go meme le wena motsheletši wa Thobela FM o be karolo ya ngangišano ye re ko gore na wena kwešišo ya gago go tloga morago mola goba go tla go fitlha gona bjale le diphetogo tše di lego gona ka gare ga dikoma tša borena tšeo di tlišwago ke mmušo na e ka ba diphetogo tše di senya koma di šireletša koma di boloka koma ya ga borena di boloka setso sa gabo rena na ka lebaka la gore bekeng ya go feta ge e be ke boledišana fa ke le ngaka le sebeleledi sa mangaka o bontšhitse gore go setse go ena le dikoma tse dingwe tseo e leng gore di tswele and-e na dikoma ge di tswa pele ga ge bana ba sekolo ba tswalela mmušo o reng re reng ka thuto ya bana ba ke tše ke bago ke dumile goreng ke re tle re di lebelele le kgone motsheletši wa Thobela FM bjale re ke leke go beakanya le bona motsheletši wa Thobela FM bjale ditaba tše di bose kudu ge baeng ba baka ba be ba le gona ka fa ke rile le bona ge ke be ke boledišana le bona re be re beakanya kgweding tše pedi tša go feta motsheletši wa Thobela FM ka re ke tlo duma gore le beng gona ka mogašong bona ba be ba bontšhitse gore re tlo ba gona bjalo kantoro ya moporesidente e rile ge e ntšha lentswe la gore moporesidente o tlo o bolela ba re re tshoga gore ga a ka tla tšea nako ratla ra sebele lenaneo le mongwe le nna bjale ka motsweletsi wa lenaneo le ke be ke sa tsebe gore moporesidente o tlile go tšea nako e kakang and-e ke lebeletse gore baeng ba rena ba šomiša makhura kore ke kgomo ya mošate ke kgomo ya mošate motsheletsi wa Thobela FM bjale e re ke diapeeng ge le taba ke ntšhitše ke itlisitše go lena ba bina diphoofolo ba bina tsipi le ba bina ntši ke itlisitše go lena motsheletsi wa Thobela FM bjale a ke tsa gore re tla e ya hlahla bjale ka magang a ka mo gare ga lenaneo ke moka re tlatla re ba le baeng bao ba rena ra ba le ngangišano e feleletšego goba re tlo dira ngangišano ya rena ka dikotakota a ke tsebe motsheletsi wa Thobela FM bjale ke tla e lokiša yona ke tlo e lokiša e tshwanetse gore e loke re sa le gona fa motsheletsi wa Thobela FM košaše o mosadi ke mosadi julia ke wa ga aphane motsheletsi wa Thobela FM ke ya le go tla ga tshela aforika borwa mo reketse ka go mengwaga e ka ba yo masometshelatshela ya gašo ya go tlhankela wena ka boyekgantšho o julia aphane ke ba e le gore tswela pele re ba keteka ka lebaka la gore ba lota polelo ya ga bo rena ka mo mminong ka mo dipukong motsheletsi wa Thobela FM re tlo bo re tswela pele Thobela.

0: ruta bana ditaola le seng le tsona badimo mahlakwa matala a itsegile ka mahlakwa manyana
1: e mahlakwa ite makane na bana
0: le se tloga se nno bontsha ga botse gore biele ka basa re tsonetse gore tlhogoretse ba sega ga borena a re ithuteng ka setso sa ga borena a re pheleng go ya le ka setso sa borena a re se rateng re se hlompheng re se bolokeng setso sa borena mahlakwa matala tabo kwa ga seremi moya ba ga ga tshole pele ra ba le ka khutso re be re tshe sebaka se re le bogo se hlopha sa ga se le gore sa tshwela pele se swere mushumo mo botswe ile go robe a o dira Emmanuel re ya le leboga re le leboga kuri ka matla se hlopha sa seremi re tlhogare le leboga re ya le bona mushumo alna tshwela pele ya bonala gore awa a gona mo re ka re gore ya solo ngwana mmare tlo re no leboga legema maisimane Eh la khema lena ke go tamisha ke sireti la khema ga rata ga fetse motsheletjo tshebela fema ga rata ga fetse o sa ntse gore o moemisho gore a mapile re sa ya ka mabenkeli a thomile ka iri ya boshupa go ya go tlhela ka metsotso le soma ga rata ga fetse ke ena re go bale ke rata ke nya ka baditi ke banya ka batlile biale ka mirwe ka hunaje la khema Bela re tlhorono le bogakudi ka matla le nanone le tlhola itsegile ka lena bela ka bangwadi ba tsweletse di opedi tsa mmino wa setso ba re direti tsa brena re tlhorono le bogakudi ka matla bangwadi ba dipuku ka le melela ga brena re tlhora leketseka botlhe ba ileng gore ba tshela pele motlhomo ba ka ba bana le dikgwebo tsa di dirishwa tsa setso sa ga brena re tlhorono le boga ka tsela ye le go letshela pele le lota bokgobe ba ga brena re be re le ka kwa moshatega sukukhune tsa tshile lengwe ke nana re ngwa o feta ri le rajela ka gara ga diogo rana metse ka gara ga sego metse ka gara ga sego letse gore otonya ga botsebeng he di sa le gona di go le sano metse a go dile ka gara ga moeta ao ba batho na re ya le bogahle a ke dire bele re bua re tshela pele motshire tsa tshobela fm
2: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape clientele legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase ebile o hwetsa ditirelo go fitlha go 745,000 rand ka ngwaga merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa clientele legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamuka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rand at clientele legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi SMS a thobela go 45135 a 45135 clientele general KFSP di moletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo bona dipielo online go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo
3: Eta Hyperland le khono go mo seketse chalete ya gago. Go etsa 750 grams Rico coffee ka 124.99. 1 kg Supreme peanut butter 34.99. 1 kg 7 AM cornflakes 29.99. 20 saver tissue 18 ka 79.99. 2 kg Omo washing powder 44.99 fela. Re polokwana ga o se le City Center Taxi Rank. Mokopane Plaza le lephalele marula mile. Hyperland, the best price guaranteed in your land.
4: Walala wasala ba wile ba Reader's Choice Awards ka Best Hailing and Flooring mabenkeleng a ditoropo ka moka tse di golo go tswa Polokwane ke seng phete ko fit ko Record Deco bona jale Record Deco e buile ka ditheko tsa fast fast ka di tiles rhino board tse di kutu tse sa tshabu metsi toilets le bathroom set le mabone a kantong pe fetsa phatlo ya ditshwe o ke see east era hore e fitlhela European quality standard o reka ha tihe wa ba o reka tse ruri a jale ka special se segolo sa walala wasala mo discount e fitha go 50% e tla Record Deco bona jale o di tsheko tse di sa go go tshwe ke mafula a dipula Record Deco innovative designs stylish ideas affordable prices
5: Hoodsprint, Mautung Aditaba.

0: moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Mafateng a matelele a dia le moya e masompedipedi metsotso go tswa e ringele rena ya bo supa lenano la tsa borona dikoša motsheletso tsebele fe mo re a gola. Tsabela fe mo tsore mengwa ga e ka bo ye masometsela tsela ya gase ya go hlankela wena ka bo e gantsho mengwa ga ngwaga bele gona thobela fe mo awa ke magolo a bana ke bone mo dikgokaganyeng tsela go ba re thobela bele gona itsufetse ke magolo a bana a wa thobela go le botete botseletse mengwa ga masometsela tsela a ene sa no yema re no mile re tswela pele re tlhorono le boga wena motsheletse le rato le ile gore le nang le lona go setishi sem tshego ye e le gore le re fa yona ka dinako ka moka re torono leboga re le bagaši re sa le ba ba sa gona fa re tshwane tswela pele re re re leboga lerato le le re bontšhago lona ka dinako tse ka mokana ga tsona beke ye kgwedi e ka moka wena ba o tsheleditse fela go kwa gorena thobela f m e ya kae ka gore go ya gona re yaya go ya gona re yaya o ka no bona o kopana le rena o ka no bona sela ba sela thobela f m and-e ke kwa gare ga bus motsheletso thobela f m aowa ke kwa ke metšhini ya rena gore ge re tsamaile re ile go gaša lefelong le le itse gore kgone go gaša gona ka kua motsheletso a re dule ka kua rena a re namele ka kua a pele a ege itla pase ya rena na wa tsala a itietie pase ya rena le a re nyaka ka kua gare ga bus a rego ka gare ga bus rena a re gona re leboga le rato motsheletso ya thobela f m aga namile tabele a rena re tlo o namile re itse re e dire magang ke tlo boleletšana fa ke nana gore ke matlhako wa matala ka lebaka la gore bona ba tlo ba re tlhalosetsa motsheletso ya thobela f m motlho mongwe o wena o ka ba go tseba baeng baka ke tla ba buša ke tla beakanya le bona motsheletso ya thobela f m eope ke nana gore beke ene e tlago ka lebaka la gore ke beke ya mafelelo pele ga ge dikoma di tlo tswa ke nana gore ke tlo ba buša bekeng ye e tlago um ke kgopetše ba bagolo gore ke kgopela gorenke ke dire magang ka gore ke nne ba le metsotso e ke bago e masome ya mararo re ka sebe ka garangangišano ka metsotso e masome ya mararo re tlhoka diiritše ke ba go tšhepedi bjale ge motsheletso ya thobela f m na wena o tseba bjang o kwešiša bjang yo a nago le maswanedi a go ka ntšha koma yo a nago le maswanedi a go ka ntšha koma wena tlhaloso ya gago ka ngaka tšhupia wena o e tseba bjang ee kua kgale kua morago kua go bo go sena boingwadišo bja tša dikoma go go sena go bo go senang ke re boledišana fa le ba e le gore ba tlhoga ba dieteletše pele re beletše molao wa ka mona aforika borwa motsheletso wa thobela f m o kgona go kwa mabaka ao a dirang gore go kgone go ba le boingwadišo ka lebaka la gore go nna le dikoma tše dintšhi tša bofora tše di ba go gona re sa tsebang gore dintšhi tse ke bo mang bokhunedi ba no tla le bakgalabe ba bona ba re ke ntšhitse koma bana ba rena ba ya bana ba rena ba sa boya bana ba rena ba ya tšhikitšhiki noko ba re bana ba le ba rena ba ka mo bookelong ka lebaka la gore re sa tsebe gore komantšhitse ke mang re e rata e ka lebaka la gore le sega ga bo rena motsheletso wa thobela f m bjaleng ke re buele morago re lebelele morago na kwa morago mola ge e be dilo di be di sepela ga botse go bo go direga eng ka gore gana bjale ke mo e leng gore um re na le melao ye mentšhi yeo e leng gore be se gona morago bagakelo le bagalabe ke bona ba e leng gore ba ka nkošiša bagakelo le bagalabe ke bona ba e leng gore ba ka tseba bokhunadi ba ba le ngaka ba bana gore ke nna ngaka ke namile ya boa nna nka e thekga koma wena khunadi wena khunadi gape ga ke tlo ke gatelela taba ya gore ga re tsene ka kome motsheletso wa thobela fm re no ba lebeletše melao yeo e leng gore e ntle e mo setšhabeng yeo e leng gore setšhaba se tshwanetse gore se tsebe re bolele ka yona re kgone go thušana goba go fatlhololana motsheletso wa thobela fm 086 000 2452 086 000 2452 ngangišano ye re tla ba le yona beke e latelago ngangišano ye re tla ba le yona bekeng e e latelago motsheletso wa thobela fm fa re tlo tsenang gare ga botse le baeng ba rena re tla ra kgona go tlo boledišana le bona ra ko matlhakore ya mabodi ngaka tšhupi tlhomong ke tla oketsa ka dingaka tše ba beno fela ba re go na le dingaka tša sebjale bjale tše di naganang gore di ka ba di na le maatla le maswanetše a go ka thekga koma motho ga a re ena o na le ona a re kgone go kopana le ena a re tsebo gore o bolelang e le badimo ba gage ga re kgone go tseba maatla a gage ao a filweng ke badimo ba gago bjale motsheletso wa thobela f m ke tše re tlono ba re di lebeletše ga re tsene ka kome ga re hlaloše koma ga re ngangišane ka tšeo di dirwang ka kome koma ke setho sa borena koma ke sephiri ga re tsene ka gare ga diphiri motsheletso wa thobela f m bjale ke tlo ba ke boledišana fa le babina tshipi le babina phoofolo le babina ntšhi ka moka gore na kwa morago go be go le bjang 086-000-2452. Aramogele wa pele show. Tshabela. Selmo, Selmo, Selmo, Selmo, ya re feta. Ge o letsa hle re go pele go rutime Selmo ya sagago. Ga go gona ka le gore wena o kwenna. O ikwe ka gare ga Selmo ya ga e gonagale. E bola ya nna ditsebe, e bola ya le motsheletsi go ga e ditsebe. Bia le ge o letsa netefatsa gore Selmo ya sagago o se timile go ba o gole le sona. Ga re moleke motsheletsi ka fa tshobela.
2: Mekae se skunade.
1: Re bona le kae hle.
2: No,
1: Malaitse wa go tswa ka mafateng a matelile wa bahlaloga.
2: Eh, ba tlhaloga ba le jwa rawa. Ora lo ka isa ngwana e koneng ka e kae. E se wanga mo moledi e seo.
1: Ehe.
2: Eh.
1: Arle bo ga malaitse go gonne go tswa sala ka pela.
2: Ba bona ba ba re di tsena go isa lona. Ke nna re batho le di radio re tlhele ja di radio se se finatse.
1: Re tloga re no le bogahle.
2: E bolela le ko se machala o tsaka Black River tsagala ga o tsile mo retse.
1: Ke ya go leboga ko se.
2: Kuna di o mo botsana.
1: Re leboga.
2: Thank you so much.
1: Ah, motsere jo mo shotobela.
3: Kuna je mo sehlana, go monate go ba nna.
1: Ah, o le bala komana.
3: Le ga ngwane.
1: Gape go ka re wa rengala wanga.
3: Ah, wa ke ngale le bala komana ke motsele gore o fela no e manyana gore a fela e fa ba ba ba palelang go tsena nako ngwana mma ka gore ke o no phela mehle mehle o ba ga o tsena o tshitantsa ba bangwa e bile o tlo tlapela batho
1: nna ke le leboga ga wena o gona go kusisa gore a re feng ba bangwe se baka o se ka khotsa ile wena go tloga mesong e bile o tsena ga raro le nna nong le tee gore wena no ba wena no ba wena a re feng ba tsheletse ba rena se baka le bona ba gona go ka ntsha maikutlo
3: a bo ba gona go tsena go a thabisa ge o kwa motheletse a tsena re ke la mathomo ke tsena
1: gore
3: e ya thabisa nte o ya le mehle mehle na ne go lelele go monate go bana go monate go bana a e ga e bere ke ka mogong ngwana mma
1: re tlo fetsa re fetola re re go ala pisha go ba wena go ala pisha go ba wena
3: ke tshaba yana ntwa mohuto ge o tsena ba ba ba no sikinya jo go go bala a e go santse re go phele go le boso go bala bala komana
1: ke a leboga ke tshebetse go bolela le wena le khone ra ngwane
3: ngwane ishu ya mane taba ye o e bolela go e bohlokwa wa tsoba re botata ke eng hona je botata gore mmuso wa borena ka tlhakori le lengwa ke fela ke re ga ona putisha letsogo go ka thega setso go ka thega meshate go ka thega tsona tsa bojukoma tse botata gore ke no re ke le lebala komana ke kwa tse ke dinwele go komakana ke no re mose mosenkari ya 15 ranta e re ke nyaka ba banke ntse koma ntwela ke setso ene ke bogwa ga eno tswa kae le kae motho ya nego maswane ja go kantsha koma ke batho ba ile gore ke ba meshate meshate yona e ile gore e gona re a etseba ene koma ga eno gotsa ba re no o intshitse ngwa go tla go ntsha gape a like kwa gae meshate ya kwa gae so nka se bolele meshate ka otiki a akaretsa ka moka ge ba re koma itswile kwa tshatane yo go feta mengwaga ngwaga ko mokana nako engwe e tswa ka ga maila go feta mengwaga ngwaga nako engwe e tswa manganeng ke phageng ke rajingwana ke ga mmela go ke ga phahla go no ba ka ona mogolo a o no go tsa ba re ngwa go molomong itswile ka gobane go santse gore go letelwe meroto e itsego e santse gore e gole ene e ka molaene le maikarabelo o no gotsa gore ke ya ono kry-a ngwane mongwe wa leshumane ko gore o tipotsise gore na gane ga botse gona pogoriegang e ya tlhomphiwa sesi ande e ba le dingaka tsa yona ande ga eno tsena tseniwa lebile le tabatabana tsa ntse ga se no bolelwa kua le kua jale ke ka mokgwa e le gore re kwa re swaba gaetsese yaka
1: o ra gore dingaka tse bogunadi ba bano gore nna ke filwe matla ke badimo ba gešo ya go ka thega koma ke mokana mara wa le nna ke ya go ngwadiša nka ntšha koma o ra gore ke bona ba e le gore bana mmele ba tswela pele ba senya koma goba setso se sa borena
3: jwale ke bona ba bana pego ba isinya ge ekwa morago ge re sa gola re sa le mashumane re etla re etla o boka seko ba re go meka komeng go riegileng go riegileng na go ngo go tse ba re ka komeng go so bana ba ba jwa bana ba emegile ka gore ba ile kae kae kilo tseo tse be tse tsona kwa morago ene e ya hlomphiwa ene e ya upelwa ge ile gore no mo shate o tlontsha koma setšhaba se a tseba gore se santse gore se rieng le batho bao ba santse gore ba ye ka komi ba a tseba gore ba santse gore ba bele maitshwaro a mohuta maa ngwana mma jale re kwa re nyamago matšatšing a bologono gobane re bona o kare e ya tlontlollwa ene ke setso sa borena se e le gore boragolokhukhu ba be bantse ba se swere gabotse jale gone jale motho o ne o tswelela ke nna lebala komana ko mokana ke nna ngaka nke letle le di-25 ranta ka mo ga o tsebe selo ka dilo tša bongaka wa e bona gore e senyega e tla kae ngwana mma anke mmušo o tiše letsogo gobane gone jale bana ba saya sekolo motho o setša ke ntšha koma dilo tšee ke tsamaišetšana le ka nako tša tsona ngwana mma re kwa re swaba setso sa borena se a tlontlolla and-e setso se sa borena ke bogwa ga tše jaaka a ke e ratego ke fe ba bang sebaka e ke sebaka ke boletše marao ke tlo no fela ke tsena mara e tlo no ba metlhe le metlhe
1: ngwanaae
3: re fana sebaka
1: kemošhato
3: mogolo
1: ke gatla ke gore motsheletso wa Thobela FM dilo tse dintšhi tše e leng gore ke fela ke di tliša mo lenano ke dilo tse e le gore re a di bona di a direga go na le koma ke be ke rometse ngaka Matshingwane ke re le a bona koma e nngwe šišetse e tswile ebile ba šetse ba e tswaletse o ka re ke be ke tse pedi tša go feta ke ya ba romela mo WhatsApp ke re bona koma še tswile ke koma ya kae bjale e šetse go tswile gona bjale mola ba bangwe ba šetse ba bontšhitse gore wa ye tšhile go ga se bana ba sekolo go nadi we ke go feta ke nagana gore phiri mmeko o tloga tlhalositse le ena fa bjale re ka kwa botlhoko kudu ka matla go bona bašimane ba bannyane ba re koma e tswile gana ka mo Thobela FM ba setse ba ile dikolo di sa ba tša tswalela bjang he bjang ke tšee re be gore nyaka gore tle re lebelele le kgono gore na gona fao re šomašoma bjang motlho mongwe boingwadišošo bjo bja dikoma ke bona bo e le gore bo ka kgona go ka thuša gore re efoge bogunadi ba bantšhi le bophatlha ba bantšhi ba bo e leng gore ba nore ke ntšha koma dikolo di sa botswe bjang e Thobela ngwangwae re amogela o mongwe Thobela
4: Thobela
1: ma le kae
4: gona le kae wara
1: aowa re gona
4: ee motho a bolelang ditamagoma mara ga botse ke nna ngwana tshwene ditsa ga tshwene sefate ke nna morodi ya mma mogala ke tshwene
1: a ga mmaka
4: kore re nyako kwešiša ka tabe ya koma gore na gele re koma e wetša ke ngaka tša mokhutama koma e wetša ke ngaka e tshupša
1: ke ka mokgwa lena letsebago
4: ke ka mokgwa nna ke tsebang ke ngwana ka mošate motho wa dipheta a wetse koma mme
1: aga
4: koma e wetša ke motho ngaka e tshupša ya dikgagara fela go metse ba ditlhare a thege mphatho a ba a thege badikana le bagwera meipale le letse ka moka tse di bolelwang tse ganyele tja mangakana a dipheta tsa go thafadetse
1: a le tsebe yeo lenane
4: ga re ditsebe tseo mme lelogo ka mošate nna
1: legadi ya ka mošate
4: ga botse thuse ketsa ka gaise ngwana mba ke dumele le me
1: le ya ditseba
4: ke tseba go feta ntse lewe
1: ao gadi ya rena nna re tloga re no leboga re tla re beke e tla gore tlo ithuta kudu ka matla ka tsona ka gore re na le ngaka tshupia beke e tlago
4: ngaka tshupia gomme ke yena a ntšha go ko ke bona bantšha ba go ntšha dikomo
1: e sego bo khuna di ba go thwasa mo WhatsApp
4: wa ba WhatsApp a se bona ngwana mma ke nnete ke tloga ke le mmere go wa gona wa bongaka mara ba tla mo gore na ba bapudi ba tlo nyaka go tseba gore nna re gagara didiwa jang mara motho a itse o patala di-20,000 are ke nna ngaka wa bona gore bjale ba bongaka bo a senyega
1: le kome ya borena bele ka re e ba kgwebo
4: ba diile kgwebo ka koma bjale koma a itse kgwebo koma a se papadi wara
1: koma ke setso sa borena
4: setso sa gabo rena sa gore godiša nna ke ile ka re ngwaga ke wela ke wetse ka 1942
1: aga
4: ge ke wela ke wetse kore re tlhagile ka tune ra tla ra aloga gwa lengwa go a go a tlhagola ra aloga ke tse re ne kgodi 6 months full
1: Come on.
4: Let me get a little bit. Let me get a little bit. Let me get a little bit. Let me get a little
1: Hey, warra ere ke na mekele bo ga motsiletjwa tsobele FM. Ko re wa go gore production ya rena ga ne bile beleng ke be futhumetse ka kudu ke be futhumetse. Warra ke tloga ke go lebogile kudu ka matla ke gatla go gore ba ka mafateng a matelele le bona ke ba ile gore ba gona go ka tsena. Ba tloga ba tloga ba no hlatsela taba ye ya ba o bana go le maswanedi. A go ka thega koma le go ntsha koma motsiletjwa tsobele FM. Be le be ke tla go. Kotla ke apere sejo be ke tla hore kotla ke apare etsi wa no nganishano eo motshile jwa tshobela FM kotla ke apere tshe ga ke dire be re bua re tla pele
5: gare ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwana go tshoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditshelete tseo di bakwa go ke go lahlegelwa ke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tshelete pele go di iritse 24 o ka shirletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetsago ge o dira kgopelo Merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira gopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
6: Once you enter my house, it then becomes our house.
7: Yeah. Tabela FM house number 66. Additionally, le gore Tabela FM tle ga tsaga geno. E fihlile. Say, e ka ba sebaka sa gago. Hashtag house number 66 e fihlile. So o tsene go se dira gore go be motho pa sefoka. Ke go ngwala molaetsa o mo kopana. O hlalosa gore go reng Tabela FM sentse go tloga tsaga gago go ba ka geno. Romela SMS go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina gago le gore o dula kae go 45849. Ke 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa ko ngwa gago o ka ithopela 66000 rand parishano ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le di pielano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobel FM 66
8: Tobel FM Moshato what's going on in the show?
9: I don't care what you're doing.

0: a boa mo go tlhaseng tsakwe ha re bolla kana ka tshupa go na le the host
1: eh
0: ha ka tshupa ke motlhele gore o fetisa re ntle le go tlhaswa he le o rola ke dinga ke kuba dinga ga go direct gore ke re mekwa ka motswana o tsoga re ba ha re ba tshefo tshefo go ala go motho ene ga ka tshupa o e khetile ka ga ka chat into the sunlight liquid a wala fa ene wa sa gone
1: nga ka tshupia e
0: Naka chupa we khetile ka kurukurukurukuru sharja aga chele namonlal namonamono go ba apolo we tsaba go a bala foka ena sa folka re tshu ka mme ka go tsona a skeke o skolo go o like ke ba di mba ga bo go mo motho so we tla khirimekwa ga motho e tla mo tlo mala ka tsela e tsheng ga a tsene mo tsene ro thafitse o thafitse ba mo like ke gore mona motho ga e tla bala fa so bala fa so
1: Bia ka mantsho mangwe le na ka mogolo e bona ka gona le re o mongolomo a thasitse go ge ile gore ba dimo ba gabo ke ba dimo ba o leng gore ba be ba gona go ka ntsha koma e bile ba mo file matla go ka thega koma a ka ithega e bile ka ntsha
0: a go nne se go tsebe ka rona tla tshintsho go ba dimo ba gabo a latele gore ke muswa gape ga ka ke muswa ga ile re tswa go thatsa ba dimo ba gabo ba ntsha koma ga ile re tswa go tswa go thatsa ba dimo ba gabo ba dira ke ka motsona o tlo ga tsana mo gwa tlo ba dimo ba gabo mara ga ile re tswa go thatsa ba dimo ba gabo sa ntse sa ntse ko ba go thatsa ka re go le te go tsika na go ya go thatsa ntse poa ga nna ke ile gore e feel gore ntse koma Oui, alors quoi, ça va être clair, crime, mais quoi, c'est un gars, ou on a un matin, c'est un coma. Oui, mais on a un mot, c'est un coma, c'est un coma, c'est un coma, c'est un coma, c'est un coma, c'est un coma.
1: Ke rata maikutlo a gago phirimmekwa ke tla re be ke tla go ka gore ba tlabe ba le gona ka fa beng ba ditaba re tla tla re e kwa re tla tla re ithuta le go kusisa diphapano magareng ga bana ba batho ba setsego le dingaka tshupia
0: tshekala kolobe ke mo go ma monna ga e le monna tse o ko fare gore phirimmekwa ke nyaka go ba mokgonyana gago ka mokgontsi wa go sepedi wa gona taama o tampana
1: thata Re le mo birimego. Re le mo ra. Tabela.
2: Tabela khona re the host.
1: Le kae hle rangwane?
2: Ah, re bona khona re the host.
1: Re bona.
2: Mo tshotse ba polelo.
1: A u ri a leboga.
2: Eh, o bona le Joseph Manana mo thembisa ke.
1: Aga.
2: Eh, khona di o tsaba koma. Kana go ya e re na re bendretse ba ka ona koma e be le koma mm mm batho ba ba ne ba dira nthe ba itse bang gore no koma e tsama jwale e tsama jwale e tsama jwale
1: mm
2: mara ga o ka lebella nako ke re phela mo tsona batho ba ba dira koma ka baka la o nyaka setsene letseno
1: o ra gore koma ke ba bang ba ifetositse gwebo
2: ba e fetisitse kgwebo hunadi ka lebaka la gore go ka lebelela ba nyaka o kry-a letseno le le itseng gore ba ka polelo ya segoang ka re o risk-a ka maphelo a bana ba batho ka lebaka la gore go ka lebelela ka nako ele ya gale hunadi koma be re itse ba e le koma ge ba dilo ka moka di beng di direga rena ka nako ela bele dilo tse di diragalang and-e diragala ka nnete batho ba ya komeng boya ba tseba koma and-e ba rupile ka pelele nngwe re re ba rupa ee mara ga o ka lebelela ganija le ona ee ga se ntho e re e tsebang e le ela re beng re e tseba because batho ba ishimisa ka tsela e nngwe ba bangwe batho a sa o humana batho a sitse ba re ba ipotsa gore bona ba ka dira koma mara ba sena tsebo e feleletseng
1: ke ye ke nyakang gore tle re tsene ka mogare ga yona ka lebaka la gore re bona bana ba bantšhi ba wela kotsing ka gare ga tsona dikoma tseoe di nontšhang ke bohunadi ba re re thwasitse
2: ke nnete hunadi ga o ka lebelela ganebale batho ba tlhokofalang ke ba bakae ba bantsi ba ba lobang maphelo a bona ba re ba ya komeng and-e lebaka la o ya komeng ke lebaka la goreng ba yo tseba setso sa bona ba tsebe bophelo bo bo feleletseng ba setso sa bona mara ka lebaka la gore batho ba rutwang koma ga ba e rute ka tsela e e tshwanetseng ee ba ya ba nyaka letseno ba ya ba nyaka o ikgola
1: wa tseba gore ke eng nna tla ke go lebo

0: re tla re beke tlagong ke re tle re tsene kudu ka matla ka gare ga taba ye ka lebaka la gore go sana le dilo tse dintšhi tse re tshwanetse re di tsebe re di kwešiše diphetogo tse dintšhi tse e le gore di gona re tshwanetse re di tsebe re di kwešiše ge re amogela re amogela ge re sa amogele ga re amogele
1: ke nnete khunadi
0: nna ke tloga ke go lebogile rangwane
1: o leboga nna khunadi modimo wa bele wena wife
0: ke ya go leboga
1: thank you
0: motsele jwa tobele fa moretle go mela gona fa wetlhe ke kgopela rena merino yo gomela yona le gone botsebotse be tshwanete ba re ithomile ka iriela botselela taba ye re tlo ne e tsena ga botsebe ke e tlago tso e apeya ga botse motlhomong ka bona gore gape ke oketsa eng pele ditaba tse ke tse dintšhi re tshwanetse gore re lote setso sa borena motshele jwa tobele fm koma ga e tlhomphiwe koma a re tsebeng gore koma ke yona kore ge re le mo mothalong mo pelepele ya pelepele ye e lotang bokgobe ga borena le setso se sa borena motsheletše ke koma koma ga gona gore re seke ra bolela ka setso sa borena ra tlogela koma koma ke yona e di eteletse go pele na ge re tlo o thoma ra tlhakatlhakantšha koma gore go a ba le ditlhakatlhakano tše ntšhi kudu ka kua gare ga koma bjale gona setso sela se namile se tsamaile bjale ge motshele jwa tobele fm beke tla gore tlatla re tsena ka gare ga yona ngangišano go banka re thuto ye rena le baeng ba rena re boledišana le bona ka taba ye e re ke ya boseswai tiragalosi o gona o tla re fa ditaba tšeela motshele jwa tobele fm moraga fao a le gona go lenano la dikwaire nna ke dirile go lekane re kopanela tšatši la go sa sa go lenano la mosa le bokamoso mošate

Bulelo ga sentse go lenane o le. Rata gore o iketle, o thege ditho, o itokišetše beke ye o e latelago mo go kgonegago. Bina, opela le yona ke re mino ke mino. Mino wa dikhwaere go Thobela FM ka mmaphuthi a lela mona mo go Thobela FM.

le ge koša e na le hameng mogare se botlhokwa tlhokwa ke gore e tshwanetse go ya le ka dinoto gobane ge ba hama ka mokgwa ona ue go na le dinoto tse le di tloga dithadi le mothilo tsa thobela fem gomme di tshwanetse gore di latelwe ga re nya ke gore setlhopha se be off key re sa nyaka that harmony le ge ba hama gobane nnete gona hameng ye e tsamaišana le di-notes go ba le metsotso a rena ke masompedi tshela fela go ikela go yona iriela ya bosenyane mothilo tsa thobela fm ke ya go fereka nnete mo leng gona o sa itshina ka lenano la mmino dikhwaere lekoše o satle go feta jerusalem go miro opeletso fa ke mpumalanga coral society pele ga mola maragonyana mola ke go topetse koša fa batšha e le gona ge re tshotloletsa batšha gore nketlhe baswa e yang dikerekeng re sa itshina ka kgwedi ya lena re sa re kgwedi ya baswa dikerekeng gomme re opeletso fa ke thokoza coral society go thobela fm ya lekgotla kgašo la aforika borwa re ya keteka folomakese re keteka matswalo a setitise ebile re keteka yona kgwedi ya baswa ke ka fao ke go topela go university of limpopo coristas ba re we celebrate

Afrika Borwa e batlwa ga bo bona ka mathata a makaka. Batlwa ga bo bona ka di senyo tse di kaka a nkere ba amogeleng. Afrika Borwa a nke khutse yo di

0: Ya, wa kwa ba itlhalo sa ba rena re tswa hwiti. Ya ke se rena ke tedi mo tari kolo tshelo re ile ja ba mogale wa tsaba ke re lebelo tshe mmino wa dikhwaere. Hwiti High School. Ya ke se rena e ka ba ga byale go dira ga eng ka sekolo se. Tate magane ke le tsholeng ka fa o rena e ka ba go dira ga eng se thopa se sa le gona na, Go sana le khwaere mo dikolong sekolo se o sa hwiti. Ya, go setse fela metsotso e meraro mo thiletso wa Thobela FM gore nna le wena re kgaogane go Thobela FM ya lekgotla kgaso la Aforika Borwa thiletso ya gago yona re e leboka motlha metswadi motheletsi molaetso o motse ene fa o kowa tate Class Mabitsela ke Colin motho o ka kua lephala le ya wa itshina mo a leng gona wa ntaela mo ya go Thobela FM ya lekgotla kgaso la Aforika Borwa ke a moteka motheletsi su batho ba bagolo
1: le bolela le malepa ka lephalale ha smoon
0: e dumela malepa
1: e monna o ka ba leka gore
0: o ska ba leka malepa o ska ba leka gore o tsebe
1: a shonto se ka swelele ntle mmino wa dikhaere thata phoke
0: a o gone malepa a o gone
1: bona ke le beke e buti beke ya thoma ka mshini thata phoke le tsine ka beke hashtag 63
0: real le boga ba le ba rotloga le boga nete le lena ba tshini ba bang ka mokana ga lena ma ke tsholo tlogeng le sina ka bushego e be wa polokego modimo le ba dimo ba le boloke le beke sa ya go thoma ma ke sho e tshotlhe di le sepelela ka tshwanelo di le sepelela ka fa o lebe go lenya ke le ka gona nna ke tlhatlha a phuke motho a mo tshe mo tsiare maphuti a le mola ke a le boga ma ke sho nna le ya kgonagala lena no le lena le moshito ka le bakala lena ba thieletse ke boletse fa gore nena ke yo ba mo tshe wa lona fela e fela tshe di ntshi ma ke sho di dirwa ke lena ge le romela melaetsa ba ore kopana go le bona maakeso di-email ja lena re a thaba se re fa mafolofolo maakeso ke ka fa o re rego re batho ka baka la lena ke bolela ka metlha ke re a utse wa re ke nna kgosi kgosi ke kgosi ka setšhaba ka fa o re moshate maakeso ka lebaka la lena le re amogeleng gobane nnete gona re sa le meketekong ya setitšhi se re tlo tswa re kopana le lena maakeso tswelang pele gore thekga

0: phela ka lentshula gagwe yena o tla re fitlisha mo re tshwanetse go ya gona ka ona tsela ye rena le modisha re tla be re tlhokang e tswa fa le bukeng ya Psalm ya 23 ka meshwa apostolic choir ke na le modisha ke tla be ke tlhokang mara ga fao re tlo ba na le wena re shutelela monoka Augustine Dipofa a re wena a re gospel session ya Tobela FM ka mara ga matlhakung
1: ke na le modisha ke tla be ke tlhokang.

0: mama ko pareka
1: muruti
0: a wa wena ba go lugolo ba re reshitse ge ba re go pala tshukuruna mele mohlala ke ke no ra ga tlang ka ka wena mo mabengkeleng go pa
1: wa muruti ka na ke le tshapela ra gore lebeleng kgopotse
0: go feta ke bile ke beke se ke ipotse ke re ke santse go nwa ithwala ye ke tle ka kua ga le thebenke ke tle go bona wena re re handa handa
1: ha muruti khol
0: Eh,
1: maba pileng, if you don't mind me asking, a ke re wa bona mo re mabenkele go ba mothlomongwe o tlatla o etla ka gae
0: ke. A wa wa wa. A eh, ka gore shiba yona pile go hweditse.
1: Eh,
0: re ka se tsena.
1: Eh,
0: ke ya go gopela mmago masedi. Wena go iphe nako o bolele le ngwane laka. Ke ra tlhapiadi.
1: Tlhapiadi.
0: Ne o ile wa ka bona kae mosadi a nyetswe. O ke moka a re gane monna gagwe mo bosigong monne gane o phetoga a re ke a mogoma a mogegela ka sejabana
1: le dijaaka e tsona teoe gape teoe ke jaaka morago wa lebati a setse e leng gore lena le tshwanetse le ditsebenne
0: aoa go gone gore ke seke ka ditseba gape ke batswadi ba bana ba yena gokong ka bo yena o tloa tethele a tla le bana le nna o a bookolela o raa go mmivalo hlapiane shule nna wa ntlaba o robala le ka mmiane pokate wena pokate ang kokoroto ke go tsena ka mapai mo sali ga anye tlo ga po robala le tololo ka mapai
1: ya muruti but hey jale le bele re nna ke direng muruti ka sona se u
0: awa ke kira gore wena te pena go hle mogeko eh apo wena ke gale o le ka mogara ga tsetsa lenyalo o ne maitemogelo a manyitsi Kolo no ba o te phanako wa bolela le ngwana a tsebe gore mosadi ga le bogadi o dia tsa bogadi monna a tlo no lala ritsa a tsetla bosugo ka moka ka marusha go me a mona le mo
1: he gape e o inamela thaba mbuti ke tla e gona ya marusha bogoko why o sa bolela le mili mili be yena e le go robolela le tlhapiadi ka gore yena ke motho wa gao
0: go me ke ile ka ena gana ka mogoi fela ka gore ke motseba morodi ya ke tlhapiadi a ka se motheletse yo la mili Se ka gopela mmago makhupareetsa wena tiphe nako
1: ka ditaba tsa marurusha mbuti
0: ke re o bolela le tlhapiadi a tsebe gore o tshwanetse go robala a le thololo ke moka gokong ga a ne o phetoga ga a mokgwetsa mo na meagaga

0: Thabile, aowa wena na o rungwe o nthatelela mo mosomong mo gane ebile o mpotsa gore re tsene ka mo koleng yaka o ne e bothata
1: aoske be wa tshogele ga tepa a go nna bothata
0: nke mpotse wena o phakile kae ka baka la gore nna a seke bonle ko o tswelelang le koloi ya ope nna a sekae ka ka e bona
1: oae nna ke phakile ka kua ntle kana makare ke go latelele ka maoto
0: rite ngwanaka napa o ntlhalosetse gore bothata ke
1: papa
0: hello
1: le kgone ke letšatši laka la go di o eta ke leboga batho ba banthatang
0: wow
1: so le wena oo mongwe wa bona ke di gore ke tle ke go leboge
0: lebonna mane ge o bona gore a wa papa wa o rata and bone ke tlo dula ke o rata ka nako tsotlhe
1: ke sa leboga gape gabedi papa kudu ge o nthegile mo lenyalong la ka le robert
0: ee
1: se se kgonne go mpontšha ga botse gore o tloga o nthata e ka nnete papa
0: ka nnete ngwanaka
1: wa tseba ke a leboga thekgo ya gago ge ebile ga jwa le re kgona go kwana bjalo ka family
0: wa tseba ke di kgopela gore o ntshwarele nnete ke gore ke be ke fatlhilwe ngwanaka bjale ke fatlhilwile ke bona robert bjale ka mogonyana wa ka
1: thank you so much
0: ngwanaka ke o lela ka letša matlhatsi le matlhonolo le be le lelapa le le botse le kgatelopele wena le robert ke nagana gore le badimo ba batlaika aa le nna ba tla nkgauela ba nthusa
1: ka ka botsa robete le ena gore a o amogelegile ka gonne ena mo a leng gona a na segopile se se
0: tepa o taba nna re a sena segopi
1: kakedie ka mo ke ne o laela gantši ke tlo se sepelebula
0: patten yeo o napo o jongwanaka o dumediše mogonyana mogonyana my food wa bona selonyana se ba reng ke robert ge e le gore se ipotsa gore e tla ba mogonyanaka wa kipora ke nyaka go metha ka bullet tlhogonyana e a re fase a re tšapa
2: hey masedi
3: o tsebile jwa gore ke duma juse wena gone o tla o esere ebe mo ke tla enwa ka moragonyanahi
2: masedi basare ke ene a botsebotse ke benkhenya ka wa balwena o thokonyana obane
3: easha o netaba re ka no bolelanyana ka gore le nna ke re ke tee break yo ke kgale ke le busy mo computing a petla ba yampolaisa matlho jalo gone
2: masedi we ke be ke re ka baka la gore divorce yaka le yola dimakatso e fete Hey, ke benga tshakala ka mata enna nga khumana ke monna wao.
3: Man saiki.
2: Go re kha drana. Wa ntusisa ka
3: basi. O tsore wena motho le ga le in a good mood. A o tshabe go no spoiler mood ka go bolela lotsa o tjotsileng.
2: Ah, ba masedi.
3: Man saiki go ala taba tsa gago. Go botse kgale gore ndi o e lorang. E ka tsogile e khona ge tsa. Nna.
2: Amen.
3: O nyako tlhore ke ya go kgopisa ge ke ya go botsa gore a o type ya ka saiki hle.
2: Masedi. Kore le nase wa nase o kha ba driver ye ya gore nna a sena type yao
3: eshwatsa
2: ke ntsa ke bona
3: ke kgopela o ska itse ka lefahlane mara ene ba o re saki nna le wena madi a rena ko re a tsamaišane gore re ka ratana so o mbusa mara o ska wara man saki basadi ke ba bantši ka montle ke dumela ke re tšatši lengwe o tla gatlhana le o mongwe o mo ratang a go thabišana le wana mongwe ba happy
2: kore masedi o ka re ke ene tšatši le lengwe o ka re o khetsiwa wa taba ke re nna mora makhumetša ke tsebolaile
3: e banna o tla bo yo re o ipolaelang ketse
2: nke tsebolaela wena masedi ka baka la gore ke ya o rata masedi ke ya o rata please
3: ko tlogele drama man saki ga botse gore ge o ipolaile o bone o ka re namehle nna ke tla jang gape nna re ka no amogela o ra wa ka nnete saki o tlhokofetse ra ya lehung ra opela ba go boloka lehula chai

0: koko se jwale jwale sa ba kone
1: hey ba tsuba ba bona ke rapa pe bu chichi bo a ja petrode
0: ya ke kwa ke thaba ke kwa ke thaba ge ke khonne go le falifti ntla ja ma re khona go boledishana ka ditaba tse eleng gore ke di hwele mo pelong ya ka re lebile gona kwa mabenkeleng a ga le thebe
2: gore ke ditaba tsa mokuta mantse wena o di hwele ngwe
1: ha wena ma tsetse weta go rola ditaba
0: a koko se jwale jwale ke be ke re motlhomwe mogekolo ba mabaka ba ba shetse ba ile ba le tsopolela ga nyane ka mathata ka kwa gae
2: nna ka ma bona ona le mathata wena ke ra ka gore matsatsi a nna ke se ba le phela botse bile bothata bo ise
0: go phela ga botse gona re phela ga botse e fela ke be ke nagana gore motlhomwe ka gore mma ke motho wa go bolela a ka ba ile le tsopolela nyana ga nyane gore go direga eng ke be ke tlo no le kgopela gore na go ka ba jwang le boledishane le ola mma le mo kgopele gore a dumele le ola motlogolo a ka re thabile gore a nyalwe
1: aore o tshwere ditaba matsobane na ke re sane o tshwere ditaba tsa o sentšha e morawe ape ewe re ko botse matsobane ke rapapee motšhitšhi wa ja petrone la we wena ka baka la gore o kwane le o kgaetsedi ya ore o robete o thanyalana le ola re thabile nna ke be ke sa bone problem mara ntho ao mmakata kore le a phetoa phetoa le a tšhentšha ke lena maobu nke re malobanyana mo le be se le o lataola re thabile le re o khikinepile ke ena
0: a re kwane ke a le kwa le a bolela e fela nna kgopelo yaka e be ele ya gore le kgone go ne go boledišana le ola mma a kgone go kwešiša mabaka ka lebaka la gore ngwana o la ke ena a tekgethetseng gore o rata robert
1: pleaseaeoea mara nna wa bona yaka taba ke reng wena matsobane ke re wa e lena le sa bolesa re thabile o a di a etu wa felela
0: mowesejalejale aetu aetu yeoa kere enyaka ge mma a dumelelana le yona
1: wena we wena ntheeletse kgaitsedi ao a re re thabile a nyalwe ke robert lena le modi a etu
3: mama mama ke gopela go tloga le lena pe ke gale ke jile ice cream
4: mosite dula ka mogae o ka nyaka go ja ice cream marega ka mogono oa lwala
3: gaake re le rile lo dira dilo tsa fast fast bjale ke re letano eda le taba yaka ya ice cream bja leraka boya le lena raka golla nthusa dihomoweke
4: golo ke le dira ka pela re re sepele then ke nyaka gore bo o ka pela before papa gago a boe and-e ke sa nyaka go kwa mma batho gare o dira dihomo dira ka pela mtšhitši tla ka pela ke nyaka go ntshenyetsa nao o nyaka go ya goba jwamo o ka re ke o nyaka ke go rapeletsa
3: mma mama apa mama tlhale re ile ga botse
4: aa o nyaka goreng motšhitše ka kere ka metlha ke driver ka ona moga
3: se le jaage a le ke team le re ile ka bothaga le ka botswerere ke gopela go le botšiša ke ka taba tse di ralang ka
4: ke tsebile motšhitše nna ompoditse gore o nyaka go yo ja ice cream fela a se wampotsa gore go na le ditaba shetse o nyaka go bolela ipe gona gore ke taba tsa ka kwa ga mabona wene wa gamang wa o sa re taba tsa ka kua gae
3: oo mma ke rata wa jaka kua gae
4: good
3: gape lenyalo le la motswala re thabile le robert gape le rarogentse diripa ka kua gae
4: mma o ya bangwane o thomile motšhitše kgane wy o rata go tsena-tsena tsa batho ba bagolo
3: mmamare ke gopea one ke gopela o dule botšhapotšweke lena le ema le ba bafe ka gore a le eme le nna le goko ebile le eme le bopapa le ragadi
4: bontse ya nna motšhitše re thabile kwa gama mojela go ba matšhaka
3: he bele mma le ra gore rena tshwantse re dula re ikete re lebelele motswala gore a nyalwe ke e dira kgatšale motho ke leng o rotlobi ya bophelo ba gae unsafe
4: e re ko go boje le ge le ka bolela pepepepepepe lena ba ga mabone a lena maatla go tea sephetho tabeng tsa ga mojela go ba matšhakaeeeeeeee
5: kagare aa ngwana maisaba kone ngwana lane le mary mogwana ke wa goa le go tsoga
6: ka baka uo kokotla wena
5: ao
6: gante ge ke re ka gare ke re wena ngwana lla
5: ngwana maišane mama bona wena metitile masomane gape ke gale mo gwenake e ke sa tlho ke sa nagana gore o tlatla mo watla mpona ke gale o sata
2: ai wena o na le lena wana o botse ke mang ore ngite kera ka rona ke phela ketile mo ke humana selemo e le ngwao la wena o ise o tabe o ile kae o na le maotlwana o se tseba le matšatši a
5: ee o kgwetsa mang o e tla mosiwa
2: o ka se humana motho ka betha gate ka baka oo
5: o ne maaka wena le ga dijalo
2: ke o humana ola morwao matsobane a namarawa e re ke fete ke le latha mola mabenkeleng la makana maka takeno
5: o o bone yena matsobane
2: ke be ke le matsobane
5: a bone taba mogorake e re ke diete yana mola metsana morning re re gamogamo e re bolela
2: ka tiele sa nkolo wa ka setse ke nwele nna swi le le sa bakoni
5: o
2: wa ntseba
5: a gone taba motho wa ka wa ntsepela
2: wena ngwana maishane nna nka ketwa o mosimanyana wa rengi wena o ne taba ka mae ka mo wena
5: ya ngwana a magalane a bophaue
2: batho ba modimo
5: ke taba efiwale
2: he ko kwa motšhitšhing wena nkere ba re o wanetša o re thabile a nyala ke mosimanyana robert nagane wena o
5: dijalejale o tipisekele maakere
2: ke tipisekele masaekarenabaoaka
5: e le gale o sake o tlisitše boretše
2: ee boretša boeo felo le a tititi mosimanyana matsobane o ore ee koko suelele nna ke ya gopela ke a phophotha ka matso a mabedi nko o boledišane le mma kere ee ke tla fetisetsa ngwana a maišane ditang
5: matsobane a roma wena go nna mmago
2: ee se a nthome ntšhe a mpotsa ditang a re wena ore nne ke se nebaneba
5: o namile wena o emisa letso gore go lokile tla ko go botse mogwerake emelela
2: moo fete ke sentse
5: mo tseneng ona
2: eng
5: ke re mo tseneng ona sejalejale
2: wankoba o etsa maloba o kobile
5: bokgwa na o sa re wankoba nna ke tla itea ka
2: mosibolia e nna ke tla kotoa e ke tsamaye

0: Hello, baby.
1: Hi, baby.
0: Hey, what's up? Give me a little kuanyana, give me a little kuanyana, come off his singing sakono go bereka. Mara just go kwa voice yaga. Kuchoma hotala mata kanal mafulu fulu bad.
1: Ah, maga.
0: Eno sa kuchoma le ma orno man. Kipapi ilaga kitimela kuanyala. Apo kwa mucha neto, tswa rekiri mavi. Unti na mucha atowe.
1: I'm going to go to the house.
0: Mwana o tabana le triangle ya batswadi mana ke nna ke jonjone ko wena mara bona le ko go botse ge o due ima rodia diteko tsa madi and then ready ka we di re ke ngwana ga le thebe oo ke mo rerela ka papa go ba ka koko wa go
1: nna
0: ke jonjone o ka dumela viang re rielela ngwana ka maina sa tsebe a wa jwa le nanga ka maina ga so tshusa ke ba utlwa ka batho bana ba uwe
1: but I thought gore wa nthusa gore
0: Hamaranagana le wena o thile ngwana wa ga sethosa mare le wa ga lethebe ga a to thoma o sharakana-sharakana kua o to thonsitse morago e ngwana o walla ngwana o wa tshwenya aowa e kampane go dithare dithara dithare
2: mina mezi na famba nkarhi wo fambile mi nge le tlhelela ndhaku ka mina ntirhweni a ke ri lena le ofile le gonu
3: na va mutlha ke khuditse wena ke ri le khutsa mara o shumile o batla gore bona sophia ke neng o tlile ka mogaka a mara pelo sepe o tiisitse mosadi ka nnetennete o ya go tsenela bonkgetheng bja mmasepala ka mokgwa o ke bolela le
2: mokhanselampelampela mina ne emile ne re door to door mane bona that is why ne tlile ka mo go tla go bona le kgone mamfondise gore ne go botse ditaba tse di bose tsa di-4 tsa november
3: nna bele tlhalosae IEC Independent Electoral Commission e šomang ga botsebotse
2: IEC ke commission ya go sepetša dikgetho yeo e ikemego e sa tseye letlhakore yona e tlhomile bjale ka lebaka la chapter 9 ya commission ya constitution ya South Africa
3: pele o re mošomo wa yona keng
2: aa mošomo wa yone ke one go sepeša dikgetho tša bosetšhaba tša province le tša masepala IEC ye e leng gore ka nnete e kgontišiša gore dilo di sepela gabotse go sene bosodi e goba go epelaetša gore batho ba raoa ena a selo sa ena se fambesewang katle ga itse letlhakori e no ra gore free fair and credible ene se sengwe se e leng gore se botlhokwa ka IEC ye re bolelang ka yona e dumelela boradipolotiki badudi ka moka ba e leng gore ka nnete goba o nyaka go kgethiwa goba o nyaka go kgetha gore ba dire seo ka bolokologi
3: ba go nyaka go kgethiwa etse ke lena e šoma e le teng
2: yona e thusana le makala a mangwe a setšhaba
3: okay
2: ee re bolela ka diyalemoya tse di tlo gaša molaetša bokoko a rena boragolo khukhu ba le kua gae ba kwa molaetša go tswa mo seyalemoyeng mo napilebile ke yona IEC e tlo boyang ya tesa dipoelo tse
3: oo ge batho ba kgethile IEC ke yona e yang go kopantšha dipoelo
2: aga e tlong gore after 7 days aga ya tesa dipoelo tša go tlhoka bosodi
3: okay
2: e nngwe gapagape le ra sa sena ko go e lebala mamfondese a kere
3: ke
2: diparty tša dipolotiki le batho ba e leng gore ba ekeme gone go tshwana le nna ee ke ra rena di-independent candidates re na le maloka go tsena ka mo malapeng a lena ra oa wetša ra lebotsa gore itlale re kgetheng re kgetheng re tla le thuša re tsena mo re nyakang e selange se re sa lwe le motho re tsamaya re bolela taba tšetse le botse gore tlang le re kgetheng
3: ai re a leboga sophia ruri o ka re bjale ke go košišitše
2: mara se batlhogo sa gago a se bosenne manai mamoruti
3: ke no ba ke tshwenyege le gannyane mane ka monica
2: mogotsi wa ka monica
3: monica ore o belaela gore o kare alfios go na le ntho e mo tshwenyang goba e mo jang o thomile go molemoga morago ga gore ba boye kwa dikopanong tša bona tša go ya go kwanela gore aua re thabile ya ka no nyalwa ke robert
2: namela mara swane tlhamaresa tatane alfios a fumelesa go khamba re ateka ngwana wakwe wa nhonyane ongwe ongwe xintiwane
3: o ka bolela gape alfios o ba a swara maru a re robert a ka senya le re thabile
2: manjiko le humelela eng
0: ke mo go lo yema ka montle nna bile ke tlo kgera wa customer nya na ga ite shi we fitlile khantu go wena mona
4: e kwa bana
0: botse magare ga ka le chelete go lebele tsa botse ke nyelo re ka pele pele ga gang
4: oh ke chelete o thagaditse ke eng
0: mona ke molamo wa ka jonjone le gaikedi ya ka mmabatho
4: khantu nna re dirileng nna le mmabatho jwana
0: gape gaikedi ya ka mmabatho monna majatse go phela a thabile kere go jo kopana le yena ke le thabo fela ke no mpotsa sephiri gore le nna pe kgone go swara-swara ole aka ka kore a swanelo aga go molamo
4: manna ka e saete molamo sephiri sona a seo o kgona go fapana-fapana mone ga rena gantšhi le gantšhi ao go tswile ka lefastela
0: a tswa mona mare leboge
4: gape nna ke o ipotsa gore ao jwa le gona ke nako modimo o araba dillo tsela jaaka ke bakodio lla wa tseba re sa ipsene ma
0: ya no ka botse molamo ka gore le yena apo o molebeletse gaetsedi yaka e watlowa
4: manke
0: o ka bare gane o morobile
4: leotsoso gora gore ke sa bošheletša moere nna ena ke digore ke ditshogofatso go tswa go modimo ke dikarabo tsa jehofa amen
5: enofome
4: ya go tshwanela
5: ke a leboga a bona le kgone gona a le nna ke iponere ke tswa gore ai
4: otepone
5: ya ke mphaka ke a ripa
4: ai
5: ke bone le morutugole ge ke molaela a nthebelela gathe a lebele ka fase ka re pele o moritla ke lebogele maele a gago mosadi
4: maele a mafe
5: a le wa go mpotsa gore ke bapalele gole le bad girl aoa ke dirile ka mogoo wa sa ebile ke thoma go mmona gore jwale o motse jwalo
4: fela ka tlhapi ya diska ba re o gomotse
5: a kry a ka no ba gopola ja di gopolago gore o ka se mo tsebele one
4: mala ena ke feletse ke bone gore o ka re ke ntse a dumelanyana so gape le gona ka kua lenyalong la gagwe ba ba na le go fela ba goga gogana le ona kgoko ke moka go o batamela o re o yoko kwa gore bothata keng tetaba di no go ya ka tlhapi ya di
5: wena o tseba ke eng
4: o dula thoko ipoloke
5: wa
4: mana tlhapi ya di o tsebe sa ke dio ba ngwana wa mosimane ebe monna wa ntse
5: ora jo
4: gape ngwana o re rata dithunya wena e dompotsa mosadi le di-guns
5: a re kwalele ora gore

0: ntse bua abang khopotsa puku ya mo profeta wa modimo Jeremia mora wa Helekia wa mo priesta wa mogolo wa leloko la Antonete garna ke sa tlo bolala le mang mo ka ona ka moanegela tabakwa lentswe bua mora go gafa o ka go fa yana heni a re bua le nna pele ga mo ka go fa Scorpion Gospel Choir ba re bonang lefase lefase le ke lefase la mathata le maima ya ba ile gore re tsena go karolwana ya rena ya re fola moyeng mo go karolwana ya rena ya re fola moyeng iri morena sentibale gona morena a seke a be a go lebala o le ka gare ga seemo sa mohuta manna dinomoro tsa mogala jere 086 000 2452 dinomoro tsa mogala shiri 086 000 2452 ere morena sentibale ga ke tsebe gore na mo le go gona o ka gara ga seemo sa mohuta mang ya ba ke bula dinomoro tsa mogala ke tsa ba theleji ke ba isha moeng pele ga siripa gare go etswela iri nyela ya le somepedi ge re tla be re tsena go karolwana ya rena ya mantsho a tlotleletso ka bo prof Rapolo ya ba ile gore a morena a se go lebale ngwane eshu o le ka tlase ga maemo a mohuta manna e re morena sentebale le bošegong jwa lehono dinomoro tsa mogala shiliwo 086 000 2452 ya ba ke ya go tšea ko go iša moyeng wa thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa mo re re go hashtag 66 years
1: re ba maemo a pele ditabeng tša tshedimošo le boithabišo ga re maswana eupša re borera badia ditabeng tša gašo lenyaga re keteka mengwage masometshelatshela hashtag thobela FM 66
0: e re morena sentebale motheletšišo dumela motheletši šo dumela re tšea motheletši šo dumela motswalle ke rena bano mohlanka
2: morena
0: motho wa makgopa thobela a gore morena le nna sentebale
2: morena zangande ba
0: iya
2: dile ga kira yo ba pala futbolo injari me ampa
0: iya
2: batho ka moka ba ntse bo bile wa ke be ke sho gore batho ba ka ba ba ntse ke le po ke se se ke tsene ba fa se mo
0: iya iya la bona bogolo jwa modimo
2: ka bona bogolo jwa modimo kile e ke tlhalosetse batho gore mamelo ke a tseba a ba believe
0: ya
2: ka bona straight life
0: motho wa magopa a ke go leboge wešo re leboga ke modimo a ile a ba lwene ngwane ešo
2: mme ke leboga
0: amen amen re tšea motheletšišo dumela
3: thobela thobela
0: le kae motswalle
3: a wa re gona
0: morena sentebale ka be ka gopola ge morena jesu a bapolwa sefapanong o mongwe wa bao ba bego ba bapotsolo yena a re jesu a o fihla parateising le nna o nkgopole o sentebale morena
3: bakita ba maka
0: iya
3: orena ge monna a re morena o sentebale ka parateising ya legodimo
0: iya
3: rena re bone bogole ka modimo mo re tswang gona ke kgole
0: motswalle
3: se re sa naana re bophelo bja fetoka
0: iya
3: wa motho a re mašimong ka mo KMP security mo mantheding
0: motswalle
3: re swana le ba bangwe re bja borotho tafleng
0: mohlanka morena
3: a nkele tlago le re aparele ka dinako tsotlhe
0: iya
3: brian mogale ka solomon dale
0: ke ya go leboga ka moo solomon dale ke sa tso o fetang tsena
3: Yeah, our show right after the meeting, Renaro William Mutomi.
0: Ralebo, Ralebo.
3: Ke
0: a go leboga moletadikgoro o dumedise bašomišane mmogo ka wene fao
3: ke re ka moka ga gona ke re a ba thankele morena
0: a ba tlhankele modimo
3: batho ba kgone gone mmošwaa
0: ke a go leboga ka Solomon Dale
3: mošato mogolo
0: tanki wešu ya ba re tša motheletsešo morena sente bale dumela
4: Mosimane monoka
0: motswalle
4: alo wa monoka ga a mogononyana
0: ga a mogononyana nne
4: ka mogau wa mabesa
0: mohlanka
4: a ko gopola kosi ya papsi malankele
0: iya
4: a re gao o tshedisa bagwana
0: mohlanka
4: wena o semphete morena
0: semphete morena Mohlanka.
4: Le tshiri. No gale le tshepo.
0: Iya.
4: Mo ka moka.
0: Iya.
4: Ka ba kala le ina la.
0: Ka ba kala le ina le.
4: Wa re ya lo wa re mo la na ko la le kwa go tenya sapano.
0: Iya.
4: O mo ira mo khotela mo. Le mo hla o etsa ka mo so wa ga go tate.
0: Iya.
4: Le na o khopole.
0: O ngkhopole.
4: Alleluia.
0: Ke bolla le mankae.
4: Ke wa uba ka mo ga monoka.
0: Ba uba ka kwa ga monoka wa ra seemela re a leboga. Ya. Ya. Ya ba re tshola pele ba theletsi ba rena ba thobela FM. Re tsene go karolwana ya rena ya re fola moyeng. Na morena a sego le bale o le ka gara ga seemo sa mohuta manna. Mitse o le ka gara ga mala wa bolwetse. Mitse o le ka gara ga ona mathata ao o tla bona bogolo jwa gagwe o ilang ka botsa Jeremia a re hey Jeremia mpitse ngwana ka ko go kweko go botse dithopa tsa bogologolo tseo sego wa nkanka wa dikwa dinomoro tsa mogala jere 086 000 2452 e sale yena morena e re sente bale le bošegong jwa lehono morena o tla go kwa morena o tla go araba ya ba ile gore ke feta ka mo ke feta ka mo
5: re tshwele pele go ba lentjula gago na o sa go pula mantjwa
6: wena le yena le khomerelane yo le ka le lemele mare so ba bile
7: shito o tshwele pele nalo na kere cigarette ashes on the floor fela pele mo miki e ma pele re rala
8: tsena le tsone mo tshwa o ma go go tsenya ma shala gare wa rata o le go tsi
9: e bona go mara fano o ne ba mo le tsa fano bana ba tsa fano ba rock side
10: a tsoko mele bele ka ga shire bona tshe gore ma tshume ka poskara tsa go thobela fm go bona go bonolo FM Private Bank X 1867 for 0700. I don't know where not 1529702 40. It's going to tell a fix away.
0: Ya ba ya gola thobela FM ka sona se bope go se motheletsi show dumela. Re jere motheletsi show dumela. Motheletsi wa rena show dumela.
11: Ntateli pofa.
0: Motswalle.
11: Le ka mkhala re.
0: Ke rena bano mohlanga.
11: Ah go hozo.
0: Iya.
11: O le le mogashwa ga mogashwa.
0: E bana mogashwa motau ngwana matlejwane.
11: Morena.
0: Thobela.
11: Ke nna ke riyalo gore morena sente ba.
0: A morena so go le bale.
11: E ka ra se mo sekirung ka ra tsona ke tsoba go ina ga botse more.
0: Iya.
11: Aha, ke re mara go tla lo go ya tsile la majaji.
0: Wishu go tla loka se feleng pelo tsho hleditlo loka
11: mre
0: ke ya go leboga mogashwa ke ya go leboga ke ya go leboga ire morena sente bale le ka gare ga meso ya letjatsing la lekhono ye masome pedi tharometsotso go itjwala irinyela ya lesome pedi lena neo le ke lena neo la gospel session ya thobela fm re hashtag 66 yes ya ba ile gore ke tsha motheletsi show dumela
12: mroma
0: le kae weshu
12: go mara kae na
0: ke rena ba motswalle
12: a wa tswetse ma
0: thobela
12: o bolela le CIC maimela ka masomola ke
0: e bana ntate CIC maimela bana thobela
12: e kae ma
0: molato ga o gona o ishu ke kwa bo se ge ke kwa ba selete sela sa sikhukhune le ba Solomon Tail le bona re ba kwile fale le fale thobela
12: a ke
0: ya
12: a nna e ke le ba ga modimo ke ka tsena ka gara ga go tsa tsapana
0: bana we
12: modimo a ba le nna
0: ya
12: a la fase la se ka ntlhobo go
0: ya
12: mokana ke a leboga kere se modimo a ka se baratlhile ngwana wa gagwe
0: motswalle
12: a ke go leboga kere morwamo wa
0: CIC maimela ke a go leboga
12: ka matlhomola
0: thank you wishu ka kua matlhomola ka kua ga o theoga tleng ka o ira leboga
12: ntse ba ga botse le ene re a te ba re te ba mela kae
0: motswalle
12: thank you
0: wishu ke tshere mothele tshisho dumela
13: ka botsa
0: le kae magonna
13: rona le kae
0: ke rena ba wishu
13: morena sentibana
0: morena a selele ba le wishu
13: wana ka trina o ba le kholwa
0: banna we
13: o ka 2 years
0: ya
13: o re tsentse di tsedi phone re le family
0: ya
13: o ka morena ka tsena ka rata lo a hae a moretolla
0: ya
13: mwa le ngona
0: o na le nako ka ya satle ka gae
13: o baraka o go di tsone
0: morena ngwane shu a thushe a mosokolle a ska ba fetoga a buti thabiso
13: ka gore ne motho o dira dilo ena anana ro tshina ba bangwe a itshina
0: nna
13: re tla tshine ba ga ka thaela ke bothata ka gore ngo ka peletse ga gore rena re ema ene
0: ya
13: mola itshina ka nnete ya lefase a le tsege mara ha thaela ke mathata
0: ya
13: enya ka semeli
0: ngwane shu nke modimo a ka thusha a kwa gore motswadi wa lla hore hle mokwa a sokologe a tsebe sefero sa gabo ke a go leboga mme wa ka di sa kgonagale go go batho go modimo di a kgonega o tla boa
13: ke kokwa matlhatsi ga tshoko mmapela
0: mma go nna ka kua ga tshokwe mmapela modimo o tla thusha modimo o tla dira ka go loka amen magonna ke a leboga ya ire sente bale le bo shegong jwa le hono mothiletsi wa ka shudumela ke tsho mothiletsi shudumela
14: tsabela
0: motswalle
14: e gae mo
0: ke rena bana we ishu
14: e ya o le ke go rena ya mo le bo wa morena
0: ya
14: e ke e se mo se go le go sona la ga ne ke mo rena ja jole bilat as an crucial in namore
0: mhlang
14: ke ne le ke go tla ka mo go le go morena
0: ya
14: ha ne le go le go sona la tla ba go le re monna tsara ba be ba ke ke every sunday
0: ya
14: ama da more
0: we shu
14: e ya wa ga mo le go ke jo mo mo re ba score ron tla so go ga morena wa
0: banna ka kwa score ro ka kwa a ba dumele
14: amshat
0: ra leboga ba ka skororo thobela re tshiri mothele tshisho dumela
14: thobe
0: motswalle
14: le ka
0: ke rena bana we shu
14: bona
0: ya
14: bona gore morena sentwa
0: morena ngwane shu ga se ka go lebala le boshogong jwa le khono
14: ya ke leboga go tlogela go mathomo go tsofitsa lena ke go nogala ga idan lord
0: ya
14: ya ka mora wa morena re leboga
0: mohlang
14: ya o lala le sello mashile ka matibidi mashilwe
0: banna sello mashile ka kwa matibidi ka kwa
14: more
0: ke line ya kae
14: ke line ya bo Graskop
0: ka kwa go bo Graskop
14: ya bo sabe bo push mapulane
0: banna we ka kwa Mpumalanga ka kwa
14: more
0: ke a go leboga weshu ba dumele ka moama tibiri ka mo
14: thank you
0: weshu re a leboga ba re morena e le nna sente ba le dumela
15: le ka ntate di phofa
0: mma go nna ke nna o
15: e ya le rena re gona
0: ya
15: le nna le jaji nna le gono kere morena a seke a ntebala
0: ya
15: ga o leta mana ba gago majati a bophelo le nna a nkgopole
0: a go gopole
15: ee ke morosa diphogole ka mo emelo ke lebogile
0: e banna morosa di ka emelo batheleji ba ka ba maloba ya
15: a re ntate diphofa
0: ke ya go leboga ke ya go leboga mma go nna
15: a re
0: ya ya ya batheleji ke ya leboga go fihleng fa ye masomepedi senyane metsotso ka morago ga iriela ya lesomepedi gomme jwale ke a sobelela ke ya go lata bo prof rapholo ba tlobe ba etla ka mantso a tlhotlheletso go tswa gona ka kua Mountain of Prayer and Worship International Ministry ke tlabe ke ba amogela moyeng lebakeng lenong ke le nong tumelela nke ke jireng
16: mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyakago mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tholago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipseneng ka kgwedi ya baswa thobel fm mošhato wa tsebo le boithabišo

0: sona se bopego se motheletsi o motse wa thobela FM re amogela bo prof Rapolo go tswa kerekeng ya Mountain of Prayer and Worship International Ministry. Mohlanka re tsa sebaka se re le fa sona.
1: Amen, amen. Re le dumedisa ntate diphofa le ba keletse ka moka ba lenaneo la le la thobela FM ka leina la Morena Jesu.
0: Alleluia, alleluia.
1: Amen.
0: Le ka tsena bogoneng jwa Morena ka mantšu a tlhotlheletso motlhanka.
1: Amen, amen. Ntumeleleng ke tse nako e bathelete ba thobela FM re humaneng palo ya lentšu la Modimo mo bukeng ya rena ya Jeremia. Re lobala chapter 1 ya yona. Mo chapter 1 re do lobelela temana ya bone. O phetha go ya botlhano. Mantšu a ke mantšu a mabotse a Modimo a ileng a fitlhisa mo mothanka wa ye Jeremia. Lentšu la Modimo e re lebala mo chapter number 4 le re Morena o ile a re go nna, ke go tsebile pele ke go bopa gore o tla ba eng, ka go kgethafatša pele o tswalwa ke mmago, ka go dira moprofeta wa ditšhaba. A re rapeleng, Modimo wa rena ka lebitso la Morena Jesu Kriste, lentšu la gago šele ke maherešwa ko wena, le bolela ko wena ka sebele. Modimo wa ka ya na le maatla otlhe, ke sa ilo le aba mmao le bathieletši ba le lenaneo le la thobela FM. Modimo tšea karolo ka ra lona. Modimo ya ka na le maatla otlhe, le dire khuetšo bophelong ba motho mongwe wa theleditšeng mesong ya letšatši le la mošupulo la kgwedi ya Phuphu ka lebitso la Morena Jesu. Bathieletši ba thobela FM, fa mo re badileng ona re khumana mantšu a mabotse kudu-kudu-kudu a ka re tšhola mogola e re setse re kopane le maemo a e le gore motho mongwe nka no re a sa nka a dula lenaneo ka gare ga maphelo a rena. Ke nyaka go bolela le motho o mongwe mo a dutšeng gona, mma wa ka, koko wa ka, motswadi wa ka, ngwanešo, motho mongwe o latlhaelwa ke kgolofelo ka lebaka la gore dilo a sanka tša sepela ga botse goba dilo a di sepele botse mo bophelong bja gago. Mo re badileng ona bana bešo, ke nyaka gono re no boela morago re ikgopotše ka mantšu a mabotse a bolelang ke Modimo ka maphelo a rena. Le re lentšu la Modimo mo re badileng gona le re le ge go le šwale, ke o tsebile ngwana wa ka pele ke go bopa gore wena o tla ba eng. Ke go tsebile pele ga ge o ka dula ka gare ga papelo ya motswadi wa gago. Ge re bala mola go Jeremia chapter number 29 re lebeletše temana ya lesometee, yona e re lemoša mantšu a gore ke nna fela ke tsebago merero ye ke le reretšeng yona. Merero ya katlego e sego ya katlego. Ke utswanyana ga nyane e re I know all the plans that I have for you. Ngwaneso, ke nyaka go bolela mantšu a gore maemo a re sepelang ka ra ona a sanka o ba ana maatla a ka fetolang kgopolo ya Modimo ye nkile ya ba ona kgale ka bophelo ba gago. Le ge go le šwale ngwaneso, lentšu la Modimo le re go tshwana le kgolofelo. And-e kgolofelo e kereng le yona fo bophelo ba gago ke kgolofelo e botse, ke merero e me botse. A se merero ya gore wena o latlhege, a se merero ya gore wena o ko botlhoko, a se merero ya gore wena o ko pain yo o leng ka gara yona. Ke sa o tsebile wena, ke sa o tseba wena. Wena o sale mokgethofatswa ke nna, wena o sale yo a kgethilweng ke nna. O sale motlotswa wa ka, o sale motlhanka wa ka, o sale motlhankadi wa ka, le ge go le šwale. Le re lentšu la Modimo e re lebala batheletse ba thobela FM kina ka lo tshotsoletsa ga bedi modimo go bolela le tshaba sa ba Filipi ka mothanka ga e Paulose gore le seke la vela la vela e la ka selo go ba labalabala ka selo mara salena ga e bo tla go nna ka thapelo wa bana gantsi motheletsi wa thabela FM ke le moaga botsebotse gore ge dilo di sa sepele botse ka re mathelo wa rena se salang kelelong ya rena re šala ka palabalo and-e ge palabalo e fitlhile ka gare ka bophelo ba mokeresete goba ge palabalo e fitlhile ka gare ka bophelo ba motho se se šalang ka ra bophelo ba motho o šala tlhakatlhakano ge ene ge motho a tlhakatlhakane ka lentsi la utswa la palalo e tsebeng ya borena re bolela ka taba ya frustration gore ge motho a thoma o ba frustrated o latlhagela ke kelelo ya gore na a tseye efe direction a tshwanetseng a sepele ka ra yona jale bana besotho de lentsi la modimo fa le a re lemosa le re re tsebilwe ke morena ke naka o fa motlhala ngwaneso ke bolela mantsi ore re kobotse tšatši le lengwe jesu kreste ge a ya go sepela a lemo gore matšatši a ga ya bophelo mo lefatsheng a ya mafelelong lentsi la modimo le o re go barutwana ba gae o re ke ile le tlogela mara bana beso ke naka letsebe mantsi ore nkeke ka letswana le le tee mara ke ile lotswana le moya o galalelang temana e e re lemosa mantsi ore jesu kreste o tsebile gore go na le dilwanalwana se bana batlhanka ba gae oba badutswana ba gae se ba tlileng go kopana le tsona in his absentia mara ge moya o galalelang o le gona o tla tsama go ba tlhatha o tla tsama go ba fodisa o tla tsama go ba ruta o tla tsama go ba fa maatla o tla tsama go ba letsa bana beso ke naka go bolela mantsi ore o gona modimo wa rena ya phelang le ka ra maemo a re tshepelang ka ra ona o gona modimo ya phelang le ka ra maemo a o leng ka ra ona and-e e sa le modimo ya sa fetogeng e sa le modimo yana le a sa leng a bolela gale maemo a seng re kopaneng le ona a sanka bona polane ya gae ka bophelo ba gago e sa le ye botse le ge dilo di ka bana lenke ka re a se tshedi botse bele fa lentsi la modimo le bolela mantsi ore re seke ra balabala ka selo ka lebaka la gore lena ba satane le lemogile gore ge re thoma go balabala lesoba le ya buleya and-e lena ba satane le kgona o humana tulo la dula la dira ka tsela e lenyakang ka yona lentsing la modimo re ithuta gabedi le kara leeto la ba iseraele le nkile ba le tshwara ba ye lenageng ya botshepiso mo naga e tletšeng ka todi ya maswi le dinosi mo leetong le ba iseraele ba ile ba kopana le tlhaselo ya setšhaba sa egepeta le re lentsi la modimo le re ge ba iseraele ba seno kopana le tlhaselo ba thoma go tlala ka confusion ba thoma ba frustrated ka lebaka la gore maemo a ba ba sepela ka ra ona e be e le maemo a ba sea botse le re lentsi la modimo le re setšhaba sa iseraele ka lebaka la gore maemo a se lenanong ba thoma go sola moetapele wa bona moshe ba re go moshe ba gopotsa moshe ba re moshe nka bo rotloetse kwa morago dinakong tse dintšhi ge re kopana le maemo a sa sepeleng botse re thoma go sola go re ka mosolang re thoma go balabala mo re ka balabalang gona re thoma go supa mo re ka supang gona ba ra lentsi la modimo today mo re lebadileng gona ngwaneso ke nyaka go bolela mantsi ore peakanyo ya morena le ge o le jwale e sale ye botse ka bophelo ba gago peakanyo ye morena le ge o le jwale motlhomongwe dilo di ka ba di sa sepele botse ka gare ga lenyalo la gago ba ra peakanyo ya morena e sale ye botse ka lenyalo la gago motlhomongwe dilo di ka na ba di sa sepele botse ka lapeng mo baneng peakanyo ye morena e sale ye botse ka gare ga bana ba gago mothomongwe e ka ba e le bophelong bja gago wena ka bo wena dilo di sa sepele ga botse ke nyaka o lemosa le go gopotsa gore peakanyo ya morena e sale ye botse ka bophelo bja gago o ka re modimo a ka o thusa ngwaneso o ntse o le jale wa gopola bathanka ba modimo ba ba ile ba kopana le maemo ka re bophelo ba bona ge re lebelela lentsi la modimo re ithuta ka mothanka o mongwe wa modimo wa motlhomongwe re ka reng e re mo lebeletše ra itsokela ka gare ga dibutu tša gae ra kgona go bona maatla a morena ke bolela ka mang ke bolela ka josefa
2: yang kile ta kopana le maemo o thomoge re ke tlhalose manjore ke nka ba ka ba lebeletse maemo ka tsela e ba le ka ona o thomoge ntse ba ile pele a fatlhao sa modimo a thoma o supa supa a thoma o sola sola a thoma o balabala ba re mothanka wa modimo josefa a sanka a belaela mothanka wa modimo josefa a tsea fokasa e be ya pele a tseba mo a yang ona a tseba modimo ba mo tshereng ona a tseba mo modimo ba mo isang ona baneso maemo a ka ba le ka tsela eo go na le kgolofelo go sana le tshedimose tse modimo a o tshwaretseng tsona kwa pele e re ko o botse ngwaneso bokamoso bja gago ka kwa pele bo sa le gona and-e ke bo bokaone re ka boelela abedi ra lebelela mothanka wa modimo o mongwe go motlho mongwe re ka mo tšheang ra itlokela ka ara diputso tša gae ra goleya ke bolela ka mang ke bolela ka motlhankagadi wa modimo ganna ya kileng a lebana le seemo ba ra gopola botshe gore modimo wa ka e sa le modimo le ka ara seemo se ke sepelang ka ara sona a gopola mantšhu ba modimo a bolelang ka gona a re tlhoka mepela yeno le seke la belaela ka selo ba ra etsang go nne ka thapelo mothankagadi wa modimo ka gare ga seemo sa gae sa go tlhoka ngwana a ya go modimo ka thapelo mme re lentšhi la modimo le re a nyaka sefatlhago sa modimo a llalela modimo a le thapelong lentšhi la modimo le bolela mantšhi a re o fitlhelela mo melomo ya gae o sa kgona go tswa lentšhi ba re melomo e benyabenya fela ba re ya ba modimo kwa thapelo ya gae ya ba modimo kwa selelo sa gae mme re lentšhi la modimo le re bona modimo a araba mothankagadi wa modimo ganna ka mosofatsa ka lesea ngwaneso e re ko o botse kgolofelo e sa le gona ba go modimo modimo o sa le gona modimo ya o tsebileng kgale o sa le gona a fetoge kwala lentšhi la modimo mo bukeng ya mareka chapter number 3 verse number 6 lentšhi la modimo le bolela mantšhi ore ke modimo ya sa fetogeng modimo a rena a fetoge maemo a le gona a fetole modimo wa rena se a leng sona mo go rena a ka ba maemo a le ka tsela ya leng ka yona bara modimo e sa le modimo modimo wa rena a fetoge di kana ba di le ka tsela yao ngwaneso di kana ba botlhoko ba tsona di tsenelela ba re ke ne ka go gophotsa mesong eno botse ya letšatši gore the plan of God about your life e sa le botse peakanyo ya modimo ka bophelo bja gago e sa le ye botse peakanyo ya modimo ka lenyalo la gago e sa le ye botse peakanyo ya modimo dithutong tša gago e sa le ye botse peakanyo ya modimo lapeng la gago e sa le ye botse gore o Jeremia ore ko o tsebile wena Jeremia pele ga ge nka o bopa wa bona ge motho a re ko o tsebile o re lemosa gore le wena ka bo wena ga o tsebe se o kopanang le sona e re ko o botse ngwaneso o na le motlhanka o mongwe wa modimo lentšhi la modimo le re jakobo wa jobo o ile a lebana le maemo re bolela ka jobo lentšhi la modimo le bolela mantšhi ore ba a khumile a na le dilo ka moka a sa tlhoke selo ba re lentšhi la modimo le re a lebana le seemo modimo a mo tseela dilo ka moka ba re ka lebaka la gore motlhanka a modimo a kosisa modimo ya sepelang le yena lentšhi la modimo le re a tlhoka palagalo mme ge dipolelo di be di le gona di re go motlhanka a modimo le rwa ka modimo wa gago ka lebaka la gore ge ya ba a le gona a phela o bo o ka se kopane le tšhene ba re a tšhoba a gopola gore kana ke modu wa ka ya saleng a ntse ba kgalagale jobo a ema bokgethwakgethweng ba modimo mme ge maemo a ba le ka tsela eo mme re lentšhi la modimo mme re lafalela bofale re bona modimo a restora ba bo eseletša dilo ka moka 7 times of fold tše jobo a kileng a di loba go tla boelela wa loka ngwaneso dilo di tla boelela tša sepela ga botse go na le kgolofelo mo go modimo go na le motlhanka o mongwe wa modimo lentšhi la modimo le re lemoša ka yona ka yena le yena ya kileng a lebana le seemo mare ka lebaka la gore a kosisa modimo gae a golofela modimo le ge maemo a ba a sela botse ke bolela ka mang ke bolela ka Abrahama mme re lentšhi la modimo le re Abrahama o ba a nyalane le Sarai lenyalong la bona ba tlhoka ngwana mere le ntse la godimo le re ge Abrahama a na le mengwa ye 75 godimo o bolela le yena gore Abrahama wena o tlo gumana ngwana Abrahama o tlo ba papa wa mašaba le ntse la godimo le re ka nako eo Abrahama mengwa ya gae e be e setse e le kara botsofe kudu go bo o sala golofela motho mongwe ge e nna e be e le nna le wena bana le ntse la modimo le re Abrahama a golofela modimo le ge maemo a lešwale ngwaneso o kare o ka dula wa golofela modimo le ge seemo se le ka tsela eo ka lebaka la gore lentse la modimo le bolela mantšhi ore modimo o dula mo ditshepisong tša gae ge modimo a boletse go ya ka lentšhi la gae go tla phethagala ka tsela eo saga wa ebo o dumela gore modimo o tla phethagatša se a se boletšeng ka bophelo bjaka go sa le gona modimo ya phelang go sa le gona modimo ya phedišang batho go sa le gona modimo ya pholosang batho go sa le gona modimo ya fitlhelelang batho go sa le gona modimo ya kgobang maemo go sa le gona modimo ya otlololang letsoo la gae la fitlhelela maphelo a batho go sa le gona modimo ya tletseng ka mosa go sa le gona modimo ya tletseng ka phodiso go sa le gona modimo ya tletseng ka bophelo e ka nabana lenke o ka re bophelo a bo sa le gona ba re monese re ko o botse modimo wa rena o sa le gona le ge go lešwale bophelo bo sa le gona le ge go lešwale ka lebaka la gore keresete o ile a fiwa bjale ka moneelo ka morago wa gore modimo a rate setšhaba sa gae ke re bolela ka setšhaba se modimo a se ratileng re bolela ka nna re bolela ka wena bibele re botlhe ba ba edumelang taba ye ba fiwa bophelo be bo sa feleng bo sa le gona bophelo bo bo sa feleng go keresete ngwaneso le ka maemo a le ka tsela wa leng ka yona
0: amen mohlang
2: e sa le gona kgolofelo
0: amen
2: e sa le gona kgolofelo
0: ya
2: jesu kereste
0: ya
2: amen amen amen
0: ke a okwa molaetša mohlanka ka gare ga meso ya letšatšing la lehono ge mapostola ga bolela le yona phuthego ya ba Filipi ga re bana beshu motlhakolo ona ke a o tseba ga ishita le go atelwa ke dilo le gona ke a go tseba re a matlafala mohlanka morena
2: haleluya
0: le ka re tswalelela ka thapelo ka boripana
2: a re ponye matlhwa rena re rapeleng modimo wa rena ka Kriste Jesu wa Nazareta re tla toromeng ya gago modimo ya ka letlileng mesong ya letšhatši ya tlhankelo re a rapela modimo ke rata go rapela le ngwaneso modimo wa ka ya na le maatla otlhe ya kuleng molaetša mothomongwe dilo di sa sepela gabotse ba fodiše modimo ba fitlhelele ba tshware modimo ya ka na le maatla otlhe ka letswao la gago la go tlala ka mosa le mogau lebitsong le le maatla la morena Jesu Kriste wa Nazareta a maatla a gago a e salong gona le kara meswa letšhatši modimo a ba tshwara ba matlafatše modimo ya ka lokileng ba fitlhelele kelelong modimo ya ka lokileng ya ro sa le ona o a phela ka lepitso le le maatla la morena Jesu re kgopela tše ka moka modimo ya ka na le maatla otlhe ka Kriste Jesu mopholosi wa rena ka lebitso la morena Jesu amen
0: re a leboga prof modimošo modimo a le direng gabotse
2: amen re a leboga modimo a lešofatše
0: ya amen
2: amen
0: amen mohlang
3: a yale ri yalo yale ri yalo tsuwa
4: tsho le fa mo kitse ka mengore mo sumetsela tsela gape le go di ya baswa ka tiragalo thwi ya mmine wa gospel ka khutso maledi o nya ka go ba karolo ya moketiko wo o se dika dinke ka la lesome so e june le nana o lela e ba le nna le tlabela ga shoke nna mangogo bebe ke na le khutso maledi tiragalo thwi moye e ba gona webisine ka thobele fema pha ka se goba sa madulo gona bele byale ka go romela email go mogaphame ml@sabc.co.za go bangwa sheng me01@sabc.co.za ge o romela email o ka nongwala fela se khutso maledi wa romela go mogaphame ml@sabc.co.za go bangwa sheng me01@sabc.co.za le tšatši le mafelelo la go romela melaetša ya go phaka sekgoba ke le lesometshela june sediba ke sa motlapele thobel fm e keteka mengwaga ye masometshela tsela le khutso maledi
5: Righteousness.

ya ba ile gore ke yena Coffeeville Kasans go tswa gona ka kwa United States ya ba a belegwa ka letsatsi la tsela go di nya December mantule ke a robega ngwageng wa sekete magolo masome senyane masome nne nne gomme a ithoballa boroko jo bogolo ka ngwaga wa ketepedi le masome pedi tsela ngwageng o a ena le mengwaga ye masome seswa itee ya ba ile gore lebakeng la gona jwale motheletsi o motse wa thobela FM ke lebogile thego ya gago le theletso ya gago ye maatla ye botlhokwa ya ba ile gore lebakeng leno ke le šia ka gare ga diatla tša Santile kwa ga dikgare a re ditorong tšaaka modimo a lešogofatše modimo a no tšwela pele a e ba le lena a le jireng ka goloka. I believe I can heal, R. Kelly. Lo yena dumela gore o tla fola. O tla fola, o tla tšwa. Ka gare ga maemo jwale ka ge bo prof ba laeditše gore ko go tsebile. O sa tšwe o bupša mmeleng wa mmago ka go dira moporofeta o mogologolo wa ditšhaba. Amen.

0: Go with me, Teddy Pendergrass.
1: Okay.
0: Go. Kamaraga ro fe Johnny Jailer giving my all to you. Ro amakatika di kosha chedi ngoko akaracha George Michael are somebody to love. Kenny Rogers utile are loving arms. Dito roncha ka go thobela FM le go tla gotsola Africa Borwa mo metseng le kana nge masime pedi pedi re tsa iring ya pele magesho le tsa tikela mo shipulogo kwa seswai kgoding ya June yeo re ketika go matswalo a thobela FM le go tla gotsola Africa Borwa ke tsapara batho ba gabotse batho ba thabile meboya lena e ga botse magesho go pele gore beke ye ke magethe ka gore mogopo wa lefase wa thoma mo bekeng yona ye re le go go yona Africa Borwa re kgantšha ka yona ka naga ya rena le rena re kgantšha ka selapa sa rena sa Bafana Bafana ka baka la gore ba magareng ga ditlhopha tse lekanang tse 48 tsa dinaga tsa go fapafapana tse e leng gore di tla ba di tsene tse phadišhano ya mogopo wa lefase ebile re sa tswela pele re keteka matswalo a thobela FM 66 ya mengwaga ke eo re enago le yona ka se sebaka tla gopela gore mafelong a beke ye re tswago ka gare yona re emaeme re ya godimo lefase e le ge re bontšha tse dingwe e le ge re etela di mafelo a o fapafapana ka lebaka la go keteka thobela FM maabane re be re le botlokwa re le kerekeng ka kua botlokwa ka kua tshepare batho ba ipsenne keke gologologologolo e le fitlhetse magešo tshepare le ipsenne ga botse fela mosegareng wa maabane ge lebeleletse le ka kwa dikerekeng ka kua re tlhoga re lebogatlhe magešo Augustine ke a lebogatlhe wa rena ya ga o tema o ikgathile magešo nna le wena re tlo bang ba go fitlha ka iri ya boraro mo mesong ya lekgono re tlhe ba re fitlhela KV mosika lekgono re bone maabane President Ramaphosa a bolela le Africa Borwa ka lebaka la bothata bo bole go gona ga bjale bja bafaladi go ele ka tsela e le gore Africa Borwa bjale gona badudi ba tloga ba bontšha gore ai ga re sa thagala le ga tete ga re sa thagala fela magareng ga tše ka moka tše Ramaphosa o kgonne o ka bontšha ga botse fela gore go bathwadi beng mešomo ba tla tshwanela kore ba leke bokaone ka baka la gore maAforika Borwa ba ba gakanegong ge ba sa khwetse mešomo bjale go beng mešomo ba e le goreng gona pa ba sa latele melao ga botse ya go thwala kudu go bafaladi ba e le gore ba kgona o ka khwetsa mešomo ba šoma mola le mola ke o bontšhitša gabotse fela gore o tlo ba le magato e le gore a tsewe magešo ba bantšha ba sola go bontšha gabotse fela gore presidente o tšere nako go ka napame ka mekana le bothata bjo re nago le bjona ka monageng ya Africa Borwa bja bafaladi ba e le gore ba kgona go ba ka monageng ya Africa Borwa ntle le ditokomane tša maleba ka bele ge ba bontšha gore wa šetše nako e sepetše mane sebe tshwantse o ba se dirile kgale fela re tshepa gore o tla ba kaone go ya pele magešo ga o roba le keng boledišana le nna go nomoro ya WhatsApp 082 869 1645 ompotse gore na ke ka lebaka la eng o sa robale mo misong ya lekgono ka gare ya mosupolo yo mo kakakakakakakakakakakakakaka the closer I get to you ye ke kwa share Luther Vandrosana le Beyonce e tlhalosela ke Jeffrey Osborne the morning after I make love to you the Ouija in the rain ke tsengwe tse di kwashela gore ka diletela ditorong jaaka nna ke santile digare bed of the match betsa rena ke masomepedi tlhano go tswa iring ya pele

0: ke selo mashibe ka mativi mashibe
1: aw alright selo re le bogatlhe
0: thank you
1: alright re le tshentse le FM le gona
2: lo go bona man of the match
1: le ga botse akere
2: a re ga botse ka botheke zone tire ga skororo muruti ba ke muruti mashaledi
1: ke muruti mashaledi
2: aga re thele tshe bo siga sia lo moya se se gola se gola se ne le bagashi ba ba nna ba so ba tlhatlho bo sandi le di gare se se mogashwa o ekseni mo ga mo ka lo khoshi ss se ra se gola e gole thola se re sina ga yona
1: re le boga tle mo ruti re le boga
2: mushate mushate
1: right 0860002452 kwa botlokwa nteletse ke nya ka go kwa rena le ipsine na botlokwa 0826000245 go ba korbele ga tshwa ga go le ntse go nomoro ya WhatsApp 0828691645 fa re le tshente ba FM le gona
3: nda
1: le ga botse ke re
3: a le le ga ba bo
1: a bona motho a re no thobela
3: a re go le fa bona
1: ai
3: a le de
1: Barenge
3: a re tiri tshilina
1: e ya wa re kholi bwanga manda ara re bone ba tshiko tshecheresa tere
3: nda
1: re tloga re le bo gahle
3: hela
1: alright re le tshente ba FM le gona
4: one of the mesh
1: eh le ga ina
4: hashtag 66 years
1: mengwa ga e menchinchinchi
4: mo go ra go wa ka me thama dikela mo gaba ka mosiba e
1: re le bo ga marikena
4: nka se to wa le fela man of the match
1: ditobe
4: wa tsiba re boroko wa bo mo ga ke nna le wena wa tsiba re boroko wa ga ke nna le wena a bo gona
1: a bo gona ndi
4: wa tsiba mara o tlhole botse mawa
1: e ke tlhole ga botse mane yo a bishumo bishumo ya rena ka dikona neng he ya ka thoko e bo ba le mae mama sa gare ka moka
4: a wana o khatela gore le sho le mana wena ke o tsiba o se tsaga o se tswerere o se tsaga e bile o se tswerere
1: re le boga tle re le boga
4: o re fa ke nna mara nka se go tola fela le ba le ba tshele ke ba sia le moya e re ke go wena le go bona ke re mo le botsu
1: re le boga tle re le boga
4: re na
1: alright re le tshentse le FM le gona
5: Hey, ngwana bomma, khotso.
1: Le gabotse.
5: Le gabotse bona bomma re theditse mmino wa tseba wa re thoba.
1: Yeah.
5: Matswalo, ko gore wa tseba ko re yawa. Gore kwa bue tololo.
1: Yeah.
5: Ai sna ko pa ke le normal.
1: Le no le dira byang, re a ntse ka mokare tlisha le a o tsharisha.
5: Bona yo, re ka tara jana makamola ke ratana ma. Awa mari teri je mino wana bo machiche na setswedi radio mo mading
1: yeah yeah
5: ka bana se me mo mading are na kura re sala teche na re alwala
1: ay arai ke gae ke gae ke gae mo
5: eh awa fala to go na re le ga bana monna di rokoroko bana a re lebogile madino wa tsena re fodile flu awa ke fodile
1: yeah
5: eh awa re a leboga gore ba re fole re fodile
1: a hore le bogatlhe re le boga
5: go nana le kwena dia ke
1: thobela thobela
5: thank you
1: alright are le tshentse le FM le gona
6: bona bona o kae ngwana uma
1: ta bo le nna ke gona thobela
6: thobela thobela 66 years ya tsaka ya motho no
1: a wa tsaka ya motho ne se tsaka ya motho
6: a re re le u tsatsa ba fa nne nne ya tlo ntshina ka wena mo la boroko wa na dololo
1: ah re le boga
6: ke re sa tlo tsoa swa ra wa re tsene mo no ma ba tsoa ba tsena re ba atse
1: a ke ba go le nna shiba bo ke ba nyaka
6: ene ka bo le ba ke tswa ba ba ipinne ka tsoa la FM ba tsoa ba hore na mara ba bakatsa
1: ei a tsoa ke
6: le go ile sa go ba sa ba tse ka di foretse
1: o re le bo wa ka defriede
6: tsoa tsoa
1: ei a wa re tloga re le boga tle re tloga re le boga okay right de friede kwa mora gora gora gora gora fa se se dobara dar le tshentse le FM le gona
7: yeah thobela thobela
1: le kai
7: ai mshato mono
1: re le buga hle
7: yeah na ri tsina ka mmini re le ka mo king p security
1: eh ba mushumo
7: eh go na le close fela ga we sa rna lo sulela ga we sa
1: yeah